0: si Magnum Ching Interina Enriquez ug Lani Delgado. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ug Magnum Kia Abelianosa.
0: Dini lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 8:03 sa kamutangon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika ug pharmacy.
5: Inom na og Mighty C! DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanons, pinaagi sa mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambot sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kaya akong paminaw. Niadto ko ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wala siya kay baw nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw, ang health condition nga itong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post sa aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit, so happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Din hinata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Para sa Magnum Radio, alas 8:28 sa Kamuntagon, mamati sa Santos nga Misa sa St. Augustine Cathedral, pinagi ni Reverend Father Rex Rocamora.

0: magtanom og piso. Kinahanglan yun nga muani ka sa imong gitanom. Kinahanglan yun, dito po ko sa Dansulihon kay naay higaunon nga tribo, iyang anak na Ernia, nalata ang tinae, diri pa yun St. Francis Hospital, 400,000 bayronon. Sa doktor pa lang, professional fee, 200,000 na daan. Nangayog tabang, nakagawas ra, pero naprinda ang yuta. Unya, nabalik na po sa maong hospital, 100,000 na po ang bayronon, kay gitahi ang tinae. Na-meet na ko siya. Musta, luya na, okay na po there, buhi siya. Pero napay 78,000 nga promissory note na naghisgot lang po may yung saon pagtanom laging piso. Pero ang gisaysay karon sa ebanghelyo, dili pwede duha ang agalon, kwarta o ang Diyos, dili. Ulipon ragyapon ang kwarta. Gamiton ang kwarta alang sa pagtabang sa katauhan, pag-alagad sa Diyos, alang sa panginabuhi sa tao nga disente. Dili siya ibali nga murag hawod na ang kwarta, kalimta na ang Diyos. Kaya ang Diyos biya abunda sa tinuod lang kung pasagdan na nato ang kinaiyahan, daghang kayo diversity of species. Bibo kayo. Pero karon dito ko sa guluan, isa, wala na itong katong isda na mo nga lokal. Daghan na millions of species na puo. Unsay but na pasabot sa napuo, kung igsuon pa nato na sila, di na nato sila ever mahimamat pa pag-usab. Mingaw na kayang tao, kayang mga siloy o guban pa. Amot lang, buhay pa sigurong siloy. Wala na. Kami mga Columban missionaries, mag-meeting ganin, may kaduhan ako ng katambong, nga usa sa among prayer, reflection, maminaw lang mi sa mga tingog, sa mga kalanggaman, sa lasang sa Australia, mga kalanggaman nga napuo na, nawala na or hapit na silang mahurot. Maminaw mi silang mga tingog. Unya ako, kahilapon ko, nagbasa sa atong bukid sa Mount Malindang. Kay pagbasa na ako sa Grookipedia, pagkaabunda sa iyang diversity, biodiversity. Pagkanino, pero ma-imagine magun ako, pastilang minahon eh, pastilan o kan ecotourism o uban pang pamaagi sa pagguba sa kinayahan. Unyang mawala ning biodiversity, wala, nasayang kayo. Lisod ra ba magsugod, panalitag makamata na ta. Gusto na tayo ipalapnag, ipakailap ang biodiversity, ang kaabunda sa Diyos, ipalapnag na ito sa tibok Pilipinas. Mas nindot biyag nagsugod tag naapa, gikan sa lasang, kaya padagano na itong unsay naa dito sa lasang, kaysa disyerto na ta magsugod. No? Mas lisod ang trabaho na ito, ana. Pero na play of words, bulag bangod na sa kinaiyahan. Gawas nga wala, takakita. Sa atong ginabuhat, pagtamas-tamas sa kinaihan, bulag ta, nahibulag pagyud ta. Abi natog, ang tao, labaw sa kinaihan, pwede ra siya tamak-tamakan. Ang tao, nagkinabuhi, naghimog syudad, namurag bulag, nahibulag sa kinaihan. Muna ang tubig karon, gipangutana nato, uhawon pud ba ang tubig? Unya si Kristo sa krus, tinubdan siya sa tubig nga, way katapusan, living source, living water. Ug ingon siya, giuhaw ako. Sa to pa, kung igsuon na tuling tubig, aduna siya katungod. Musulti ka na to, na ako'y katungod to coexist with you. I have the right to coexist with you in this planet. I have the right to be clean and not wasted. Don't throw away plastic and toxic pesticides, etc. Nabuang na mo? Kay, kung inyo nang ilabay sa ako, asa man na mo balik, dinha ang mga plastic, imo nang ginainom, pabalik kanimo. Kay nabuang na lagi. Di na makita ang logic ba? Gikan sa ginuotan na, nagbuhat na na, unsay buhaton nimo sa kinayan, gibuhat mo kanako. pwede mo ingon si Jesus ana. Kay ang kinaiyahan, matod pa sa gibasa karon sa ikaduhang pagbasa, gihimo agi kang Kristo o alang kang Kristo. So, usa ra ta. Kaning usa ka planeta, nahiusa ta na. Ako, murag buuyo na gani ko, nga kaning kinabuhi, dalo na sa Mars. Murag itlog ba? Dalo na sa laing planeta, sa laing basket. Kay kung ang tanang itlog ni mo nara sa usa ka basket, uroy o mabagsak na, mahulog na. Pareatong kusiniro na mo, naguli, nagbitbit, nag... itlog ani ko delikado man ko gibugkosan dito niya pero nahulog man daghang nabuak ay ko okay ra na kay dili man imuhang nabuak usa ka planeta usa ka katawan kung maguba ang atong planeta guba man tatanan so muuyo na lang ko nang iapod-apod sa laing basket kay kung maguba ang usa ka basket napay tsansa ang kinabuhi mulungtad. Labi nagdaghan na yun nagkabuang sa kalibutan. Wa na sila kabaluan sa ilang ginampang buhat. No, unsaon ni mo pagluwas sa kinabuhi. Panghitaon na to ang gingharian sa Diyos, ang gingharian sa kinabuhi. Sabto na to, ang logic. Di ta magpatakag, gera, putol sa sanga, guba sa kinaiyahan. Kay murara tagahikog, anak. Miaging mga bulan, nangako biyang concern, kung wala'y next generation, wala na'y next generation, gamay na lamang good, mga anak. Kada makit anak ko, nga mag-asawa, pila anak niyo, na usa duha, dugangin daw isabi, pangpuli sa ako, kaya wala na rin ako'y chance, nga mangitagpulin ako. Tabangin lang ko, kay daghan na kay di mga anak, there is no replacement. Pag mahumana, there's no next generation, wala na next generation. Pero sa bago lang, murag okay na lang ko. Mugamay ang tao, mugamay ang aktibidades sa tao, kaya ang aktibidades niya, pangguba man sa kinaiyan, para makapahulay na si Mother Earth. Para makapahulay siya. Basig mo po na ipaagi ni Mother Earth. Ang uban gani, magminyuay na nga, kuan, puros laki, na walay anak, sa ito pa, magkagamay ng tao sa kalibutan, di makapahulay na yun si Mother Earth. Daghan nagdili makaanak, basig ko na, sa kinayahan ng pamaagi, no? So anyway, kung sa man yun, isa yun, atong dumdumon, uno, dos, tres, ang uno, mao ang Diyos. Unsa may ikaduha, di pangutan nami dito sa Bohol, unya ang makatubag na ba taga-agwarta? Suya kay ko kayang ikaduhan ako katauhan Diyos una sa tanan love God above all love your neighbor ikaduha sus kay ang nagpangutana kwarta man ang tubag suya wala ko katubag na di na ko matubag bahala gapanghatag pagkwarta sa so, mga saktog answer adi na ko matubag. Daghan pag mga pangutana, wa na may makatubag, nitubag ko, adi nakakwarta na po ni noon. Ibahin na lang ko sa nasuluyon ako. Pero sa tinood lang, marapog ko guwan na iguan ni kay, marapog buang ba? Kay miagi lagi mga bubulan, gapaningkamot kog sabot, ginasabot na ko, unsa man yung pinansya, unsa ni piso, kada adlaw ginagamit karon unya halos tanan, nagkalisod naman sa piso. So usa ko ni Ani de Semisa na ako na diskubrehan nga mas maayo nga panudlanan sa imong piso kay motubo imong itanom dito. Ingnan na akong gwardiya nga ako si Nero. Oh, picture ni oh. Referral code. Picture ni Rana. Ayaw kay wala maghapon ko ikasulod. Nasa kung una po na kung magpaulan o grasya ang Ginoo, wa kay panudlanan. Wala. Wala ka nag-andam. Mura kag nagpaulan ang Diyos o grasya, tubig, ulan. Unya, wala kay lasang, wala kay kabukiran nga mudawat sa ulan, adi bahaon ka. Disgrasya na yun noon. So mag-effort gihapon ta. So ang ato lang i-align ang atong panginabuhi, atong pangkwarta, dinha sa kabubuton sa usa ka agalon, usa ka Diyos. Pagtanaw na ako sa stock exchange sa Pilipinas, sus, pito top 7 Mina. Unya magpataka kag tanom dito, invest dito, mura na kag nagdugang-dugang og baha. Mura na ka atong tawo nga nagputol sa sanga, unya galingkod ka sa sanga. Na nabuang na. So mapili ta ron. Gusto ta taga Cagayan de Oro pareha ta atong buang o pareha atong mao nga niilag yod sa agalon usa ka Dios. Kinsa may piliyon niyo, agalon nga Dios o ang buang? Oy, salamat, kulbaan bi ako kini agi na tagsindong. Kung di ta kabalo mo tubag og husto basing mausban ta. So hinaot nga ma kamata na ta. Kay bulag kaayo ta sa kinaihan, bulag kaayo ta sa kamatuoran. Pagmata na, hinaot pa unta. Karon mo barog ta?
1: Papalihog manindog.
0: Ipabati na to sa Dios nga musalig ta kaniya, isip atong agalon, nag-inusara nga agalon. Tanan.
1: Nagato ako sa usa ka Dios ang amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ugalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan kang Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Mga igsoon, sa atong paghimo niining pag-ampo alang sa atong katilingban ug alang sa kalibutan, mag-ampo kita ngadto sa amahan, dili lamang alang sa atong mga kaugalingon ug sa atong mga kinahanglan, kundili alang sa tibuok katawhan, tibuok kabuhatan. Sa matag pag-ampo mo ingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang Dios magmaluloyon untang mutanaw sa iyang simbahan ug moatiman kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang atong pangagamhanan sa katilingban magmakugihon unta sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-atiman sa mga binuhat sa Dios ug mauna-hunaon alang sa kaayuhan sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga madawat unta nato ang grasya sa pagtahod ug pag-atiman alang sa mga binuhat sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga magtinabangay unta kita sa pagtapos sa pag-antos sa mga kabos ug magdalag kaayuhan alang sa tanang binuhat sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga gamiton unta nato ang teknolohiya sa paghimo ug mga butang alang sa pagbawi sa mga kadaot nga atong nabuhat ngadto sa mga binuhat sa Dios ug alang sa pagtunhay sa kinaiyahan nga gasa sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: nga kadtong mga nangamatay tungod sa miaging panghitabo nga adunay kalambigitan sa linog, baha o bagyo, makadawat unta sila sa pahulay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Magampo kita alang sa katuyuan sa atong komunidad ug sa atong kaugalingong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
0: O Diyos, among dalang panan ug kusog, dungga ang mga pag-ampo sa imong simbahan, kay ikaw man mismo ang tinubdan sa tanang debosyon ug itugot nang amuyo kami nga unsa among gipangayo diha sa pagtuo, amo gayong matuod nga madawat gikan kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Paliog mang lingkod alang sa liturhiya sa Eukaristiya. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes na duol sa inyong lingkuranan.

0: Iyong nabati ang Santos nga Misa diya sa St. Augustine Cathedral pinagi ni Reverend Father Rex Rocamora. Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa Kabuntagot.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang hatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka,
6: don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Silvas, Spanflex, Sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso

0: Martin Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converse mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converse Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
1: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpahitiini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
5: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: It's 9:15 on Magnum Radio.
4: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
8: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical the Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayandioro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical the Alternativo logo.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bass, spanflex, sandwich insulation.

0: integrated panels and more. Para sa Linggo na ito, tawag na 0918-964-4524.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumaran. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
6: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
5: Detex 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
9: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: What you request is what we play.
12: Magnum Instant Request.
13: MIR.

0: Mister Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga higana, mga suking tigpaminaw, mga Magnum friends. Alas 9.34 na. Maayong buntag na itong tanan, mga Magnum friends. Good morning sa inyong tanan, may gala. Welcome sa itong programa, ang Magnum Instant Request. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa!

mga maikala ha, gugmang talagsaon na sabay niyong mabati, inyong ma-feel, kauban si Mr. Talagsaon. Hangtod sa alas 11 sa Buntag Maigala. Good morning sa tanan mga Magdun friends. Happy, happy, happy Sunday! Domingo na sa mga Magdun friends. Unsa may buhaton pag Domingo Maigala? Alam sa natin yan. Alam sa natin yan Maigala. Unsa may buhaton pag Domingo? Magsimba yun mga Maigala. Muna pinaka-importante kayo da. Unya na ng lag-lag Maigala. Unya ng lakwatsa-lakwatsa. Pagumanog simba. Mga Magdun friends, di ba? Unang pinaka-okay sa tanan nga buhaton. Karong panahon na may gala ang magsimba. Kaoban atong pamilya, atong mga higala, di ba? Ilabi na sa iyong mga Magdun friends bitong kanay inyong makaila. Nga wala na panahon nga musimba bitaw. Invite inyong may gala nga musimba para mabuhay ilang mga dugo. Para ma-okay sila basin na sila yung mga ano, bitaw, problema o niya. Kailangan sila gagiya, kailangan sila nga makasimba sa para makaampo mga Magdun friends, di ba? So, atos lang i-invite ka mo simba may gala karong adlawa, Domingo man, mga Magdun friends, okay? One ang pinaka-importante sa tanan may gala. Sunday na Sunday and sa atong Christmas countdown, mga Magdun friends, ha? Pila na lang kaadlaw may gala, hapit na, 109 days na lang! Pasko na!

0: Happy taging Pasko may gala, 109 days na lang nga. Ito nang isaulog ang Paskong Magnum. Diba? So, paspas kayong adlaw mga Magnum friends. Ito nang, ito nang pangandaman may gala. Ilabi na karong panahon na kay, ano pa manta? Napamanta sa September mga Magnum friends. Doon na patay mga pipila kang mga bulan may gala sa pagpangandam. Kung atong isigutan ng pagpangandam may gala, kanabitang panghatag og mga regalo. Sa ato may inaanak may gala sa umaabot nga Pasko, dapat ang ato ng pangandaman may gala. Para ano, okay, malipay sila. Dili mag-uol bitong magtago-tago ka sa pag-abot sa Pasko. Saan na lang, di ba? So ato ng pangandaman may gala samtang napata sa September 6. September 6 pa munta karon may gala. So taas pa ang panahon atong pagpangandaman, di ba? Ayos na ayos pag-iapon may gala. Anyways, mga Magdun friends, alas 9:41 na sa buntag. Dari sa tamay gala sa atong segment.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ito nga talagsaong pangutana. Karong Sunday may gala. Sa mga gusto mo appeal, ala, paminaw mo para makatubag mo mga higala, ha? Sa atong talagsaong pangutana. Pananglitan Magdun fan, ha? Unsaon ni mo pag istorya sa imong jowa, sa imong minahal may gala, sa imong uyab. Nga aduna siya ay kanabitang dili siya malain. Nga aduna siya ay body odor. Unsaon ni mo pag ingon Magdun fan nga sa imong uyab nga imong uyab ya na nasimutan bitaw nga nimo nasimutan nimo bitaw nga moro magnay something something. Oh, medyo baho gid siya may gala. Unsaon nimo pag ingon sa Magdun friend nga dili siya ma-offend. Dili siya malain. O unsa pa man galing may gala? Unsa may buhaton nimo anak Magdun friend, ha? Para di malain nimong uyab sa imong pag-ingon nga na siya something something siyang smell. Oh, na ay ano, bad odor may gala. Sa iyang lawas may galang uban pa mga Magdun friends, ha? Tawag mo 0995 322 6237.

0: Alright, na muna may gala itong talagsang pautana, karumbuntaga. Pananglita na kay Uyab Mike dun friend nga kanabitang na ay body odor. Goy. Unya, unsaon yung pag-ingon Mike dun friend nga dili siya ma-offend. Dili siya malain bitong kanang pag-iing na ni mga ano, unsa may buhaton ni para ana bitong Mike dun friend sa may buhaton be. Tawag mo sa 0995-322-6237 may gala, ha? Again, 0995-322-6237. Para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pautan, ha? Karong buntaga, ha? Unsao ni mo pag-istorya? Pag-ingon, Mike Dun friend, sa imong palalab, sa imong palangga, na kanabitang di siya malain. Nga naa siya ay ano, bad odor, lain o baho may gala. Unsa ni mo Mike Dun friend be? Sige, tawag mo may gala kay ato nang Tagano pagdagada inyong mga tubag mga Mike Dun friends, ha? Ang tuta sa 11 o'clock sa buntag, mag-uban-uban mga Mike Dun friends, alright? Mag-commercial break sa ta, ha? Atong oras, alas 9:45 na.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ainumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom
3: TJX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: TJX 500, mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City
8: sa akong kanunay,
7: adlaw-adlaw schedule.
8: Kanunay busy.
7: Apan,
8: kanunay nga kondisyon
7: tungod sa Mighty C.
8: Mighty C,
7: ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C!
1: Mapalit sa mga butika.

0: ko mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capis, wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: It's 9:50 on Magnum Radio.
10: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Gisitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Hantod ka roon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
11: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
14: Pre, na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: BBB Bernie Busog Bike CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bikes.
1: Wow!
2: Bawat bikes busog!
3: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karundayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, steel bath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964452.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommend vitamin D3.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: What you request is what we play.
9: Magnum Instant Request.
10: MIR.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Para sa Magnum Radio, alas 10:02 sa kabuntagon, mga higala ninyong balita karong orasa. Gibutyag ni Misamis Oriental Provincia Director Colonel Al Abanales ngugot ang iyang kanunang paimangno sa kapulisan sa probinsya nga buhaton ng ilang mandato ug kung unsa ang husto. Maato ni Abanales nga lakip na niini ang pagsiguro nga mapugngan ang kriminalidad nga posibleng mahitabo sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility.
5: Sa pag-perform sa among trabaho, atong trabaho isip mga pulis, dapat atong trabahon or himuon nga insakto. Know our job, you can do our job, and then let's do our job right. So, yun yung guiding principle na pinapasunod nato sa atong mga kapulisan through our respective chiefs of police sa nakadaiyang city and municipal police stations as well as sa atong mga force commander sa atong mga duha ka provincial mobile force company. O nga tipik niini, so atog yung gi-emphasize nga atong hugtan ang atong mga kampanya sa mga illegal activities.
4: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Police Director Colonel Al Abanales. Samtang mabot sa halos 4 bilyones pesos na ang wapa mabayari sa mga employer sa mga minimum wage earner o uban pang mga trabahante, kinahuman sa suspensyon sa Pasig RTC sa aumento sa sulan nga epektibo unta ni atong Hulyo 25 sa Luzon. Matod ni Attorney Sunny Matula, presidente sa Federation of Free Workers, nga posibleng mudagan ang mga trabahanteng magreklamo sa dole kalabot sa wala mahatag nga usbaw sa sulan.
6: May consequence kasi ang hindi pagbibigay ng sahod. September 2, ang amin nakikita ay may 4 billion na, halos 4 billion na hindi nababayaran sa mga manggagawa. Yung aming computation, 1.1 times 66 times 34 days kasi minainos namin yung Sunday. Yung mabot na ng 2.2 billion para sa mga minimum wage earner. Dagdag mo pa dyan yung 1.7 million na mga manggagawa na potentially affected by the wage distortion. So, kinumpute namin yung 1.1 million na mga manggagawa na directly affected sa pag-itaas talaga ng 60 pesos at yung mga adjusted distortion na 1.7 million na mga manggagawa abot sa 2 billion. May, ang consequence niya na magre-reklamo ngayon ang mga manggagawa na hi-party. Dadami ang mga kaso na sa NLRC o DOLE para hingin yan.
4: Ang pamahayag ni Attorney Sunny Matula, presidente sa Federation of Free Workers. Ugaron sa atong Magnum News Hunter matod pa si SWD bukas alang sa mga walk-in client nga makasenatig depresyon sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Ibot job sa CSWD nga pabiling aktibo ang ilang opisina alang sa mga walk-in na clients o mga napanawag sa ilang helpline. Gisiguro sa subuatan nga matagan og prioridad ang tanang kliyente aron magkaanam-anam sa pag-ubos ang help sa mga kakadayunan sa pagkutlo sa ilang kinabuhi. Ibot job pa sa CSWD sa Psychosocial Division. Kalipay usab nila gadaghan matud pa ang kapanawag o gasalig kanila aron usab no nga matabangan sila nga makarecover sa ilaha pong gibati nga depression. Gali subo gihapon sa ilang bayad tungod palagi kay karon magdama Eileen nagasunod-sunod no ang mga insidente niini nga gakabiktima pod sa depression o gatugot pod lugar ni ini pong nisgutan pod ga subli pagasunod-sunod sa mga samang report. Doon na matagpay pagabuhaton po no, nga lakang ang naisgutan po nga buhatan sama na lamang sa pagpahigayan ng Suicide Prevention Symposium sa pipila po ka mga barangay diri sa siyudad sa Cagayan de Oro aron usab no nga tutukan. Pina ang mga nag-anto sa problema sa kahimsog sa pangisip, pagdaog-daog o diskriminasyon o bisan unsang klase sa pagpangabuso, lakip na pagkawala sa usa ka minahal sa kinabuhi. Ikabut siya kausap ko ni sa mga gatisuta. Niini ko na mga pipila po do ka mga rason nga gatisuta gyud sa pagkutlo sa kinabuhi. Niini nga pipila ka mga individual. Dugtong niini na nawagan ang CSWD nga pabiling sabton ang mga individual nga nakasirati sa depresyon o dili sila hukman sa negatibong komento. Balita gikan sa CSWD Region 10. CSWD Office.
4: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gatakna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 10 sa kabuntagon.
1: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
8: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
8: MIR.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik na may gala sa atong programa gyapon ang Magnum Instant Request. Kauban yung Magnum Friends sa Kranginan. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Nanakita sa atong final hour may gala sa atong programa gyapon mga Magnum Friends on a beautiful Sunday. Sama sa imong katapad karon nga guwapa. Nadagay katapad nga guwapa karon Magnum Friend. Ay, patsada kayo, di ba? Uy, sa itong mga Magdun friends nga niuli na gikan sa ilang pagsimba. Uy, maayong morning sing tanan. Salamat sing pagpaminaw, ha? Maayong buntag. Siguro, medyo mabisi na mo karong panahon, ha? Para sa kanabitong pag-ready. Para paniod to, di ba? Nga pagkaon kay alas 10 na biya may gala, di ba? So, happy tang, ano, ha? Happy na sa pangtingkaon. Oo, maunang ang atong mga ginikanan sab, inyong mga nanay diya, inyong mga tatay, na busy na may gala sa paggutad-gutad sa mga utan, mga gipang gutad-gutad ng mga karne, o guban pa may gala. Ang uban kay nagsugba-sugba karong panauna, kay pagdomingo, namo kayong mga inana, di ba? Pagdomingo, magsugba-sugba, magkinilaw, ano, ito? Patsyada kayo, di ba? Magtula, di ba tula may tawagan na ngayon? good morning sing tanan, oh, inaot pang ma-okay yung Sunday samtang ano di, samtang naminaw sa Magdum Radio, samtang nabisi mo dahil sa inyong panimalay may gala. Alright, ang ato nga talang sa mga pautana karong buntaga mga Magdum friends, ha? Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag mo sa 0995-322-6237 may gala. Ang atong talagsaon pangutan ng mga Magdum friends karong Sunday, pananglita ng imong hinigugma may gala, adunay dili maayong nga baho may gala. Unsaon imong paingon sa imong Magdum friend nga dili siya ma-offend. No, muna may gala. Ang atong talagsaon pangutan, ato ibalik ka para kanimong Magdum friend, pananglita na kay hinigugma nga adunay something-something nga baho. Dili yun, masabtan nga baho may gala. Unsaon ni mo pag-ingon sa yung Magdum friend nga dili siya ma-offend. Alright, muna itong talagsaon pauta na karong Sunday. Natay caller, hello?
3: Hello, happy Sunday.
2: Maayong Sunday. Kinsa ni?
3: This is Marian.
2: Alright, good morning. From NHA Kauswagan, right?
3: Yeah.
2: Alright, happy Sunday. Okay. Itaw. Alright, toy. Ansa na?
3: Wala man. Balita na ako na yung nag-birthday karon dala. So,
2: ay!
3: Mag-birthday. Happy birthday!
2: Oy, happy birthday sa... Kinsa may nag-birthday dala karon dala?
3: Basta kinakusgang ano daw sa Magnum.
2: Kinakusgang. Bitaw.
3: Bitaw, happy birthday.
2: Oy, salamat kayo, happy Magnum friend. Salamat kayo. Happy birthday to me.
3: Yes, mabuhay ka hanggat gusto mo.
2: Mabuhay ka samtang gahi pa. Kahit sa gahi.
3: Ito, ay, kuhan lang, maayong paglawas ka nung hay, okay, regal na. Basta maayong paglawas ka nung hay, magdumgibot, mabuhat regal mo ang tanang buta.
2: Alagi na. Dili man mabuhat ang tanan pag di na mo gahi daw.
3: Depende na po na
2: siya. Di na mo gaya ang bukog. Baka nang sakit na ang mga bukog. Anak, bitang ka. Anak, bitang.
3: Sabtang matagot pa. Enjoy life.
2: Lagi. Enjoy life to the fullest. Muna siya, di ba? Muna siya. Alright, ang atong talagsama pangunta na. Marian, pananglita ng imong hinigugma. Doon ay...

0: nga dili masabtan, baho gi kaayo. Unsa ni yung pagstorya kaniya nga di siya ma-offend nga nani mo nga baho siya?
1: Nakatawa ko sa pamutana mo, Gilbert, makurat-kuratan siya. Anyway, para sa ko, Amag, like, siguro kung, like, mag-uyag pa mo, nga, kaya na kung, like, magkita ay ra mo, mag-meet, hindi, pagdibin mo, mailahan siya. Pero, I doubt nga, ang uban mga good, di ba, inside mga good na pag makita ang uyag, makig-meet, good na, o, syempre, humot, good na sila, di ba? Hindi na rin naman, ang mga inorana o baho pag kanan like nag-uba na mo sa kabalay. Inorana. But if ever magali nga kanang night, na is time ngayon anak tanong tungo sa labis sa trabaho or mga buluhat sa panimalay, night time yung anak ta, hindi mag-dipa ta or mag-dipa, di ba? Ano, pwede po ito mag-suggest nga how about kanang gamit kami lang sa siguro nga sabon yung gamit. Pero hindi nga nga, sa hindi lang yun like, huwag kong kika, bahuwi ka, ano dito. Ayaw po dito.
0: Dili ka siya, dili siya makasense nga, kanang, uy, gingnan, lagi ko niya nga, kaniyang sabon nga gamita. Basin maka, makabalo na siya nga, baho siya.
1: Okay. Pwede naman po din mo i-explain sa iyo nga nga, basin dili po da siya angay sa imo, ha? Smell mang gamit, angay sa imo, ha? Oh, in a nice way, hindi po itong pa-insulto. Pero some of, napi-uban nga, like, buho man to siya, oy, hindi na ako makikita ato sa iya, ha? Pero yan, ano tao? Most of diretso na lang ba yan, i-ghost, ana ba, kay na-discourage na, ana. Pero, like, ano, pero I doubt, kung kanang kailahan na ito mo, maayo pong mag-dun na, ipa-impress mag-dun na to the highest level ang usag-usa. So, sure, dyan po nga, ano, pahumot to the highest level, pero pag, like, gauban mo siya sa kabalay, munana din na siya, ano, bitaw, even, ano naman, pwede rin din ang iyong hinahin ng storya. Nga, way nga, dili siya ma-offend.
0: Ma-offend, good siguro, pag ingnan mo, eh, kabaho ba nimo, kaligo dito, may nana, ilong na.
1: Good, oo. Magaling, mo naman ang asahay, kaya naging na siya pagka ng, normalo din na siya. Like, for example, isang katawa, hindi pa maligo. Di ba naman ito yung smell? Sinurot, di ba? Napuro na rin panahon na pagkita. So, like, ito yung smell sa toang kagalingon. Siya, ibaluan na sa toang sarili. So, if ever yung masigutan ni mayroong partner, pwede mo siya mag-suggest of try ka din nga sabon kaya basig mo angay niya sa imuha or kanina nga deodorant or ana, bitaw. Or cologne baka ha,
0: bisan ano ka. Kanang bisan dugay na mo sa imong hinigugma abtan mo 10 years ma-offend ba gyapon na siya?
1: I don't know what them Gilbert, nagdepende na siya sa tao because para sa ko ako mo dapat titing sa na siya, I mean gamay na siya nga butang diba gamay na siya nga butang which is pwede na siya maagi sa maayong storya, you can explain ano bitaw, you can suggest ano bitaw and you can suggest without offending the bad other person anabitaw. Pero like for example bago pa mo gakita and then yung ana na natin mas na something I doubt kung makikita pa ka otro.
0: Oh ana diba
1: ma-discourage lang yun ka pero like for example kung yung ana manggali pwede ba gagupot ka mag-suggest either ka mo mag-uban na ba mo siya sa kabalay o wala or mag-uyap pa mo, pwede na siya ka mag-suggest in a nice way ka nang madili maka-offend sa ibang tao.
0: Di siya ma-hurt.
1: Especially kung lalaki dito mo'y nangorek sa babae. I mean, mo'y naka-smell something sa girl like that. Di siya okay. Ano dito? Ang sabi, offensive yun siya sa part. Diba? Ma-offend din ang babae. Kaya siyempre, napuyoban niya lalaki, ma-discourage na yun, hindi na makikita. Ano bitaw? So, ano na siya. And, pero,
0: pinaka-ano sa imo, pinaka-baho sa imo ang ano, unsay pinaka-baho ni mo, bad breath, baho kilikili, unsay may pinaka-worst para sa imo ang smell nga di ka ganahan?
1: Tanan,
0: like, yun, no?
1: Oh, example, ma-discourage ka, and then, at the same time, maligi, pwede ka, you can suggest, pwede rin yun ka mag-suggest din. And pwede rin yun po ka mag, like, ma-offend ang tao, kaya naman yung uban nga, direct to the point ka ayaw, na po yung uban nga, yung nana, kanabirong suburan ka, vocal ba? Uy, kanang talikod, uy, kumata na siya doon, tawas, maya na ba? Pero, I mean, pwede na kagod ka mo sa Diyos. Kay, what's the purpose of kanang, kamo, ano, bito na may relasyon, then you're not open to each other.
0: Lagi.
1: Diba? Pero pwede na kagod ka mo sa Diyos ka, nga, diligid po na mga offend ang tao.
0: Lagi.
1: So, na yung gamit nga, ano, sabun ka na, diba? Usahay, yung anak ta, ka na bitong careless ka, ayaw ta sa feeling sa
0: ubang
1: tao.
0: Ang problema, giing na nimo nga, unsa dayon gigamit nga sabon? Ana dayon siya. Dili man ko ga sabon god.
1: Aben to bi ay.
0: Mao di ay.
1: Mao di ay.
0: Oh, lagi na.
1: All right. What is your relationship? I mean, in what level manggali mo, like, getting to know each other, I mean, friend-girlfriend stage baka ha, or nag-uban na baka sa kabanay. So, there's always, we call kanang adjustment period. So, part na siya usahay sa relasyon.
0: Munang dapat magsuot siya napkin.
1: Ha?
0: Kay adjustment period man, na period.
1: Ha? Okay, so ito.
0: Alay na ito. Pitaw. Bitaw, salamat kayo sa imong pagtawag o sa pag-greet o happy birthday kay Mr. Talagsaon.
1: Oh, happy birthday again. Salamat.
0: Mabuhay. Sige, salamat kayo. Naki, shout out line. Wala na.
1: Wala na. Kato na.
0: Sige. Alright, salamat. Sige, bye-bye. Alright, ba itong Mike Dun friend may gala si Marian from Kauswagan. Thank you kayo sa iyong pagtubag. Sa atong talagsaong pangutana. Hello?
2: Hello.
0: Again eh, kay Sini Kaligo. Murag, ano na eh, humot kayo, tingog pa lang.
2: Asa ako nung Gilbert, na'y open-open.
0: Diretso good. Direct to the point, ana.
2: Diretso. Direct to the point.
0: Dili ka mag-matter lugar. Dili ka mag-una-una lugar nga masakitan siya. Dili ka mag-think, ana.
2: It's because, kung magod man nung Gilbert, comfortable ako sa kong kuha lugar partner. Pero di po na ako nabuhatong sa lain tao. Kung kumabuhat pang nani ko na katong mga suod na kong naigala, kanayaga-yaga na style mo. Puro ako magod sa kong partner before. Ako ang ginaingon nga, baho nagigagpanit.
0: Oo, kana.
2: Kaligo na dito kay Murag, nanasay mong ilok na pundo ang baho. Ano ba ito?
0: Naka-story ay ka na?
2: Oo. Ako ginanggang. Pero, bubanos mo po si Madam Gilbert. Magbinasla na yung iba mo. Iyan po na siya. Ikaw po, kaligo po rito.
0: Oo. Kaya pao na po kayo. Murag na butang na lang joke-joke. But tinood siya. Inana ang dating.
2: Joke-joke. Pero kuhan siya. Tinood siya. Ano ba ito?
0: Inana ang dating.
2: Mas nice mag-good inana mo ng Gilbert. Kanang open bitaw mo.
0: Oh, kana. Okay, kaya. Hey,
2: why na daman good nga inana bitaw nga kabalo na ka nga murag dain kay siya ha, pero dito sa langin makawan ba?
0: Oh, kana. Oh, lagi na.
2: Maka istorya.
0: Mo man ang kasagarang ginaingon nila nga mas arang ayon ko kalain dia. At least ako ray naka istorya na dili lang laing tao na nana man sila.
2: Di na ko mo kun manum Gilbert nga kanang ma-offend. Wala na nasa ako. It's okay, because kabalo na ko sa iyang attitude. Kapalun ako siyang kwanput weakness.
0: Dobby, giing na ni mong kabaho sa iyong panit. Kaligo dito kay mong baho ni abot sa liyo. Kunya, pagkasunod adlaw, wak mong yapon niya gituman na yung giingon nga maligo.
2: Aw, di, perminti yun ang istorya.
0: Hantod sa maligo siya.
2: Oh, pero kung ano po naman ng Gilbert, iman mo na perminti po. Kanina ito nga ako. Lagi. Pero lagi isay nga, nag-iinana nga situation ba nga, baho yun. Libi na dyan ang kipang buhat bitaw.
0: Samot na karong panahon na Hector, kay init kayong palibot na itong panahon.
2: Oo.
0: Manang dali rata ang sington, dali rata bisan bitaw nga bagong ligo ka, unyan tatawad lang, pila ka minutes, lahat na, manang, gigang na dahin ka.
2: Manang ka, ang kwapod ligo, siguro naman ng Gilbert Kasigara po, kanay bitang hilig kag mga spicy, aka ng mga kwan bitaw lamas.
0: Oh, correct. Oh, appeal na siya. Sabihin na lang.
2: Kana siya. Muna'y isa po reason nga makabaho agad po sa atong kuhan. Sa atong odor, ito labi na sa atong underarm.
0: Oh, appeal na sa atong bad breath. Sa atong breath.
2: Oh, sa atong ba. Man. Pero usahay gani, dili lang ingon nga ilog kung ikuan. Usahay ka na mangutot bitaw. May yun na open-open.
0: Oh,
2: pag mo yung mangutot, pag nabawas yung mangutot na yun sa niya. Nanawan ako ba?
0: Dalang binuang pero tinood good gapon.
2: Binuang nga dalang kuha na ba? Kanang yung yagayagawan bitaw nga para makuha siya ba? Usahay maulit, usahay makuha. Usahay kay... nga. Pero dili, kuhaan gain nga mo attend nga kaya na mag-away na tayo. Nanay ito. Ang ako lang, pinaagi lang sa among inana ba? Warag yaga-yaga, warag lambing-lambing. Inana, mag-ukusay mo glambing man ng Gilbert. Ipaagi na ko gana ba?
0: Ay, inana lang. Kaya
2: ito, isa'y magtapag-tapad ko. Mga na ko, baho na ito. Eh, sa kaligo na ito, kaya ang ilok, baho na tayo.
0: Pero lambing lang na ito. Ano ito,
2: o din ako ingon nga, bahala ka. Kag masuko ka na ako, ma-open, bahala ka diya.
0: Lambing rin na ito, lambing na.
2: It's because kabalo naman kung nimo, nga na ba, kung wala ko ang comfortable ako siya ba, harap ito. Pero kung taguan ako, moro rin yapong kung nagkuhan yapong siya.
0: Dagi, kay ano maguna siya, Hector, kung love ni mong tao, concerned ka siya, ha? Mutugan ka kinuod, ano, alam mo na.
2: Oh, ana gid dapat imo ginay siyang sultian sa anak nga butang kay kasi imo man gunang pasagdan man ng Gilbert. Lain kisa lain tao bitaw niya madunggan ba nga.
0: Maulawan siya sa lain tao, di ba?
2: Maulawan ba? Much better nga sa imo na lang magsugod. Pero at least kay imo palanggaan, wala na.
0: Kay kung lain tao ang makasimot ana, meaning andi na ka duulan nila, di ba?
2: Lain na ba ning lain tao maka-istorya mo ng Gilbert kay pasubraan ding istorya mo.
0: Oh, itabi dahil sa lain tao. O na.
2: Ingnan ning ka mga idola na kailangan kinagbaho. Oh, di ba? Puro diligod. Nanguban din mo to dahil yun. Nga, bisag wala pa kabalo nga si Tinood.
0: Mao.
2: Di. Tungan dahil yun. Tuo dahil yun sa istorya. Di ba? So much better nga kung sa ako, dili ko ga kanang offend. Direct to the point, di ko mo istorya. Yan na yun.
0: Bisan ikaw, okay, ingnan na, di ka malain.
2: O ako?
0: Oo, ingnan na, ingnan na, di ka malain.
2: Sus, di ko malain mo ng Gilbert Keeper. Minti yung kumakakuha na na.
0: Anad na ka na. Morag, sige na, ingnan na na di ay.
2: Anad na ko na. Morag, imiyon na kuha na mo ng Gilbert.
0: Anong sige, anong sige magkag-ingnan? Di na kakaligo di ay.
2: Di ka kaligo ko eh.
0: Ay, abin na ako kay. Anong kay ingnan magka-permi?
2: Usay lang ka na yung lambing, yaga-yaga, ano bitaw, morag magpapansin ba?
0: Lagi.
2: O, so, kini ang pamagi ginana para makakuan siya, matagaan siya ka-tension.
0: Ano bitaw? Okay, okay, bitaw. Sige,
2: birthday
0: salamat.
2: Birthday niyo, Madam Gilbert?
0: Siguro, next year pa man?
2: Happy birthday, Madam Gilbert, ha? Buwan mo dito, day. Pariya dito, birth man.
0: Kano sa day mong birthday, day?
2: Ha, katapusan.
0: Katapusan, September 30?
2: Mm.
0: Uy.
2: Kasagara ba mga September, Madam Gilbert, kay mga gwapo do?
0: Kamura man siguro. Murag kamura. Murag kamura man siguro ang gibiyayaan anang kagwapo.
2: Pero ikaw ra, gwapo, Madam Gilbert, kay ikaw ra ba yung Mr. Talagsaon?
0: Ay, Talagsaon, takaayo.
2: Ako.
0: Talagsaon, kaya di man gwapo.
2: Mogani, Talagsaon, kita Talagsa, kay ka nga kakuan.
0: Mutuwa ba ka ng inang kagwapo, Hector? Inang kastao nga gwapo lagi ka. Mutuwa ka na?
2: Adili.
0: Adi ka mutuwa. Ano man?
2: Hindi ko mutuwa, Madam Gilbert.
0: Kaya ano man?
2: Pero kung mutuwa siguro ko, kung physically, hindi ko mutuwa. Pero kung about na sa behavior, mutuwa ko anak.
0: Mutuwa
2: ka
0: pa.
2: Kaya gwapo ka, imong batasan ba gwapo ka? Kaya noon, mutuwa ko. Pero kung ngayon kagwapo ka, imong itsura, hindi ko mutuwa.
0: Hindi ka na.
2: Maraming na kung baka.
0: So, di na lang po kumutuo ni mo.
2: Ayaw po.
0: Iyon lang ka, di kumutuo. Di man, di na lang mutuo.
2: Dili. Ang imo man good kay kung trademark na mo guna ni mo good. Munang ingon nga, ikaw talag sound ka man. So, ito nga, di ka.
0: Ay, patsyada.
2: Okay, ala siya.
0: Itaw. Uy, salamat kayo.
2: Munang man, Manong Gilbert, munang reality. Alagi munang happy birthday, Manong Gilbert. God bless you always.
0: Salamat kayo. And,
2: happy
0: ka na.
2: Thank you.
0: Sige, advance happy birthday po ni mo.
2: Thank you, Manong Gilbert.
0: Sige, bye-bye. Alright, si Hector Maygala. Salamat kayo sa imong pagtubag pod sa atong talagsaong pangutana. Alright? Kaniya itong Magdalene friend nga murag na hospital man eh. Hello?
3: Hi, Magdalene Gilbert. Good morning.
0: Nawalian na ka?
3: ay nang ulian na.
0: Ah, di ba ni nagpa ano ka ni nagpa-check up ka balik?
3: Oh, pero okay man magnanggal birth, uli na bang.
0: Ah. Okay, uli na ka. Naoperahan na ka.
3: Hindi rin naoperahan, check up na.
0: Ah, check up pre. Pilan ang kabulan ni Mtiande ay?
3: 12 na kabulan.
0: 12. Sa dinosaur na.
3: Dinosaur.
0: Ah, bitaw, kumusta imong Sunday? Hi Diron, okay ra?
3: Ah, okay kayo magnanggal birth.
0: Okay ra. Ah, sige sige.
3: At ay happy birthday magnanggal birth, ka birthday di ay titan sa September.
0: Ah, lagi no. Ikaw may naguna nag birthday na?
3: No po, uy. 20 pa ko, 20.
0: Ah, 20 pa. Ah, sige, ano man dito nag birthday una si Lady M?
3: Si Lady M, kay August mo to si Lady M, August
0: 8, 10, to 7, 10. August, okay. Ikaw, September, ano sa'yo mo? September?
3: 20.
0: Si Hector, kay September
3: 30. Lagi na, 30
0: oh,
3: misa siya.
0: Mga September, bitaw. Ano sa may mutubagan ni Heidi Rons kung ang imong partner, imong uyab, imong kauban sa kinabuhi, na ay baho nga di masabtan? Saan imong pag-istorya nga di siya malain?
3: Para dili siya malain, ako sa nginayon pag-ingon nga medyo nice something sa imo nga part, ligo na, ligo sa dadto, ano ba?
0: Dili ka mo ingon nga, baho magkagano eh. Dili mo ingon nga baho kagkilikili. Dili na mo inanaon pag-story.
3: Dili kay nga no, murag, maulo po siya. Di po ito gusto na nga maulo itong part na.
0: Di kamura man doon ang story ah. Kamura man doon.
3: Pagkin na.
0: Abisa na.
3: Na. Para makaingon po siya nga na po ipagkarspitar ba?
0: No, babe. Muingon ka nga. Kaligo sa dito. Kaya mura mag naibaho ni mo. Mutubag dahin siya. Mm, ikaw mga ganit. Bawa kang kilikili. Ano naon ka niya, babe?
3: Hindi man po ko bawa kilikili, oy.
0: Ana dahin siya. Ah, nag-storya sab ka. May ikaw po samot. Oh, ano naon ka ba? Saan ano na ni mo?
3: Adili,
0: madi, masok ko.
3: Adi ka
0: masok ko?
3: Para
0: walay samok. Sige.
3: Ina na ra magnunggal birth.
0: Ana aura di ay. Dili day ingnon na oy.
3: Dili
0: dapat.
3: Ako magnunggal
0: birth. Ha? Dili dapat straight to the point pag storya.
3: Dili kay. Ina yun lang para dili malain. Eh, pag magustito po sa gamay.
0: Ah, okay.
3: Kay kami sa kumbahan na magnunggal birth. Dili jud makaingon na kung silingan nga sige mig-away. Di mo jud may mag-away good na ako ra may mo kuan adjust.
0: Correct adjust.
3: Kay di daran na ba yung tokumban na?
0: Ah, lagi no. Ikaw kay di pa man ka idaran no?
3: Sa sinta na ko pohon magnunggal bird.
0: Oy, mana kay 20% discount na.
3: Oo, sa sinta na ko pohon.
0: Dayon, libre na dayon kamutanog sini pag Monday.
3: Ah, dili ko ganagtanog sini ay.
0: Ano man, kay ngit-ngit?
3: Dili lang ko ganahan.
0: Oh, di ka ganag sinihan kay ngit-ngit. Gusto kag hayag ang sinihan?
3: Di, may pamagpuyo na lang kung balay sa atog sinihan.
0: Di kahilig ka ng mga watching movie di ay?
3: Dili ko ganahan na. May pa sa radyo na lang ko.
0: Uy, radyo ragaday ka na.
3: Ay, malingaw pa ko.
0: Ka na mag-shopping-shopping, di po ka ganahan.
3: Dili po ko ganahan magnanggal, Bert.
0: Mag-outing-outing, ana. Ligo dagat, ana.
3: Dili po ganan, ana.
0: Dili po ka ganan. Kanang mag, ano, kanang mag, sakay-sakay mga rides, kanang mga Ferris wheel, ana.
3: Labaw, dili po ko ganan.
0: Dili po ka ganan. Kumaminog magnum radio.
3: Ay, ganan.
0: Ah, kana. Oh. Kana, mag-machada.
3: Oh. Kaya naman po ko hilig ug radyo. Dugan nang jud ko kaayo baya nga hilig ug radyo.
0: Lagi na.
3: Pero man akong lingaw magnunggal bread labi na tong wala pa ko makakita sa una. Bawag na akong lingaw malipay na ko.
0: Kay grade 6 pa man ko, kadungog naman ko sa Heidi Daklag.
3: Lagi kay na dugan na to 1983 naman sa ito ah.
0: Oh, sa AM pa magasig panawag sa una.
3: Oh, tanan istasyon.
0: Oo, madunggan na ako si Heidi Daklag. Oo. Ikaw man
3: din na. Oh, hantod nga na minyo na ko, hantod nalain na ako apeledo.
0: Hantod nga, nagtrabaho na lang ko gradyo. Nakadungog pa yapong ko ni Heidi Daklag.
3: Idagan kayo magnanggal birth kay, nakailasak ko, wala pa sila nag-announcer.
0: Ah, lagi no. Kanang veteranan na kain niya si...
3: Veterana si, na, nagsisinta na good.
0: Sa mga listeners sa radyo, si Heidi Rons, ganyan pinaka, ano nag-dugay sa radyo.
3: Pinakadugay.
0: Oh, lagi no. Anyway, salamat kayo. Shout out na.
3: Sige. Shout out ko kang Ma'am Derama, good morning. Kang Ma'am Celia Galanggakit, good morning. Kali DM. Kang Indavilla Moore, wala na nakalaban. Sir Hill Ano. Inuso to Romeo Hanobas and family. And also to Ma'am Kaspita Kagadas. And also to my sweetheart, Sinunta Basa, happy listening. Og happy birthday, Magmanggal Bird.
0: Oy, salamat.
3: And may you have many more birthdays to come. God bless you.
0: Akong regalo, ha?
3: Mighty Ron.
0: Akong regalo.
3: Wala pa man tayo kwarta, Magmanggal Bird.
0: Oh, wala pa tayo kwarta, de. Sige na. Joke, ragod. Ay, ito man dahing ka.
3: Happy birthday na lang.
0: Ah, sige, salamat kay Heidi. Heidi Daklag. Sige,
3: yeah, sige,
0: bye-bye. Yan ang sa itong mga Magdun friends nga naminaw ron. Ha? Mag-uban-uban pag-iabon ka lang sa alas 11 sa buntag. Mag-commercial break sa datang oras, alas 10:40 na.
4: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magdung Radio 99.9 News and Music.
7: News and Music.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend medyar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangud na dula ang pag-aslom kagang acid drip lang.
10: DTX Coffee Mix,
11: mabaka sa mga butika.
12: Time check is brought to you by Charmy breathable panty liner for everywhere confidence.
13: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries! Kaya naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
15: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
16: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang ngakon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pants.
7: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar, then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dabayan o buong nasod.
15: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
16: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
17: What you request is what we play.
16: Magnum Instant Request.
17: MIR.
18: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may pili.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik na may gala oras mga Magnum friends. Alas jazz, 52 na sa morning. Para na sa itong mga Magnum friends ka naminaw. Karan sa Magnum Radio, Bulag, Pipit, Bingi, may gala from Freddy Aguilar. Alright, good morning sing tanan mga Magnum friends. Karoon lamang nakauli sa mga panimalay, mayang buntag. Sa tanan mga suki na ito diya sa may Kogon Market, mayang morning sing tanan ha. Naot pang okay na okay, gapon mo karoon panahon na may gala while naminaw sa Magnum. Salamat kayo sing tanan may gala. Domingo karon napatay musunod nga programa may gala. Siyempre pag Sunday, ubay-ubay ato mga music nga ipabati may gala ha. Pag Domingo mga Magnum friends. Alright, so after aning Magnum Instant Request, Magnum Top 10 Countdown din ito may gala. Oo, kanisyang programa may gala about kanisang mga sikat ng mga kanta, mga pinakasikat mga Magnum friends ng kanta. From number 10 to number 1, muna siya may gala. Atong gina-play every 11 o'clock sa morning, kada Domingo may gala. Ang Magnum Top 10 Countdown. Naputay una niya, replay bitaw niyang gabi, alas 6:30 or alas 7 sa gabi may gala paguman sa Balitang Magnum. Ugma maguman-uban nga punta alas 2:30 sa Kapunon para sa Magnum Music Jam. Kay Sunday man karon ugma, Monday na di. Hapon na sabta magdungog-dungog may gala. Okay, salamat sing pagpaminaw mga Magnum friends. Amping mo kanunay. Mag-face mask ta may gala kung mulakaw. Mugamit tag face mask may gala. Kay aron makalikay ta sa mga balatian mga Magnum friends, okay? Salamat sing pagpaminaw. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw ha. Mabati ta 24 oras sa mga radio sa Magnum Radio 99.9. Sa website may gala www.magnum999.com. And syempre sa Facebook may talang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban, mayang buntag kay Dan Ray, kay Lady M. Lady M, wantay oras, Lady M. Pasensya kayo, Lady M, ha? Ugban lang siguro. Salamat sa inyong pagpaminaw kanunay, may gala. Kini na lamang syempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 109 days na lang, Paskong

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kabuntagon, mga higala niyang balita karong orasa. Gipasabot ni John Gilmore Aktubtik pababa ni Mayor Orlando Clarixon nga gikinahanglan sa dakbayan nga i-adaptar ang mga kabaguhan. Kinunot sa gitak ng pagkigtagbo ni Mayor Clarix Uy sa kariguan sa green taxi o sa mga traditional taxi sa dakbayan. Matuloy aktob nga dili gusto sa mayor nga mapigig ang traditional taxi taliwala pa man nga kinahanglan sa gupon ang mga kabaguhan.
3: Ang atong national government naningkamot sa event sa local nga atong i-adapt kaning change ba kaning bitang from traditional nga mogamit sa fuel samot na nagkamahal ron niya na gina-offer man karon nga mga produkto gikan sa laing nasod nga makasave sa energy, makasave sa fuel nga pinaagi sa electric vehicles niya. Kinahanglan pud nato siya nga kabaguhan dili kay kaning perminti na lang ta atong kinaraan nga the more ga ka-create og kanang pollution. Kinahanglan pud nga dili pud malupigan no ang mga traditional taxi na to. Kinahanglan win-win solution nga i-introduce ang bag-o niya kanipong atong mga traditional di pod mapihig so mo nang kinahanglan tigtagbo sa tanan kay aron pod ba nga win-win solution nga tanan wala man gi-promote na to na pero tungod kay sa musugot tag sa dili moabot gyud ang panahon nga ingon ani nga change no.
2: Ang pamahayag ni John Gilmore Aktubtik pamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy. Samtang nagtuo si UP Diliman Journalism Department Professor Danilo Araw nga angayang likayan sa mga media outlet ang paghatag ng hinobrang impormasyon aron mapugngan ang mga pagsundog sa mga insidente sa pagpatay. Matod ni Araw nga taliwalang iyang gidayig ang traditional media sa paghatag tukmang update sa mga bagong bayolenteng panghitabo sa mga tungaan apan ang pagpagawas ni ini sa kun ang pagpagawas sa di kinahanglang mga detalye, posibleng magresulta lamang sa delikadong pagbalita.
4: Of course, we have to commend media for providing up-to-date information. People were able to know what's happening. However, there's a case of what we call too much information. And that's not good in the sense that in journalism, as we all know, we need to provide only the relevant information. We try to avoid what we call copycat killings in terms of not anymore providing information, for example, on how, you know, the alleged perpetrators got hold of the guns, what kind of guns, how were they able to access or bypass security. You know, those details don't need to be mentioned, has to be avoided. And with regard to the most recent case, the body cam footage, don't get me wrong, that's technically primary source of information, but there's no need to, you know, air that or to publish parts of that, especially on television.
2: Ang pamahayag ni UP Diliman Journalism Department Professor Danilo Araw. O karon sa atong Magnum News Center, matod pa 1.2 million pesos nga gituo ang Cebu na kumpiska gikan sa duha ka mga suspects sa gipagayong drug by bust operation diha sa barangay Balulang ning syudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Duha matod pa ang mga lalaki ang naaresto man makuhaan o gagi barabarang na sa 220 kagramo sa gitong ilegal nga droga. Sige pa gayon nga Dekweba Separation at sa may Zone 1 Barangay Balulang ning atong asyadad. Gingon nga gipay gayon sa atong kapulisan. Gikan City Drug Enforcement Unit ko, sa Kokpo kung na CDU Kokpo. Inubanan sa City Mobile Force Company ng Pinirigyon na ng maong operasyon ng Bisuta sa pagka-aresto sa duha ka mga suspect. Nailang madinakpan nga sila si Alias Ronron, 22 anyos. Pagagi ko sila ang usaka high value individual kon HBI nga taga Barangay Lumbeni nga syudad kung si James Brian Sabion, 23 anyos nga taga Upol, Misamis Oriental nakuha gikan sa presyon ang usaka shase itong illegal nga droga uga lakip na niini ang dugang walo ka mga shase itong illegal nga droga ka kung adin kini mogi gitawag nga mga posisyon na items nga nakuha gikan sa maong mga suspect ang 500 pesos gamit isip drug by bust money usaka cellphone usaka digital ring scale o sika plastic packaging o gato. tabaw na giban barang nasa 220 gramo ang kitubukan nga timbang sa nakumpiskang ito ang ilegal nga droga nga dunay estimated drug price nga maabot nga to sa 1,496,000 na pesos ini nga tungaran adaan na sa kusodiya sa mga kapulisan sa CDO nga doon kasuspeto kabalo kinidiya sa may Marika Detention Facility o kinaktam nga tabang kinidiya sa kasong paglapas sa Balawad nga Republic Act 965 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita yan sa CDEO Kokpo. Okay, sa Magnum News Center 23, Kia Abilinosa, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Eileen Acorin sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-9644-524.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
9: Yahoo!
8: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: My favorite show in the planet.
11: Magnum Top 10 Countdown.
10: Magnum Top 10 Countdown.
11: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.
11: With Magnum Gilbert.
10: Magnum Top 10
12: Countdown.
8: Our number 8 song this week, here's Pablo of SB19 with Usad.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: May ganan na may balita sa may panglawas, ang toxin mudaot sa function sa blood cells gamay at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxin nga maoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o uban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas nga maoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumat agad daw sa G-Detox Plus Herbal Kapsul ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam!

0: GTC ang alkaline ng vitamin C
1: para sa matinlong na dugo.
0: GTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas ng antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy ka nuna.
1: GTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
6: Magnum Top 10 Countdown.
9: Number

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: We'll be back in a moment right after this station.
0: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Kalabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galison o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb ko na kulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalrikan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Ogon City. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Patungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Arrest, alagang panatag with arrest adult diapers.
4: Mga manites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
14: Yahoo!
4: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum Top 10 Countdown.
16: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
15: My favorite show in the planet.
17: Magnum Top 10 Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
18: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
19: With Magnum Gilbert.
15: Magnum Top 10
20: Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
4: Magnum friends, our number 4 song this week is from Duwata with Tabi. Last week at number 2, It Fell Down with Tuna Chas.

0: mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rika.
0: Epic.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Fizz! Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
2: With Magdum Gilbert.
1: Magnum Top 10.
3: Countdown.
4: Magnum Top 10 Countdown.
3: Number 2.
1: Magnum Friends, here's Mackie with Habang Buhay Pansamantala. Number 2.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o irang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Gerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Balingasang Misamis Oriental.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
10: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Oras, alas 12:08.
2: Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
1: Nauluhan sa mga balita sa ato Magnum Noontime News. Una sa mga balita ta sa Magnum Local, crime rate sa Misamis Oriental mikunod sa kapig 15% sa unang unom kabulan ning tuiga. Magnum National, kabalik kumpiyansa nga magmalinaon eh. Ang pinakaunang parliamentary election sa Barm kanang bulan na. Magnum International, mga envoy sa Amerika, nagigtagbo na kang Russian President Vladimir Putin sa paningkamot nga matapos ang gubat sa Ukraine. Magnum Business, NFA, miangkon nga dako pa ang kinahanglan. Palitong tipasing humay, aron magkabot ang 790 metric toneladang target karong tuiga. Magnum Entertainment, Bila Padilla, miangkon na balakas siya sinirasyon karon eh. Tungod sa social media, sa Magnum Sports, kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa 2026 US Open matapos na human kinipindiya sa suod niya higala nga si Eva Juvag.
4: Magnum Noontime News.
1: Mayson, kumusta? Mayong udto karong adlaw at daw karong Domingo sa isang pet sa bulan sa September 2026. Kinimatig balita, Magnum First Seed Blanca.
5: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Ug karon sa atong Magnum Lokal, miubos na kapig 15% ang krimen nga natala sa Misamis Oriental Provincial Police Office sa Sukad ni atong Enero ngadto na sa Hulyo ning tuiga. Mato ni Misamis Oriental Provincial Police Director Colonel Al Abanales nga kinresulta sa ilang mas ipahugtang kampanya batok sa kriminalidad ug illegal nga droga sa Misamis Oriental.
6: Pag-abot sa itong accomplishment resulta, mapasigurbohon kita nga sa itong crime incident sa itong SIRAS, Information Reporting Analysis System, from January to July 2026. Gikan sa 1,758 na karon na himong previous year na period, 1,758 crime incidents, nahimo na lang kini na 1,485. Yes, ibaba siya sa 15.5% this year compared sa 2025. Pag-abot usab sa itong mga anti-illegal drugs, nakakadakita uga 246 ka-operations na. Nakaresto uga 273 ka-drug personalities o nakakonfiscate kita o illegal drugs amounting to 20,650,000.
1: Pamahayag ka to ni Misamis Oriental Provincial Police Colonel Al Abanales.
5: Dugang Magnum Lokal, gibutyag sa PDEA Region 10 nga moihagit karon silang bata ng mga illegal nga droga nga dili lamang nagikan o ginama dinhi sa Pilipinas sa panagikan sa ubang nasud. Mato ni PDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate nga kabahin silang nga gitutukan ang mga coastal area din nagagat sila sa katawan nga kung dunay mga mamatikdang kalihukan silang lugar, itaho gilayon na matabangan sila nga kini maaksyonan.
7: Karon ang musulod na mga finished product gikan sa Golden Triangle area. Mao na ang pinakadako nga nag-supply dili lang sa Pilipinas including other Asian countries, Indonesia, Malaysia, as far as Australia. So mao na ang trend ron. Mao na nga makita ninyo sa TV nga usahay na ay mga recoveries sa mga coastal barangays katong gipang surrender kay naay mga times nga sigig gyapon gipanghulog na ang ubang. So mao na siya. Mao na na ang trend na karon. Nganong naa naman na sa T-Box, pinutos naman na. Sa una, dili man na. Sumaw na ang trend ron sa illegal drugs. And that's a challenge for us. Kay just imagine ang Pilipinas, pila ka islands. That's why, part sa atong focus, ang mga coastal communities na makahatag po ng mga information kay makakita mo nga mga idili, wala ninyo maihing ang mga tao, i-report dahil ninyo kay para at least ma-actionan natin.
5: Ang pamayag ni Padilla Region 10 Regional Director Alex Tablate.
1: Samtang gidayeng ni Department kung sa Department of Interior Local Government kundi aljitan ang probinsya sa Camiguin nga champion sa good local governance tungod sa integrated solid waste management. Mato ni DLG si kita, DLG Regional Director Bruce Kulao, unta magsilbing inspirasyon sa mga local government unit ang Camiguin sa ilang pagatag-pagtagad aron mapanalipdan ang kinaiyahan.
8: Ang mga paningkamot sa Camiguin, usa-usab kapag pamuhunan alang sa maayo nga panglawas sa katawhan, kalimpyo sa mga komunidad, pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpadayon sa pagpalambo sa turismo. Mga butang nga mahinungdanon sa ekonomiya ug kaugmaon sa probinsya. Gipakita sa Camiguin nga kun adunay tataw nga direksyon, ligon nga liderato ug matinud-anong panaghimbayayong ang tagsa-tagsa kapaningkamot sa mga lokal nga pangagamhanan mahimo ang usa ka hiniusang solusyon alang sa tibuok probinsya. Hinaot nga ang kasinatian sa Camiguin mahimong inspirasyon o giya sa ubang lokal nga kagamhanan sa paghimo og mga solusyong hiniusa, malangkubon og malungtaron alang sa katawhan og ingon man sa kinaiyahan.
1: Pamahayag kadto ni Regional Director DILG Bruce Kulao. Og karon sa tumagnom

0: pero labi na nga Domingo karon wala kay mga trabahante, labi na mga day off nila kay naa sa Domingo. So kasi karon mga tumaw serbaran din eh mga gapangumpra, mga gapanglaag pod no, ato nga na matikdan pod kamoy daghan pod nagasayusa ay karon nga panahon na diri pod ang mismo sa isgutan pod nga dalan samta ko isgutan pod ang atong panahon karon magduma. Buffer seed, landong kayo karon sa buffer seed, no? Labi na nga, nakapagyapon ng presensya sa haze sa to po nga kawanangan. Dili ta makaingon nga, kaulanon mag-buffer seed, kaya wamang po yung
1: gabunon
0: mga
1: lang kayo, gabunon.
0: Pinilugar nga, landong lang yun, kaya tungod po sa haze. Labi na, ganti bukid, bitaw itong mamatik din mag-buffer seed. Dili, kinato baklaro, tugod po lagi, kinatabunan naman po sa haze, no? Pero inoon, ato nga namatik din, pabilin nga po nakasuot ang face mask po ng uban ng mga individual, karong nga panahon na, dili, gintanan mag-buffer seed, no? Pero kasagara, katubitong mga senior citizen mo og giga gapangunahi sa paggamit og face mask tugod po lagi kay nahapagyapon ang mga po ningin lugar mga daotang epekto sa haze po no labi na nga nahapagyapon ang mga presensya ni ini diri sa syudad sa Cagayan de Oro gikan dinhi sa lokasyon sa Mayor Alvora Captain Vicente Roa Street ning atong syudad sa Magdum Road Hunter kini si Magdum 124 Jane Luna sa bitaw og serbisyo Magdum Radyo.
1: Salamat Magdum Hunter 34, Magdum Hunter Jane Luna. Standby lang may gala sa itong pag-asa. Liliyo sab na ito mag-aisong karong taon-taon may gala ang atong kawan na panilipan niya na parayin sa taas atong duga mga balita sa itong Magdum Haze Update.
2: Ang kasamtangang air quality index karon subay sa Environmental Management Bureau kon EMB Northern Mindanao continuous ambient air quality monitoring stations karong adlaw sa Cagayan de Oro station 105 pm kon 2.5 AQI, Taguluan station 87 pm 2.5 AQI, Ogidigan City station 205 pm 2.5 AQI. Samtang nagpahinumdom ang City Health Office kon CHO sa publiko nga mag-amping ug muhimo sa kigigay kinahanglan ng mga lakang aron ba nalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze o gadili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na akong makita. Ang haze o limitay ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kailangan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, labi na mga bata, tigulang, magdos, o dunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob o gustong mask, mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin, naroon malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit ang electric fan o air purifier, aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay. Paginom, mag-igo ng tubig o pagkaon o masustansyang pagkaon, naroon mapaligo ng panglawas o respiratory system.
1: O karon sa Tumago Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Justin Navarro, mayong udto.
4: Mayong udto sir, mayong udto sa itong mga suking Pitaminaw. Para sa itong alakaw sa panahon karong udto, ang update sa itong monitor nga si Tropical Storm Rovan, dati nga si Pilandok, base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 8 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 965 km northeast of extreme northern Luzon. Naasya ay lakas ng hangin nga moabot sa 65 km per hour o paghuros nga moabot sa 80 km per hour. Nagapanayin siya naglihok padulong sa east-northeastward nga direksyon sa tulin nga 15 km per hour. Diri sa Mindanao, wala man siyang epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpadayin din nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao. Uga makasinati lang sa panalagsang pagdagom nga sa mga panganuron nga kalangitan nga naitiyan sa na mga pagulan labi na sa hapon og sa gabi. Posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kihinay nga sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpang nga direksyon o ng kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 34 degrees Celsius. Ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental as of alas 12 sa udto, niabot na siya sa 38 degrees Celsius. Atong adlaw musalop unyang alas 5:47 sa hapon hanggang atong Philippine Standard Time alas 12:20 sa buntag sa udto. Mauni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather
1: alas 12:20.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom

0: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
1: Pabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
17: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
20: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
21: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: Magnum Noontime News.
23: Para enta may galaw karon sa atong Magnum National, kumpiyansa ang Commission on Elections ug COMELEC nga magmalinaon ang pinakaunang bangsamuro parliamentary election sa September 14 tuiga. Madre COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga dili susama kani adto nga walay gibantayang mga lugar. Tungod sa kagubot tinuon, ngigo ni Garcia nga andam ang puwersa sa kapulisan ug militar sa pagsigurong malinaon ang eleksyon.
24: Ginawa po natin, nag-preposition na po tayo ng mga sundalo at mga miyembro ng Philippine National Police. Nag-train din tayo ng karagdagan na PNP na kung sakali hahalingin, papalit sa mga guro kung sakaling ano man ang kadahilanan ay hindi sila makapag-silbi sa araw ng eleksyon. So ayaw po natin padamihin masyado yung tropa sa isang probinsya o isang bayan. Baka mag-create ng tension sa mga kababayan natin at akalain nila sila magulo, samantalang hindi naman. So but just the same, nagdagdag ng puwersa ang AFP pero hindi na po dineploy. Nandyan lang sa ilang lugar na easily merong quick reaction force kung kakailanganin. At ako naman po naniniwala, talaga pong kakaiba ang katahimikan ngayon na may nananaig dyan sa Bangsamoro. Therefore, naniniwala tayo magiging maayos ang halalan sa September 4.
23: Pamahayag ka doon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
0: Giklaro ni UP Diliman Journalism Department Professor Danilo Araw nga ang tinuod nga journalist wala nagtutok sa monetization kung siya mag-viral o musikat nga may kalahian kung itandi sa content creator. Mato ni Araw nga ang responsableng pagbalita dili ilamang magpagawas sa kamatura na kungunsa ang konteksto sa usa ka balita gawas ni ningingon usab ni Araw nga ang katuyuan sa newsroom o ang pagsuta sa impormasyon o himuon kini nga tukma inay considerahong isolated lamang o kaha pasubrahan ang istorya.
1: All the more that we need to be more circumspect about the kind of reportage that we produce. It's not enough for us to just simply provide the facts. We need to provide the context. And we go back to a main lesson in journalism. When we talk about truth-telling, we refer to factual accuracy and contextual accuracy. It's not either or. It should be both facts and context. So that's why more in-depth analysis is necessary. Newsrooms should be able to supplement the field reports. We expect field reporters to provide the data, but the newsroom should be able to provide more in-depth analysis by, you know, inviting resource persons on air to shed light on the issue. This is where journalists and some content creators would be a bit different, because if you're a real journalist, you don't care much about monetization, virality, or even, you know, personal fame.
0: Ang pamayag ni UP Diliman Journalism Department Professor Danilo Araw.
23: Samtang nabalaka si Profesor Mahar Lagmay sa Project NOAA tungkol sa karunay nga pagbaha sa Central Luzon. Mato ni Lagmay, ng kinsa Executive Director sa UP Resilience Institute, kapig 14 katuig na nga pagbantay sa mga pagbaha dili na bag-o nga sinatian sa Region 3 tungod gitawag kini the Great Central Luzon Flood niadtong tuig 1972.
2: Mahigit 14 na taon ko pong araw-araw pagbaha, ang pag-ulan, at medyo sa tagal na po na yon ay marami na rin po tayong nakita. Dito po sa Central Luzon, hindi po panibago ang pagbaha. Maaaring siguro minsan mas nagiging mas malala, minsan mas sa iba yung lugar, no? Dahil yan, ang Central Luzon ay nakapaligid yung bundok, Zambales, andyan yung Sierra Madre, all the way to Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Kung saan bumuhos yung ulan, no, doon magsisimula yung pagbaha. Tapos dadaloy ito, bababa ng Central Luzon Plain hanggat umabot ito doon sa Manila Bay. Mas maraming ulan, mas aapaw yung ilog, mas marami ang babahain. So, iba-ibang kondisyon, iba-iba yung tatamaan, at iba-iba din yung taas ng tubig.
23: Pamahayag ni Profesor Mahar Lagmay sa Project NOAA.
0: Gibutyag ni Senate President Sherwin Gasalian nga namatikdan niyang nakuukayo kalayan sila kani Ombudsman Samuel Martirez o kasamtangang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Mato ni Gasalian nga si Rimulya porsigido og aktibo pag-ayo siyang tahas batok sa mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa mga kontrobersiya giingon kini ang rason kung anong pabor siyang hatagan kung hatagan sa masta kong confidential funds ang maong buhatan.
3: Nakita ko kasi ibang style itong dalawang ombudsman, si Ombudsman Martirez at itong si Ombudsman Rimulya. Malayong-malayong style nila. Itong si Ombudsman Rimulya, mas proactive and mas aggressive. In fact, tinitignan niya maraming bagay na nakakaapekto sa ating governance tulad ng red tape, tulad ng yung mga conflict of interest. Yun na nga nasabi ko dun sa hearing na hindi naman dapat antay ng ombudsman na may kaso tsaka nila titignan to, no? Kasi mag-aantay ka lang may kaso, walang mangyayari. Kung kailangan maging proactive, at nasa kapangyarihan naman nila, nasa mandato nila na maging proactive. Even environment, pwede nilang tignan. Nabuksan to before ng ibang mga senador, yung mga environmental issues. No? So dahil sa proactive siya, nakikita ko na kailangan nila kumuha ng maraming information gathering. Kailangan nila kumuha ng maraming intelligence gathering. At dito papasok yung kanilang confidential fund.
0: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gachalian. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert!
0: Nagpahimangno ang Department of Health kung DOH sa publiko sa posibleng pagsaka sa kaso sa influenza-like illness. Kinilabi na ning usab-usab nga dagan sa panahon nga grabing kainit og mukalit lamang sa pagulan. Subay sa DOH ang hustong pag-amping sa kaugalingon pwedeng maminusa ang pagkailam sa sakit. Lagi pa sintomas niini ang sipon, pagkaluya, pagpanakit sa lawas o ulo, pagsuka, pagsakit sa tutunlan, pagdayariya o pagbation sa pagpanugnaw. Yung tungin ko ikaw makasinati isang mong mga sintomas, mas makayong magpabilin sa panimalay o likaya ng pagsagol sa ubang tao, likaya ang mga high risk susama sa mga tiguang. O katong dunay balatian o kung magalabi pa ang sintomas, mas makayong magpakonsulta na sa doktor.
23: O karon sa Tumagdom International sa Amerika, nagitagbo na ang unang negotiators ni U.S. President Donald Trump kang Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Kabahan kini sa paningkamot nga matapos ng gubat sa Ukraine. Subay sa report ni U.S. Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, o U.S. Special Envoy for Peace, Jared Kushner, nga miatubang kang Putin nga managsamang miingon, dili sa yon ang kasuntangang sitwasyon. Nagpasalamat usab si Witkoff kang Putin pag-uyon uban sa Ukraine nga ihunong ang strike sa tulog adlaw. Samtang ug mga adlaw gitagtang mubiyahe paingon sa Kiev ang duha ka envoy alang sa dugang sinultihay una nini. Giingon ni Trump nga si Witkoff ug Kushner nagdala sa sugyot aron matapos ang gubat.
0: Samtang sa Ehipto, nalakip ang television presenter nga si Sara Khalifa sa 12 ka mga tao ang nahukman og bitay tungod sa pagkumbikto sa kasong dunay kalambigitan sa illegal nga droga. Subay sa report niya, ang mga nasidutan sa kamatayon kabahin sa criminal gang nga nagpalusot sa mga ingredients sa pagbuhat og droga aron iwaligya. Gawas nini, nakuhan usab sa mga illegal nga armas ug mga bala ang nahisgot ang grupo. Isiran niya ang 39 anyos nga si Khalifa. Kinsa nailasi ang programa sa television nga Mission Impossible nga nagtuki sa issue. Kuna sa mga isyu sa krimen, una nang nanghimakak nga narambigit kini sa grupo.
23: Karon sa Tumagdom Business, giangkon sa National Food Authority kon NFA nga nagkapalit sila og halos katunga sa 790,000 metriko tonelada ang target kon 15 milyones ka bag sa tipasing humay. Karong tuiga aron magparayon ang buffer stock sa bugas. Maantod ni NFA Administrator Larry Lacson nga pagkakaroon wala pa 2 milyones ka bag ang napalit kundi nagpasabot dagan pang ilang apason. Ginugo pa ni Lacson nga kung karon ay ang pag-ulan sa usay hinungdan sa epekto sa pagparit sa humay. Dugto nini gingon sa NFA nga padayon silang nagbugna og pamaagi alang sa kapasidad nga mauga ang mga humay gikan sa mga mag-umang way katakos pagpalit sa uga sa ilang mga humay. Sa ato sa forex rate, usa ka kasdalang balo karon sa 6 pesos 49 centavos Canadian dollar, 45 pesos 29 centavos ug dollar 7 pesos 97 centavos, sa dalang dollar 44 pesos 98 centavos Taiwan dollar 1 peso 97 centavos Korean won 4 centavos euro 70 pesos 66 centavos.
0: Samtang sa gyera sa Iran, tungkol sa nagparayong kagubot sa tunga-tunga silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil ana sa 98.72 US dollar per barrel. Kini may ubos sa 1.28% kung itandi sa daan nilinga presyo nga ana sa 100 US dollar per barrel. Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutiag ni aktres Bella Padilla nga nabalaka siya alang sa henerasyon karon tungod sa mas daling access sa social media. Matod ni Bella, nga sukwahi kani adto nga television lamang diin kauban pa sa paglantaw mga ginikanan karong panahona bisan unsa pwede nang makita sa kabataan sa online. Gawas ni ini susamang makonsidera nga balatian ang paggamit sa gadget nga bisan og magkaon o unsa man ang buhaton itapad na ang cellphone.
4: May tawag na nga po eh, chronically online. Yung parang naging ano na po siya, naging sakit. Kunwari tayo kakain, diba? Minsan nga kahit kumakain eh. Sanay na yung mga tao, yung isang kamay, phone na hawak. Masyado na tayo nag-adjust na yung buong buhay natin, sinupost natin, or nakatingin tayo sa buhay ng ibang tao. Which I find very disturbing. Nag-worry po ako sa generation ngayon. Lalo na diba, dami natin nakikita na mga nangyayari sa schools na very violent, diba? Ako, sa tingin ko, nung bata po kasi ako, pag nanood ka ng TV sa bahay, may program po, diba? Kunwari, pag Tuesday, puro katatawanan, puro comedy, diba? May araw eh. Pero bilang bata, pag meron kang ganong foundation sa bahay, at pati yung mga program ang pinapalabas, ganon, nakaset it. Kahit papano, alam mo kung ano yung i-expect mo sa TV today, diba? And meron kang magulang na nagsasabing, oh, pag mapapanoorin tong part na to. And may rating ang TV. Tapos, diba, ang isang palabas po dati, halos isang oras. May commercial pa yun, humihinga ka pa sa gitna. Parang kung mabigat yung pinanood mo, okay, may commercial.
0: Ang pamayag ni aktres Bella Padilla.
23: Karon sa Magdo Sports, natapos na ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa 2026 Open. Human siya pildiya sa suod niya higala nga sa world number 14, American tennis player Eva Jovac sa score 7-5 og 3 over 6 og 7 over 5 sa round of 32. Kini katulong higayon si karera ni Yala na nagkatilaw og kapildihan batok sa higalang si Jovac. Sa una nang miparot kaniya sa French Open sa HBC Championship karong tuiga. Misugdan ni Yala ang league-on ngayang kampanya sa set 1 apan ang mibawi sa sunod upat ka-games ang 18 anyos nga si Jovac. Lakip na ang comeback gikan sa 0 over 40 deficit. Sa game 3, aron maangkon ang 4-1 nga bintaha. Gi paningkamutan sa Pinay player nga magkabawi og mukwa og upat kunang upat ka games aron makabot ang 5-all deadlock. Taliwala ang nakabawi sa set 2 si Yala, human makuha ang momentum. Sa dula apan, ginamina ang pagbalik ni Jovac ang set 3. Kung asa gitapos ang dula sa score 7 over 5, bisara nga tiwala sa kapildian, makasasayon kini nga torneo kang Yala tungod kay kini unang higayon nga makabuot sa round of 32. Inabati ito, Magnum Noon Time News. Sugunas ng headline review. Magnum Lokal, crime rate sa Misamis Oriental may kunod sa kapig 15% sa unum kon unang unum kabulan ng tuiga. Magnum International, kung Magnum National, kumalik kumpiyansa nga magmalinaon ang pinakaunang parliamentary election sa BARM karong tuiga. Magnum International, mga envoy sa Amerika, nakigtagbo kang Russian President Vladimir Putin sa paningkamot nga matapos ang gubat sa Ukraine. Magnum Business, NFA, miangkon nga dako ang kinanglang palitong tipasing humay aro magkabot ang 720 metriko to nila ng target karong tuiga. Magnum Entertainment, Bila Parilla, miingon na balaka siya sa generasyon karon tungkol sa social media. Magnum Sports, kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa 2026 US Open na tapos na. Human kini pildiya so di higalang si Eva Jovac. Hantrog ba alas sa Magnum Noon Time News kini si Magnum First Seed Blanca
0: ug Magnum Kia Abilianosa.
23: Sa usa ka gawas ng katilingban katawa labing gamahan ang lahat ng barugan ko sa katawa ng matuman sa balita Oxford. Bisyo Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Noon Time News dinhi lamang sa balita Oxford. Bisyo Magnum Radio.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka pollution substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan nako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday.
13: Magnum Back-to-Back Sunday.
12: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, launa-uno sa kapunon, mga higala niyang balita karong orasa. Nagpahimangno si City Mayor Orlando Clark Soy sa mga kagayanon nga kung gusto nga mulambo sa kinabuhi, dili kalimtan kung kinsa ang nakatabang kanila. Matod sa mayor nga kung gusto makabot ang mga grasya. Importante nga di makalimot sa mga tawong ana sa palibot panahon sa kalisod.
3: Kung gusto mong mulambo sa inyong kinabuhi, ayaw kalimti ang tao nga nagtabang kaninyo. Manina, ako nang kaagi. Ayaw kalimti ang tao sa panahon nga pagasulayan mo nagasuportar kaninyo. Ayaw kalimti ang tao nga nagmatinud-anon kaninyo. Kinahanglan magmatinud-anon mo kay aron ang pagila ug pagsalig kaninyo dili mawala. Ayaw pahimusli ang kabuutan, ang kaayo sa imong isigatan. Kana ra akong ipadugang ipaambit kay gusto ko nga magmalambuon mo sa inyong pagpaningkamot.
2: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clark Soy. Samtang desisyon na sa Senado sa mga musulod nga adlaw ang sugyot nga lugwayan ang termino sa mga barangay and SK officials ngadto sa 5 katuig. Mato ni Senate President Sherwin Gatchalian nga managlahi ang opinyon sa mga kauban niyang senador ug mas maayong hulaton na lamang desisyon niini sa musunod nga mga adlaw.
4: Dito sa Senate ay this week pag-uusapan na namin yan. In fact, dapat this week magkaroon na ng decision whether tuloy o hindi dahil end of the month ay filing na. No? So kung titignan natin yung calendar, magkakaroon pa ng bicam, magkakaroon pa ng ratification, at of course magkakaroon pa ng publication. So at the very least, dapat this week magkaroon na ng decision ang Senado at ang Kongreso para malaman natin. Ngayon, whether matutuloy on yan, sa akin po pulso kasi sa mga senators natin, may mga gustong tuloy, may mga gustong hindi, no? May mga gustong habaan in term to 5 years. May mga nagsasabi rin na masyadong mahaba, no? So pakinggan na lang natin yung debate this coming week dahil iba-iba yung opinion ng ating mga senador.
2: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. O karon sa atong Magnum News Hunter, maatod pa PNP 10 may hangyo sa katawhan nga mukoordinar sa mga checkpoint sa nagkariyang bahin sa rehiyon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter for Sid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
5: Yang ibarat sa PNP 10, labi na sa ilang mismong mga taygayon nga checkpoint nga mukod din na ang labi na mga motorista nga to sa nagkariyang bahin din sa ato sa rehiyon. Kasama ka rin pratikdan nga pagpila usap ka motorista. Ang dili mo koordinar human nga dili mo agi sa mga checkpoint nga ipagayon na sa kadalanan. Lagi usap sa PNP 10, pinagi ni Medyo Juwa Navarro. Katong mga katauhan, dili mahadlok tungod kay ang checkpoint. Dili kini ang ay kahadlukan tungod kay proteksyon usap kini. Nga to sa katauhan nga mo agi sa kadalanan. Dili si Magnum President Blanca sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa mosunod gatak na kini si Magnum Aileen Acuri sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Back to Back Sunday. Magnum Back to Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Magdong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, aduna'y powerful extract nga gikan sa paliya og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Taas bang imo blood sugar?
5: Ato na kaway diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: nagkapamubo sa glucose,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Atura kini mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya.
9: Nga nagahatag og proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imo atay.
10: Mag DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Magnum Back-to-Back Sunday.
14: Magnum Back-to-Back Sunday.
13: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Serio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo usab nga mosamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Aniya ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
4: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no, sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patanglitan mo klaro na nimo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no, ang effect, no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasi yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasi naragin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung sakalan mo sa asthma allergy magdamo trigger, so mo na nga magbikay gyud sila nga kumay mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na din ilang mga bintana mga aron nga dikay sulod ang mga
3: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Magnum Back to Back Sunday.
5: Magnum Back to Back Sunday.
3: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 12:00 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibutyag ni Attorney Glenes Joy Hernales, Chief Legal Officer sa PDEA Region 10, ngay pahigayon karong Setyembre 24, ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Note nini, giauhag ni Hernales ang mga barangay local government unit sa pagduso sa ilahang mga dokumento aron nagilayon nga masusi para adunay madeklara nga drug cleared barangay.
5: Naatay incoming ROC BDC karong third week of September, September 24. Akong i-encourage ang tanan mga BLGUs to be more proactive in the submission of their documentary requirements so that ma-evaluate na to beforehand so that maka-announce na pud mi, maka-advise na pud mi if ilahang mga folders are naapay kinahanglan i-apas nga documents or naapabay i-improve na to sa ilahang mga folders and if possible katong ilahang mga requests for documents nga kinahanglan lip ang attach i-submit na nila right now so that we could also act kay ang pagproseso mangod sa mga documents dili mangod na siya mapaspasan kay napatay validation nga pagahimuon so kung i-identify pa nato ang identities ug ang mga circumstances atong kung sakaling na ay mga drug personality so that we could also guide and recommend them on what interventions to adopt.
4: Ang pamahayag ni Attorney Glenes G. Hernales, Chief Legal Officer sa PDEA Region 10, samtang nakadeploy na makagamitan sa COMELEC alang sa first parliamentary election sa BARM sa Setyembre 14 ni Tuiga. Mahato ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga ipahigayon nila ang pagtesting sa tanang makina nga gamiton alang sa 105 ka mga lungsod, duha ka syudada sa 5,212 ka mga precincts sa Bangsamoro alang sa maong piliay.
6: Tayo po ay handang-handa na sa ating pong September 14, first parliamentary election dyan po sa Bangsamoro. Sa kasalukuyan, nakadeploy na po ang lahat ng mga kagamitan natin. At in fact, dapat po bago sumapit itong 8 ng September, dapat po lahat ng munisipyo, yung 105 na munisipyo at dalawang syudad sa buong Bangsamoro, dapat na andyan na sa kanilang lahat. Ang mga kagamitan, lalong-lalo na po yung mga balota, dapat nasa opisina na ng treasurer. Dahil po bago mag-adose ng September, kinakailangan ito naman ay mga na-deploy na rin sa ating mga guro. Dahil po yung mga makinas ay ite-testing, susubukan sa darating September 12 sa lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro.
4: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, ugron sa itong Magnum News Hunter, DICT, may pasigarbo sa mga mananaog sa 2026 Region 10 Cybersecurity Awareness Video Competition. Sa balitaog servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Di pasigarbo ang bota na sa Department of Information, Communication and Technology kung DICT Region 10. Alang ato sa mga mananaog sa gipahigayon nga 2026 DICT Region 10 Cybersecurity Awareness Video Competition na dinis sa itong region na iban sa ubay-ubay ka mga partisipanti sa nasangpit nga kalihukan na gikan sa upat ka mga probinsya o gikan sa nagrelain ng mga probinsya. Luwigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Ugal, Camiguin, Lanao del Norte, sa bisan asang nga pahin usaba nga misalmot sa nasangpit nga kaliukan kansa nga balapuso nga nasakmit sa pipila ka mga partisipante sa manalamang sa Misamis Occidental National High School si Audrey Isabel Gutierrez do ang isip regional winner sa maong kining competition na gisundan sa Maigo College of Education and Technology isip first runner-up na sila ni Kirby Navarez sa MSU. ang second runner-up ako ang Kalinangan National High School sa silang PJ Ukapanga. Uga samtang doon na po'y mga consolation prizes nga gikan sa mga nagkalilain nga probinsya kaysa nga mga partisipante na muabot sa halos sa 20 ka mga partisipante sa nasangpit nga kalihukan sa giingon nga pagbaba sa awareness cyber security awareness program video alang sa isip entry sa nasangpit nga kompetisyon na uga papasalamato ng mga partisipante sa maunga ka-aktibidad na nga nahimong usa ilahang talento ang napili na sa pagmugna sa nasangpit usapa ng mga awareness sa output pag-promote sa cyber security awareness din kinisap ang dakong kalambuan labi na sa tuwang mga kaigsunan nga gagamit sa digital online nga mga platform nga ma-improve pa ug mas mulaganap ang awareness campaign ala batok sa mga kining scammer or mga pag scamming activities sa ato ang online o digital platform ga mapasalamaton na ang regional officers ug sa mga opisyales sa DICT ngadto sa mga may partisipar nga sa ilahang kakug o sa ilahang pagpaningkamot ga mapatuman ang nasangpit ng mga gabayan ug lakip na ang ilahang pagpakita og galing or kamahakahanas sa paggama og video kalabot sa pagsuporta sa or advokasya sa awareness o cybersecurity awareness sa social media. Balita gikan sa DICT Region 10 kini si Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan sa balita og serbisyo magradyo.
4: Salamat ang Magnum 119 Mencho Kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung naghahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: Bugas-bugas sa nawong dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo, tungod kay puno ni sa antioxidants, nga aduna ay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Pinoy, the best ka.
2: Sariling atin.
1: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Alternativo logo.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: I-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas akong katul-katul.
5: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawa ang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
9: Rest. Alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. The best ka!
10: Sariling atin!
3: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:01 sa kahapunon. Mahigalang balita kung urasa. Plano ni Governor Juliet Oy nga magpalit og portable tanker truck nga magamit sa mga mag-uumaning panahon sa Hulaw. Mato ni kanhi Provincial Board Member og kasamtangan Chief Overseer Eric Wu sa Kapitolyo Provincial nga magamit ang duha ka truck alang sa limpyo o mainom nga tubig o pagmamunyag usaba sa mga tunom sa umahan tungod sa kainit sa adlaw.
5: Si Gobernador Juliet Oy, kung mahimong magpalit sa totong truck nga katong tanker truck, potable siya para po nga makatabang sa duha katong potable nga tanker nga truck o para sa mainom o katulog para sa git sa pamagtamunyag dugangan na totong masakyanan. So, munang usahay maglisod ta itong mga kabalo ka na sa sitwasyon sa probinsya. So, maglisod kita pagkwadiriritso sa atong kwarta ditso.
6: Aha.
5: O, nga para maginunta ni sa katangkuhan sa Misamis Oriental. O, grabe nga daghan kayo nga magian nga marisikitos. Pero, maningkamot lang punta kutob sa atong mahimo mag, o, nga maservisyuhan nga po na to ang katawahan na bisan sa kainit sa panahon. Tinood na yung mga igihingon nga atong kuhan karon heat index na naabot ng 41.
4: Ang pamahayag ni kani Provincial Board Member o kasamtangang Chief Overseer Erico sa Provincial Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental. Samtang giklaro ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga dili pareho ang criminal case of article impeachment nga grave threat sa giatubang ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Kapunan nga pwedeng makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial apan acquitted sa criminal case nga giatubang ni ini.
7: Ay, hindi po, totally separate. She can get convicted if the evidence is there in the grave threats case. In the same way, she also can get acquitted kasi criminal case yun, beyond reasonable doubt. Not at all, because ang impeachment is betrayal of public trust. Magta-trust ka ba sa isang nag-hire ng assassin? So betrayal of public trust and violation of the accountability rules sa constitution, mga ganyan. Separate ang criminal case na graft at separate po yung tinatawag na a class of its own. Sui generis na impeachment. Wala pong kulong ang impeachment. Yeah, miski na po, ito na. Kaya lang two-prone yun. Removal from your present office. So, yep. Kung
8: permanent.
7: At saka permanent disqualification.
4: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Ugrons ng Magnum News Hunter, DOH, og PhilHealth Region 10, nagpahimangno kalabot sa wild disease nga sagad mo sa kapanahon sa ting ulan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
9: Nagpagawa sa ikaduhang health update ng Department of Health kanong simana subay sa direktiba ni President Bongbong Marcos sumala sa Health Secretary Dr. Edwin A. Mercado, kabahin kini sa Unified National Agenda sa Health Pununo para sa kalusugan, kauban ng PhilHealth. Ang tubong nini mao ang paghatag og serbisyong pangkalusugan, nga paspas, patas ug masaligan. Ilang gitutukan ang mga gitawag nga well disease. Kini ang mga sakit nga kasagarang musaka kung adunay pag-ulan, pagbaha sama sa leptospirosis, dengue, trangkaso ug mga sakit sa panit. Panawagan sa DOH o PhilHealth, mag-inom og limpyo nga tubig, likayan ang pagsulong sa baha, pagsuot og protection ug dayon magpakonsulta sa pinakaduol nga health center kung adunay sintomas. Magtinabangay kita sa pagpakailap sa sakto ug mapanahong impormasyon pangkalisugan para sa atong mga kaigsuunan. Balita, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billing sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat, Magnum 122 Faith Velez. So, garon sa itong Magnum Travel Advisory, gipahibalo ang publiko ilabi na sa mga motorista nga mahimong makasinati sa hinay ang dagan sa trapiko sa Upol Bulwar Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Ang road upgrading maglangkob sa bahin sa dalang gikan sa COL Padulong sa Pads Diesel. Giawhag mga motorista nga maghinay sa pagpadagan o musunod sa traffic sign o instructions sa traffic personnel. Og magahin og duga nga oras sa pasensya sa ilang biyahe. Susama usab nga hinay dagan sa trapiko ang masinatian sa San Pedro Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit gikan sa RG Cuenca Refrigeration and Air Conditioning nga padulong sa DIY. Gipangayo ang pagsabot og kooperasyon sa publiko samtang gihimo ang mga proyekto alang sa pag-ayo sa mga dalan og sa mas luwas hapsay nga pagbiyahe sa tanan. Palihog, paghinay ug pag-amping sa pagbiyahe. Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Ching Interina Enriquez. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Ating musika. Pinoy, the best ka. Sariling ating. Dito lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station, Pinoy, the best ka!

paminaw sa tuwang programa din this afternoon. Sa tuwang Panaguban Sunday, sa tuwang programa kong Pinoy, the best ka, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito, mga kaigsuunan na mga musika, at sa atin na atin po ito, na mga OPM bands, OPM artists, and sa tuwang mga songs, ngayon yung mga paborito, karong hapon ang mga higala, labi na sa mga Pinoy, ayan, sa mga ating katagalugan, at sa ating mga kabisayaan, na mga local music, nga ito nga mabati may gala, okay? Nining hapon na para sa tuwang mga hit songs and mga favorite songs ng mga tumabati may gala. Kaupan ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magno Mencho Kabaktulan, Limino ng Cagayan de Oro,

ta sa tuwa nga mga paboritong musika. Ang katong ganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan nga mga old Pinoy music, OPM. And sa tuwa nga mga Pinoy na Pinoy ha. Oo, katong naa karon sila mga panimalay, good afternoon. At sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katong naa sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigaban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars. So basinaa mo sa silingan, mga parks, mga arcades, mga tindahan, convenience store, buk sa inyo ang mga kasilingan nga nakapamati karon sa tuwang number one station, Magnum Radio 99.9. Your news and music station, mga Magnum friends, sa tuwang panaguban, lingaw-lingaw, chill-chill sa tuwang mga paboritong musika. Labi na sa tuwang panaguban karon, inubanan sa pagpabati sa mga musika, labi na sa espiritu sa Kapaskuhan. Hapit na gid in town, o sa tuwang mga silingan, di nga nag-decorate na karon hinahinay sa ilahang mga panimalay. Siga-siga, ban pa nila mga decorations, sa mga Christmas decors, dayon sa ilang balay. Nanay Christmas lights, hinahinay, ang oba nanay ko na gani. So, mga bata, ato makita, no, kasagara, enjoy sab kayo sila sa ilang pagpamasko. Ngawat na po sa aming taon nga musapi lugar. Ang oba sad, kay inot daw kuno yung muda mo hatag. Pag gamay rang hatag, mga kiksunan, ingnong inot. So, dapat ko tinagko. So, mga suko ang oba. So, dapat na lang siguro kung depende sa kanta, kung sana tingog, sana pag-perform, mas mahal-mahal ko siya. Okay? So, sa tanan nga mga Magnum friends sa tudina, kay Bear naman yun. Isulod naman yun ta sa kining Bear Month. So, muna yun itong panulungan ani karon sa tuwang Christmas season. Okay, so this afternoon mga Magnum friends, daminaw sa taba sa tuwang mga paboritong music, sa tuwang mga sikata, uga mga OPM, mga Pinoy music, na itong mabati karong hapon na kauban. Siyempre, ang banggitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan, liminho ng Cagayan di Oro mo palik naman lamang sa mga musika at mga pahinom-dum sa tuwang number one station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular

0: akong pagpamuhin.
1: Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka.
4: Daghan ang tana na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
2: Inom na o Mighty C! DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ang butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Pinoy, the best ka.
9: Sariling atin.
8: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka, the best ka. Maglob Radio, 99.9 on your Zen Music Station. Welcome back sa ito ang programa karong Pinoy, the best ka, the best of music, the best of songs, the best of moments, and the best of memories. Sa ito ang mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay, sa mga ganahan ninyo may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists. And sa mga Magnum friends nga gagpaminaw, kung sa tanan may galang nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, and sa mga Magnum friends nga nakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan, alak atong mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa itong pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa tuang panaguban, labi na sa tuang panguban-uban sa Pinoy, the best ka, nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate. Kinsa ba diya nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati? Karong hapuna, ha? Nga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang. O baka nag-kiki ay makaroon o basi naghinuktok na lang ka diha. O basigang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba? Kay nakadungog man sa tuwa ng mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahuna. Labi na katon time nga in love pa sila. O di tsanda kayo lahang pagpaminaw. Nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Then, nakadumdum sa danguban mga Magnum friends, labi na katong uban nga pagkapkudungog nila sa mga musika, mo maning team song o katong time nag-away mo yun. Mo nagidi ni Ron. Mo maning time o nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikalbong ginigaron. O sa to nga mga Magnum friends nga mga nakaroon sila mga gipanglaagan, nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio, sa silang sakinan, nga nakapaminaw, na mayong hapon kaninyong tanan, nung baka kamo sa inyo ha mga balay, naglimpyo baka mo ron? Limpyo-limpyo, na silig-silig, trapo-trapo, sarapis bintana, salog, bangko, o baka nanilig baka mo diya ron? Nanilig mo, naglimpyo baka mo sa gawas? Naglapog-lapog baka mo diya ron? O baka nang basok baka mo diya sa gawas? So, nang laba, basig nang laba pa mo ron ha? Init trabakayos tanan mga kiksunan. Katong mga nang laba, unang halay pa, kamulong tuktok mo diya gamit sa palwa. Unsa ba kanyang ipang buhat? Basin nga ang uban gani, siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana dayon, so para limpyo, tinaw din kayo, tanaw daw sinaw kayong mga sakinan, mga motor. Sa mga Magnum friends din na nga nagalimpyo. Katong nangaligo, basig naligo pa mo ron. Kamulo pa mo diya o ka ng was-was din sinyong dagway. O katong mga naglaag-laag baka mga kiksunan sa ilang mga gipanglaagan. Nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan, kabarkada, sa ilang tanan ng mga higala. At sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaag-laag. Nala, sige mga Magnum friends, salamat kaayo sa inyo hanga pagpaminaw sa tanan diha may gala nga nalingaw gid intawd sa tuang musika. Okay? Ayan nga tong wabatayan may gala karon sa pagsulod sa kapaskuhan ano medyo naramta sa birmant na magyuta. Di naman gyud ni malalis pa. So di mapugnan nga musulod naman gyud si Jose Maritzan. Tuwa naman gyud si Jose Maritzan sulod sa imbalay na imbis kay nang liklik pa to, wa na nakasulod na. No, di nang harana na. So, sukod-sukod na sabtaning makabatiog ka ng mga Christmas songs. So, dayon sa tuwang mga panimalay, sa mga kasilinganan, makita na nato nga doon na yung mga decorations sa mga malls. Sa tuwang mga Magnum friends nga medyo ka ng kwangi kayo no, sa ilahang mga decoration, panahon na ani nga mga Christmas season. So, syempre, hindi namin yun papungan. Panay na kita may gala kay nga espiritu sa Kapaskuhan na naman yun. Padaol naman yun siya. So, ang ato na lang yun, ani, ang pang-silibrar nga malipayon o malinaon o maayong atong kinabuhi. Okay? O hapsay, o walay gubot, na malipayon, mahigugmaon tang tanan, o mapasalamaton tas Ginoo, na pinaang Ginoo may naghatag ka na itong kusog kanunay, nga sa bisan unsang mga panghitabo sa atong kinabuhi, makakasakit man o problema, at least nga kitang tanan, na agihapon na nalig o ngayon mong nagmaligon
sa pagpanalig sa Ginoo. Okay? So, sa tuwang panaguban, syempre na sa tuwang proklama, Pinoy the best ka, the best of music, mga Mangrove friends, nga tuwang nabati, karong hapuna. Manalingaw ka muna, chill-chill, sa tuwang panaguban, mga higala. Katong nalingaw, nag-headbang, nag-sitback, nag-relax, nag-lingaw-lingaw lang karon nga hapuna. Salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Salamat sa mga tanan nga nakatsunin. Bisan pa man sa tuwa nga manakasubaybay sa itong programa, Pinoy the Best Ka. Kaban lang yapon siyempre yung banggiitan na pa sa panahon ng Homo Sapien Magmomensyo Kabaktulan. Daghang salamat kayo kaninyong tanan. God bless to all. Bye-bye!

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
0: hanap kang pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin.
0: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-arrest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
5: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Folk, rock, and country.
8: Magnum Weekend FRC.

0: Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para bukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Showbiz Delights.

0: niya kapag kuhay lang nagasimba. Napinapod ka itong bisan tuod nga Domingo, nagahimu gihapon na sa pagatrabaho sa ilang tagsatagsapod ka mga tahas sa kinabuhi. Katong atong mga kanyang nagatrabaho sa kanyang mga private ng mga establishment o yung man kanyang mga drivers o itong mga vendors. Labi na diya sa maya Kugo na Public Market, sa may Carmen Public Market, diya sa maya Puerto Public Market, sa Agora Market, o sa kanyang itong maginagmay nga mga trimpa. Diya sa maya Kugman, o pasawan pang mga kabarangayan, mayong hapon, labi na sa itong mga kaigsuna, nagmati ko biya, so hindi pa minaw sa 80 ka mga barangay, din ni sa Dakbayan, na manuman nga pa na takaroon sa usa ka oras sa itong nga turmanon, kauban na si Magdama Jane Luna.
1: Yes, Magdama Kia, no? So, daghan kaya tag-hisgutangan karong Magdama Kia, pero ang sigurado ganyan ni mga legit chismis ni siya, Magdang Friends, sa inyo hanga masairan karong hapon.

0: bisag-asa ka muli ngi murag problema kani bitaw mga kani mga
1: tanawa ko. Kasi mga kakita.
0: Kani mga problema.
1: Tanawa ko ba?
0: Kasi atian na itong mga problema karon nga kanipa. Sama ning Haze, bitaw magdama Jane nga. Ito nga, ito mga sa unang nga mga panahon, walang naka-experience ni mga Haze. Gabi, nagiging nga mga happenings karon sa kalibutan.
1: Actually, sa ako nga ginang era. Walang na sa imong era.
0: Wala. Kaya itong samang time, manggun ba ito? Pamagot ang mga sulatan.
1: Ang inyo, pagmugna o kalayo kay pinaagi pa sa bato.
0: Kaya pagbangga pa ang mga bato, bito.
1: Pagbangga pa ang mga bato. Para bito ka nang
0: mag-kiss-kiss pa.
1: Pag manimaho na daig aso, omo na ni siya.
0: Pagmugas ang aso kay, hu-hu.
1: So, wala na siyang era ni Maglumaki, ano. So, karon magdamaguhan siya, kaya nga lang nanay Hayes.
0: Mauga ni Unia. Kaling yung mga N95, nga mask niya. Nga nung N95, ah, man ang N1 to N94. Nga nung din siya mong tag N95.
1: Ah, basta, so, BCD, yung ako nabalaan.
0: So, mga kurata na aning mga panghita mo karon kaya sa gobyerno. So, kaning uban po na ito, mga his, kaning magubat-gubat sa lahing yung mga nasun. So, at least, karon mag-relax-relax sa ta, kaning bitang mga makichismis sa ta, kaning magkakahita mo sa ito nga mga kaning artista karon mga panahuna. Kaya di po pwede nga sila rin po na may chismis. Kita po na po sila chismis. Kaya at least man lang, aware po ta, sige kahita mo sila nga kinabuhi. So, before ta mag-start sa ito nga tulungan nun karon magdama Jane, ito nga po nga pagpanimbaya usab nga to, sa ito nga mga taxi drivers, gawin pa nga mga jeepney drivers, ingon man ka itong mga daga-drive ko rin mga panahon at tanan na lang klase nga mga ginadrive nila. Mayong nga hapon ka din yung tanan o bisan tuod nga init kayo mag-imagine pala yung gihapon din sila nga pagpanarbaho.
1: Yeah, so thank you sa inyong pag-servisyo no? Kaya kung wala mo, digit

0: nga mga bisan pa man nga udag ko nga kakulian diri sa nga dakbayan binasto nga kapulisan diri sa Kokpo gikan sa police station 1 to 10 diri sa ato sa Cagayan de Oro ingon man sa makapulisan sa Misamis ora Oriental ug gusto nga mga higala po sa Police Region Office 10 to mga higala nga bumbero higala nga mga RTA ingon man mga tano do ga taga USAR mga senior MD mayo nga hapon inyo nga tanan diha no so maglipay-lipay unta ug mag-enjoy na ta karong hapon na labi na kay daghan nga mga hisgutanan ang mga giandam karon ni Magnum Jane alangal sa inyo ha.
1: Sugdan na to, agad ang headlining Magdang Kia.
0: Dirita sugod sa kaninga si Yeng Constantino nakabati o gapagmahay human gihara na si Ryan Bang atul sa iyang anniversary concert. Uy, nga,
1: nakapukaw sa multo ni Ryan Bang.
0: Oo, kanibit ito, nito nagsugod ang itong totga. Ang saling totga.
1: The one that got away. Ano mo kung mag-got away, mag-got away?
0: Lang. So, sunod, kani po nga giingon nga si Keanu Reeves proud nga gipaila ang batan-on nga boyfriend.
1: Ay, sana all.
0: Sana all. Si Keanu Reeves nagkabatan-on pag yun nga boyfriend.
1: Keanu day ka. Keanu day ka.
0: Dili.
1: Kia ka.
0: Kia lang. Siya, kadagan masagan mag-letter siya ang pangalan.
1: Mo gani. Manang paboran yun siya.
0: Mo gani. Paboran yung panahon karon na eh. So, dali na po tayo yung taas. Ito nga, laing isgutanan nga kaninga gingon nga si Lovey Po, dili pa ang dami pa ila o ipakita nga dagway sa iyang anak sa publiko. Siyempre,
1: Nakasabot ko kay for protection purposes.
0: Oo, tapos ilang gid ng discretion yun. Kailan mo ng anak?
1: Ano po? Pagbuot
0: po ding uban.
1: Pagbuot din ko.
0: Ano nga, pagulat mo ipakita niya, hindi kay magbuot nga na yun. Magingon, ito doon nga, hindi, hindi siguro ipakita kay hindi siguro gwapo, hindi what sa iyong mama. So, narapagay yung mga ingon na nagwa mga mindset. So, magulat mo.
1: Namin sa tao eh.
0: Magulat sad mo kung hantol sa kanusa niya gusto ka. Basta niya gusto po niya nga, yahon lang sa nagway sa iyang anak, kanigi sa i-treasure, hantol sa magkadako, ka magkadako.
1: Inagi uban, niya gusto nila privacy.
0: Tapos, dito na winta Magdama Jane sa ato ang blind item.
1: Nga, usa ka sikat nga aktres. Ang wala pa good fully naka-move on siyang ex nga singer. Ay, sinasya tayo.
0: Kuhaan nga naman, pag-move on na. Unsa ay oras.
1: Di ba si Lisod yung kayo?
0: Alas 4.20 na. Unsa may gipaabot?
1: Magpaabot siya. Magpaabot siya sa dulo na walang hanggan.
0: San tayo dalahin ang ating pagpaabot ng ito?
1: Inagi uban magdumakiya no nga diligid makamove on. Namang goy uban nga diligid makamove on tungod kay attached lang sa memories. Memories na lang ganyan siya mag the friends to. Wala naman mo yung ginag-create pa nga bonding pero memories din na ganyan siya.
0: So kung attached mo sa memories pagpalit mo og memory card i-transfer ninyo dad to.
1: Namao lang. Dali na siya wala kay polos ka mag the friends. Wala din siya patambag ani niya so alam niyo na
0: ang anong ma-attachment mo dili man mo attachment sa computer nga i-send so
1: wala lang feeling na mo
0: basta kuno pa mga memories ka dili ninyo makaya uga kalimtan ibalhin sa memory card i-transfer kay na may mga palit ng mga OTG karon nga padali ra niyo mag-transfer gigan sa phone padalong phone sa lain nga mga USB char lang
1: kati mo hang ibang memory card pero pag uma kay dili makurap na dayon tanan mo files oh
0: katabi tong kada confident pa kay kay uy kay syempre kuani 128GB ni ako memory card.
1: Abog ba kadira mabasa tanan.
0: Ala, kura akong tanan. Guba ako maon. Wika experience ko na magdamjay.
1: Oh, yan na-delete. Oh, yung era di ako. Oh, so, na high school days.
0: Kahila kung di ko kayo pagkaog pa ito, defense bitaw na mo. Ako, hala.
1: Ay, feeling na ako kay katong time nga ni sikat ang Dota o ako. Moto yung mga era gid nga gagamit yung mga memory card.
0: Nga, mo magita siya kanipit ang mga memory card nga. Diha magita na uso ng mga ipang-insert sa mga cellphone. Unya.
1: Ah, so, na magod kikipad pa.
0: Mas makuyawan kaya kung among era so nakikatong nga CD burn pag mga kanta.
1: Wala pa magkuha na o eh.
0: Siya. So, dito mag-apon na natin. Mupaw niya na ikaning pagka-uba sa itong pag-amigaan ka na kina.
1: Okay. Padayon.
0: So, siguro sa itong pag-balik, mag-hisugot atas itong mga hisgutanan karong hapon sa itong tulumanon nga.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 4.22 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid, sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kaya naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Magnum Showbiz Delights.
12: So, balik kita sa itong mga itong trumanon karon Magnum of Friends nga.
6: Magnum Showbiz Delights.
12: So, ganoon na ito Magnum of Jane. Ito nga mga isigutanan karong hapuna. Kaya wabay, ito po nito nga gianda. Marang sa itong mga Magnum of Friends karong hapuna.
13: Yes, kay si Yen Constantino nakabati og pagmahay human giharana si Ryan Bag ato sa iyang anniversary concert katong biyaheng 20.
12: Pagbiyaheng 20. Kani si Yen murag kaedad na
13: pero ora di karon di ay nang paedad. O di na kamo angkon. Kay dati buri auntie. Oh, ayaw na sige og deny din ha. Imo ha bitong mga panahon sa una.
12: Ingon galit ko. Kay gi nakabati matud pa og kani nga pagmahay ang singer nga si Yeng Constantino. Sige mo nini nga pagharana ka nga Showtime host Ryan Bang atol sa iyang 20th anniversary concert. Kay ba 20 years si Yeng sa kuan ng pagkanta-kanta Magnum of Jane.
13: Wala, kuan kuan ni. One year old.
12: Wala.
13: Kini ka mara yung emotional si Ryan ba sa dihang gidumdum ang mga pangitabo sa concert ni Yeng. Samang naghatag o closure silang duwag. Grabe, 20. Pero to, 10 years man ata, guro, no? 10 years man ata. Ay, ang buwa ang closure.
12: Amuragan na something, ang tanga. Amuragan na pita na da yun.
13: Hadlok mo sa tanaw. Ay, 10 years tumukuha ang closure. Karoon na ito, istoryahan di ay. Sabihin mo na.
12: Kaya to sa usa ka episode sa Noontime Show, ipangutana ni Ryan, ang co-host o gasuod ni higala niya nga si Vice Ganda, kung makatagbo pa wa kini siya ag babae nga sama kung sama mo higugma kang Yeng Constantino kani adto magimagine.
13: Makatagbo mo nagprograma lang sa gid mi agad-agad lang. Agad-agad mo diya sa ubos.
12: Programa sa mi kuan man kaning lisod making panginabuhi karon.
13: Oh, work sa mi. Pero mato di Ryan magdumkiyan no nga nag-flashback sa iya matanang mga memories nila ni Yeng o gi-consider niya kining usa siya mga best memories gani nakahilak pa si Ryan.
12: Oy, si Ryan ba kay medyo emotional siya nga klase nga lalaki no.
13: Eh, pero nice because ano siya, dili siya tago siyang feelings.
12: Kani bitaw makakuan gikan siya sa iyang emotion. Dili siya magduwa-duwag pagawas bitaw nga kung kahilakon siya mahilak gid siya
13: kay. Kita na ko mayo nga tao si Ryan.
12: Kay kung moingon magud ka og mga lalaki kila bay gid unta nga ilabi gid niyang ginapakita ginaportray na kay astig sila, dili sila makuan, dali mo hilak. Pero si Ryan kay
13: soft.
12: Og gapakita gid siya sa iyang gibati as of the moment kung nasakitan siya mahilak siya. Kung
13: mo siguro ning bet gid ni Yang no. Kana bitawng tao bitaw nga dili ingon bitaw nga maggahi-gahi.
12: Kung ano makakaroon ignon bitaw. Kung
13: makakaroon ignon, na strong, more like si Magnum Kia. Pero kung ano siya, ha? Ay, tego ka? Wala man to. Agi naman to. Oh, pero at least to, si Ryan, kaya mismo po siya noon, na happy po siya, tungkol po lagi kinatagan na po sila o closure. Samtag, may ang kolosab siya yung Magdama Kia, no, nga, nakabati kinigamay yung pagmahay, nga, sa iya pong gihimo nga pagharana, kay wala kita siya nagdahom sa reaction ni Ryan, kay para singer, buot lang niya kalingawon si Ryan, kay mapabiyay lahang pagbalik sa ilang pag-interact balik, no, kay nag-busy na biya ang each other.
12: Oo, lagi nga ni kay, gidugang paniye nga inay gusto lang niya nga palipayon si Ryan na yung nahinoon nga nakapadungdom magilang nga napakyas nga love story kaniad to. Grabe sa term nga napakyas.
13: O napakyas man kani si Bat mangunig galit si Ryan bang kay hadlock siya nga di siya makaprovide diba? Kasi mahal magmahal.
12: Oo. Pero kaya hindi kami natatakot.
13: Ay! Ayo, ay pagilala.
12: Ay, mapangkao niya ito ba?
13: Oo, mapangkata. Minaw itong ginikanan. Ayo, paginana. Ganit sa diyang nakaanggo ang singer yung dahimong epekto kang Ryan sa iyang gihimong pagharana na ngayon kinishot pa sa ilo.
12: Kaya nagtuo si Yeng nga muabot ra ang saktong babae alang kang Ryan nga muhatag sa tinuray nga gugma o dili na question ni Ryan ang worth ni iniisip o sa katao o ga karelasyon sa future. Kay,
13: Dumduman mong magdumkiya no nga daghan ang gikilig nasakitan o gasayangan sa love story nila ni Yeng o Ryan kaniya tuhuman abot siya gakalit lang matod pag gizinzo ni Ryan si Yeng Constantino. Yeng Constantino,
12: Yeng Constantino gizinzo gani.
13: No, saan lang kata ni wagit ta.
12: Gizinzo. Kaya ba yung gising zone?
13: Ah, maulong na siya. Zone-zone na lang kita. Niya. Taga-asa man ka.
12: Zone 4.
13: Taga-sin zone. Visit mo man og crush ka. Ayaw po siya sa singer sa diyang. Doon na pa sila romantic connection ka ni Adto. Nibuhigid si Ryan. Bang, bang, bang.
12: Okay. Kanya si Ryan Mangod, medyo may pagka-vulnerable pa siya karoon magdumadjain. Kay, di ba, baguhay pa man yun nga na break off ang ilang engagement at yung partner. So, murag nag-pent up ito. Kanya nga, katuyang failed nga engagement. Taga-bulag pag sila to yung partner nga si Paula. Uga kanina dugang pagining marigyan nga marag na sakitan po siya or maragisayangan siya sa ilang love story ni Yeng kanina to. Kay kanina ni Ingon magini si Yeng ibugid daw ka siya kang Ryan. Pero kanina si Ryan ay mga inhibitions kay para sa iya ha din siya gusto nga kanina si Yeng ang mo-provide sa ilang relasyon.
13: Well, pero nice man siya ang mindset ni Ryan Bang, no? Kay lalaki man good ang usually ga-provide. Pero if ever love you each other, then pwede man mo mag-grow together.
12: Nakakaila, dili siya ang char.
13: Ayun na, ayaw na. Manim drop na ko ni Ron. Wala ka balik friend akong mouth. Aba, ni Claro sa di Ryan magdabakiyan, no? Matulod sa iyang kapuburian ka ni Anton, hadlock siya nga di makaprovide kang yan. Dili kini makatupong sa effort. Lagi pagkita as a singer, alang silang duha. Pero na nataka-ila nga wala na hadlock.
12: Mugani, hindi kami natatakot.
13: Ah, di ba? Sino kayo dyan?
12: So at least, kanibitong mahulog nga, at least si Ryan o si Yeng nagka-closure nga. Kanibitong, wala nabitong mga what ifs, wala na yung mga pagduda nga, ano kung hanggang kanitra kong sin zone sa una, nandun na yung maragakatinawan bitong nga, nakaingon po si Yeng nga, uy, nakagusto mang yun, eh, gihapon siya sa ako, pero ang panahon, dili pa lang yun sakto.
13: Okay, abi mong good ni Yeng, pangit siya, musta di siya bet ni Ryan. Okay, more what like if, koreano, gada siya.
12: Gani niya. Kasi may mga Korean kaya taas mga standard ba ya?
13: Huwag na sa Pinoy rin ito ang level. Ito rin kakasagit ang mga et.
12: Ito rin kita sa kuan. Kani mga K-drama lang ito ang kakiligon ng mga Korean. Ito nasig pangangko ng mga bana mga. Pero at least, ang nahitabo po, kung wala man galito nagadayon si Yeng o si Ryan, at least si Yeng, malipayon siya nga kami niyoon karon kang yan.
13: Yes. Kay ano man po, answered prayer man po niya yung bana magmukiya. Pero sa God fearing.
12: Kay kani man daw kay naka-mention po si Yeng si Yan daw dili siya ga selos aning ilahan ni Ryan.
13: Oh, gani, actually ano no gi-pray po ni Yan. Oo nga si Ryan ba okay sila. Ma-okay gyud.
12: Pero at least, nanapod sila yung matawag na ito, mga closure, aning ilahang
13: relationship. Kaya doon ba lang closure? Oy. Wala na lang yung nag-ipa-LBC.
12: Kung kuan kiling closure opener ano ba ano man siya kani 421
13: kadugay ba ni abot man og 10 years well, na na scary kayo no like ana ulahin ang tanan buhi talaga ingon ni Ryan Bang sa ka show nila no nga sabihin mo na
12: sabihin mo na
13: ingon na siya sabihin mo na
12: sige bitaw kung ingon sa una na ay
13: wala ka pa minawa
12: wala
13: panagilom na lang ka
12: kuan gising zone.
13: Eh, ito ko ay panaghilom na lang kan. Minom, huwag ka na ako. Ito, hindi ako na maipaminom na ako.
12: Niya, at least, katabi taong kanta ganing nga chinito para mali itong kang Ryan.
13: O katong babay.
12: Katong chinito.
13: B-A-B-A-Y. Chinito. Andali kayang magbabay.
12: Ano yung mga chinito yun na?
13: Nay, ambot o
12: eh. Bye mo eh.
13: Babay.
12: So, at least, karoon, malipayon na silang duha. O gano'n na naging po yung closure aning ano ha, kamagahilan. So, sa itong nga pagkabalik, lay na po yung mga hisgutan na ito nga hisgutan. Dili sa itong aturmanon nga
9: Magnum Showbiz Delights.
12: Oras, alas 4.34 na sa hapon.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix sa mga butika.
16: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Showbiz Delights.
12: So, balik kita mga Magnum friends. Ito nga ito naman noon nga.
9: Magnum Showbiz Delights.
12: So, gikan sa kaninga napakyas nga love story, Magnum Jane, isbog na punta ani nga age doesn't matter nga ay, relasyon. Kanimito ang itawag nila nga May-December love affair.
13: Hoy! Grabe naman talaga.
12: Okay, kanang may gianak ang lalaki, August gianak ang babae.
13: Yeah. Ay, di na ito na isgutan, bis. Ibog na ta sa matamis nga love life ni Keanu Reeves.
12: Kay giingon nga si Keanu Reeves, proud nga gipaila ang batan-on nga boyfriend da lagi. Brisi.
13: Ay, 55 years old biato si Keanu, diba? Mm. Then 27 and si Boyfriend. Pagkatami is naman talaga ng pagmamahala na yan.
12: Grabe na yun.
13: Duhan agad katuig, wag dumaki ang relasyon ni sa batan-on nga aktor o commercial model o usasab ka pageant enthusiast.
12: Mm-hmm. Kaya matod sa aktres nga sariyang nagkaila sila ni Scott, wala niya kinig, ipansin o gihatagan ng pagtagadiritso tungod kay sa iyang pananaw, bata pa kinikaayo, labi na kay doon na sila 28 years nga age gap. Gani i-considera pa niya kini Magnuma Jane nga underage.
13: Mm-hmm. Maraming sa huwag katabi itong panahon nga gadagadagan pa mga dinosaur niya. Apil pa kagdagadagan itong mga dinosaur niya. Pakatagpo ra ka din sa sunod nga era da yun.
12: No, imagine mo ha, 28 years old na si Keanu. Ay hapag-ianak niyang boyfriend pero nagtagbo gihapon ilang dalan.
13: Manang ayaw yun o give up.
12: Ayaw yun. Okay, what if di ayang para sa ako nag-uyab pa yung mamagpapa.
13: True. Basi oh, hindi ay.
12: Basi
13: diba?
12: Hindi ay. Sabi ng ito, dasi ng ito.
13: Wala yung mag-give up din he. Kaya ang konasad ni Keanu, ngahilig kini og bagets. Apon, wala kayo niya gidetalya, mga informasyon, kalabos silang relasyon, di gusto niya og privacy. Da!
12: Da!
13: Sao na lang.
12: Apa, nagibutiag ni ini nga nagkaila sila sa panahon nga giingong nga broken-hearted ang batanon ng kalirasyon. Nunot ini, gibarugan ni Keanu nga nagtuo siya nga ang gugma magpadayon bisan pa man broken-hearted ang usa ka tawo. Wow, nag-comfort-comfort lugar ni si Keanu.
13: Ay, kanindot ba si Keanu? Ay, looking for mag-comfort.
12: Atong comfort niya kaya karon kay CR.
13: Comfort room na giyod. Maragid na siya. Di haragid tataman, guys. So, sa duwa katuig nilang relasyon, malipayon matutpa si Keanu. Ay, happy kay Mino kay Nani na tamad kay responsable si Scott o gatabang kini sa pagbayad sa ilang mga bills. So, dili di siya kwarta-kwarta lang, no? Kay na 50-50.
12: Diba, hindi po siya gapil sa mga bills. So, love gid niya si Keanu. Love gid niya si Auntie Keanu.
13: O, dawat usab sa ilang isig kapamilya ang relasyon. Huwag na siya, no? Kay pag dili bitaw dawat kay
12: against all odds ang inyohang laban na marami to.
13: Oy, pero importante kung ipaglaban mo siya.
12: Okay, depende na.
13: Okay, kung hindi kayo paglaban, mara na kag I and I against the world. Ilaban niya mong kaugalingon. Hala, laban niya.
12: It's just me against the world.
13: Oh, anong wala na kag ipaglaban sa mong karelasyon tapos ikaw.
12: Mulaban lang yapon.
13: Mulaban niya mong ka. Hindi ka na mapungan. Laban niya.
12: Mara na bito kag nagkuwag bato yung mag ipukpok sa mong ulo bito na yun.
13: Hindi na giyo ba nina na magdumaki ano nga. Hanap itong kamo karelasyon mo pero dili kanya kaya ipaglaban.
12: Mapitaw ka na. Pero bitaw, mo agree na lang siya sa iyang pamilya nga lagi babas hindi ligiday kita no.
13: Ikaw nabian ng kadi hala laban. Laban ba?
12: Pagpadayon ta.
13: Laban ba?
12: Yaya good ni mo.
13: Me and me against the world lang lagi. Oh, pero wala hilakay.
12: Kuman ako ato sa una.
13: Wala hilakay.
12: Oh, sa una.
13: Okay. At least, oh, nilaban ka. At least, wala'y pagmahay sa relasyon. Kaniila ka mong good. Talagsaon ka ayo no nga
12: wala tagkatipuniraan ni sige laban Ginoo.
13: Pero na mo kay ko ana kanang silian bisaw na di Bonifacio. Oh, kasi yaha rin kong girecruit, dadala na ako pagka next life dayon. Sino ko laban?
12: Ko ano ban mi sa una pag laban ni Tandang Sora ni Gabriela Silang.
13: Sino ko nagsapon?
12: Oh, sino ko makabatch?
13: Wala nagsapon, okay lahi man ako. O may nagsapon for na mi ato sa mga katigulangan gyapon nga era.
12: Dawa sige na biglaban karon tas dilan po.
13: Laban lang gihapon. Mm-hmm. Kaya na mag-ina na magdumaki ano. At least, so, ikaw, gipaglaban mo sa mga part. Kaya lahi mong gitong exit ka sa relationship, mm-hmm, nga gipaglaban mo.
12: Oh, good. Pero, diliman ta si Keanu. Si Keanu man ang marag babaeng bulahan sa tanan.
13: Jane man eh.
12: Gan.
13: Mama, o, di ba? Para lang. Asa na ta?
12: So, di ang ipangutan na kung doon na ba sila yung plano magpakasal, kita ba dikiyada nga dili pa sa pagkakaroon kayo na pa na-annulled ang kasal niya sa iyang estranged husband.
13: Ay, nadi na.
12: Lawag rin sa to ang kuan Magnuma Jane. Muna iyahang boyfriend nga si Scott, Brian Scott Lomboy.
13: Asa mo na niya nga app na kita?
12: I-share
13: na di habi. Wala mo na sa Facebook dating. Kaya nabugawa sa kalit sa iyo, blue up ba?
12: Ba, kanina na.
13: Naad 100
12: 150,000 single daw sa Cagayan de Oro. Hoy, grabe to, bugawas na kalit dito sa akong news ba. Hello Jane. Hello Jane. Hello Jane.
0: Kada ganda yung mga post gali sa kanima page nga. Hi, napakayay mo seryoso sa ako, di we.
12: Dapat yung kay post nila lahang self, no? Makalingaw kayo sila kay post nila.
0: Gandhi.
12: Looking for a single. Oh, may ngon, hindi na sila.
0: Looking for muhigugma o tinood. Ah, nairag yun.
12: Dito tababot sa ina na nga punto, no?
0: Panabaho mo, eh. Ginoon
12: ko. Oh, simba ko lang, guys. Pero happy ko sa mga gabuhat o ginana, no?
0: Go lang, laban na yun mo.
12: Sa China, gani, ibitaw magdumkiya kay maghimo sila o katong mag something resume, matapos mag application letter. Ibutang yung dagway dito, imuhang information. Tapos pilian ay sa mga lalaki na dito. Ang tawag nila sa imo kay leftover. Pag wala pa sa kasano. Dito rin ka nila pilian ka nila dito. Tapos makamin nyo na din ka. O, oh, diba? Pero at least, taas sila ay remedies ng inana, no? Katawa. But lang.
0: Pero kasi nga ramang good karun. Pag ina, pag, ang kanya mga inana ng relationship pag na-majate, pareha ni kang Kiana o kang Brian Scott. Marag, butang tayo, 55 din na 27 niyang boyfriend. So, daghan gid ang magtaas o kilay. Labi na kay Pilipinas man, daghan man hilab to nun.
12: Yes. Aba taas kilay daw ba?
0: Dili, kaya mo po nakapangilay ka ron.
12: Ako na lang.
0: So, daghan gyud ang kaning moingon nga basin nga pagigapang wartahan na siya or kaning lahi ang tuyo. Pero maikaingan man ta nga surod sa nga 2 years nga relationship at least makita man pa daw nga responsible iya nga boyfriend o kay moingon ba tanawon bitaw nimo sila magna-jay no maron na bigi sila maginahan.
12: Yes, pero kung tanawon po ni mo ang treatment, dili po siya maginahan. Kaya ginapakita mo ni Scott nung
0: palangga gini
12: si Kiana. Palangga niya si Kiana. Muna po na kayo importante sa tanong. Muna, di na tumabaso si Kiana nga ni go for gold good siya.
0: Sana all Kiana.
12: Samtang magdumkiyan nung gihimakakusab niya ang pagtuo sa ubang tao nga kwarta ra ang apas si Scott sa iya hatugod kay Alan kang Kiana mali pa yun sila o nagkahigugmaan.
0: Mga magiging importante. Balag, ay lahalang sila lang maginigugmaan idea ba sa nantay kwarta?
12: Amo gani, abi nang kwarta be.
0: Amo gani.
12: Kami ana.
0: Kamo na dai paginigog maidra kanang kwarta kaya na namo na.
12: Mao na. Mao nang gito ka sa dating app nakakita. Kay una nimong kwarta. Mao na siya. O di na ko mag-divulge daghan nga mga info.
0: Oo, okay, magka-commercial sa to.
12: Imong pagbalik na lang namo.
0: So, dugay mga hisgutan na po datang mga hisgutan sa to nga pagbalik sa to nga tanumanon nga.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 4.45 na sa hapon.
1: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
23: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500
23: epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level.
24: DTX 500
23: ibo sa disugard sugar cane extract
24: ang anti-diabetic property.
23: Gikan sa pareha.
24: DTX 500
23: garantisado,
24: highly recommended
23: sa mga eksperto.
24: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulong.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: So mga Magnum friends, no, balik na sa matrumanon karon nga
2: Magnum Showbiz Delights.
0: So diri na po ta sa tong ikatulong isgutana na kung nga diin nga gingon nga si Lovey Poe diri pa andami pa ila ang anak sa publiko.
13: Doon na matod pa irason Magnum Kia kung anong hantod karon wala pagipakita ni Lovey Poe ang dagoy sa anak ni ini siyang barang nga si Monty Blanco. Ah, grabe naman sad ni.
0: Asosyal kayo.
13: Salam sa Kenny. Kita na kayo, baklo.
0: Yaluna. Waragod.
13: Asarag. Wagyo di abot sa Blanco.
0: Arago ni Blanco, Blanco. Yeah. Merkler, Princess Jid.
13: To Jid. Uy, clear.
0: Kaya ano kang lobby, dili pa ni ini pa, kini ang panahon para ipakita ang nawong sayang baby girl sa publiko. Gusto lang sa nila nga magtiayon nga magpabilin ang privacy sa ilang pamilya.
13: Apan, gipaniguro sa actress, gadili hangtod sa hangtod, dilang itago ang nahong sa iyang anak.
0: Sure, sumupod na nila, kaya naman ang anak.
13: Okay. May taong buot ba? Mabuot mo ganyang anak, char. Nalapod na lang away na po. Ngaway na po.
0: Ay, sorry, sorry.
13: Bita no, choice sa nila. Kaya na po kayo ba nga mas safe sila, feeling nila kay safe sila pag hindi nila pakita kay. Pero yung magod guys sa social media, magdang friends, di kita makasalig kayo sa i-edit ang dagoy si mong anak gamiton sa pornography. So grabe siya kadelikado, magdang friends, no. So careful kita sa itong mga i-upload. Dagoy mo na ito na or dagoy sa itong anak. Tugod kay grabe ka, sensitive karon ang social media.
0: Okay, like,

0: pag mga kag-ukko ka na
1: naka-edit gani ko nga na ako nakasuot ko Wonder Woman.
0: Oo gani. So
1: kasi bigyan magdahom nga ako si Wonder Woman.
0: Mo lang kakalit day ka.
1: Oh, mo lang kakalit ko kay dagat ko gipang salbar. Pulog lang ba ayaw mo pangita og
0: stop it.
1: Ayaw mo pagitag pa maagi bitaw nga marespondihan ta mo. Kay kapoy kasi ko kalit, kasabaan ako. O sana ba kay ma half day na lang yung mo.
0: Nawa, half day na ko.
1: Half day na lang ko. Mag-ilis pa biya ko ha. Di ba lalim kay.
0: Mag-change costume pa biya ko.
1: Okay. Laliman ka, naka-stocking pa na. Naapay. Basta, uy.
0: Naka-two-piece pa si Wonder
1: Woman. Naka-two-piece pa na. Tapos naapay ka tong, ako pa ang corona-corona sa agtang. Kasi malimot pa ko. Maka-duty pa ko nga na ato. Di ba?
0: Kanibitawang
1: kapan ako asa ko man ibutang Ronald ko ninyo busa amping din mo no amping yun.
0: Kaya gani nasabutan pa nila siyang bana nga buot pa niya nga, nila nga ma-enjoy ang kalinaw o privacy silang pamilya ilabi na silang anak tala wala pa man sa ka-advance na sa internet karong panahuna.
1: Gidugang pa sa aktras gadili madugay ipaambit na niya sa publiko ang kalahiang kailhanan sa ilang gitawag beautiful treasure.
0: Grabe ba beautiful treasure.
1: Wow.
0: Kay baby girl man. Gani gipanganlan. Gipanganlan nila kini oga Sloan kung adin kini nagpasabot nga warrior tungod kay kini lang ang ilang giangayan nga pangalan sa iyang bana.
1: Wala na di inani di nga word ba.
0: Dili na magana. Para gud nang Mercler Princess Jean sa Sloan.
1: Ba. Ya yeah, sabon pagit si mo teacher pagit ang spelling. Uy, Jean pagit.
0: So na kaning high school ko magnamjay no i-share lang ako gamay. Naglalis mi sa kumay sa kadong spelling no akong pangalan.
1: Plus spelling man gyud. Kano bitaw na?
0: No spelling no.
1: Pero karon bitaw busa bug imo pang RT-RT han ang pangalan sa bata. Kay mo normal na siya.
0: Mao gani.
1: So na kay i-judge pa ka. Kay yung spelling ko yung spelling mo mama na pa yung ka.
0: Mga na mga bata ka nga. Taas sa gisa ko pangalan maoy.
1: Uy, pero ilhang pangalan ka ng grabe ka unique. Pa-unique kayo pangalan.
0: Gani pa siya. Muna pag magkaanak ko po, ano kayo pangalan kay ko, ano? Tuturo ka letter.
1: Sa lugar?
0: ABC.
1: Amao lang. May nanam, dahil mong planas mong kinabuhi. Sige.
0: So, balik na ka, lovey kaya. Samtang buot patut pa ni lovey nga magdako iyang anak nga ligon sama sa usaka warrior nga anda mo ato bang sa tanang mga hagit sa kinabuhi.
1: O dumduman nga ng anak si lovey sa malabang tuig Tuig dos will bind kisinko og sa pagkakaroon ni balik na kini sa showbiz. Di ba lalim no? Nga mag-working mom ka.
0: Happy life, happy mom. Happy family niya. LDR pag hindi sila siyang bana Magnum Jane.
1: Kay, at least.
0: Oh, kaning iyang bana, kaning ang work ani is, ang nature sa work siyang bana is travel. Kunya, magkakita ay lang sila ani nga country. Kunya, kanipon si Lavi, diapon nila, dira sila magkita siyang bana. So, gabi nga adjustment para nang yun nga magkuan magka-family time gihapon sila despite sa kabisi sa ilang pamilya. So, muna itong mga isipin na, no? Bali na ito sa karon sa atong gipaabot nga
1: blind item.
2: Di na kinahanglan og fortune teller kay bisan kinsa kanato pwede nang makatagna.
3: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi maogid siya.
4: Dahu!
2: Aniya na ang blind item.
1: Usa kasikat nga actress ko no ang wala pagyud fully naka move on siyang ex nga singer. Oy sinatcha day.
0: Dili na ako kay di ko actress.
1: Wala po ko ex-singer.
0: Gani, di ba singer ako?
1: Ano, mau binasula mo ta din eh.
0: Dili na kita.
1: O, di gini kami. Masin ka mo, Char. Grabe good ga, ano ba, pamasid. Bisan dugay na silang nagbulag bag ng France, burag na paghihapon sila'y unfinished feelings para sa kariadto niyang uyab, ang naisgutan nga aktres. Matod pa sa mga nakabantay, dali ko no siya nga matrigger kung ma-mention ang pangalan sa singer. Ay, nana, good, magdom kiya na, basta di pa ka-move on kay... Ay, si Kuan ba? Nawala na, wala na sa mood.
0: Hoy, nakita ba mo ni Kuan?
1: Ah, ni Kuan? O, Kuan. Shut up, Kuan.
0: Kaya ba itong mga devil-devil po di mga Kuan? Hoy, si Kuan ba? Nakita ba na ko si Kuan do? Kato si Kuan lagi.
1: Ah, di man, di mo ko ina nga friend sa imo.
0: Ako, sa katong mga friend, ako kailan na magkinsa mo.
1: Special mention sa Magnum Angie. Kaya good siya. Hili kayo siya mag-trigger sa mo, Magnum friends. Lalagyabong kaya na siya mag-trigger sa mo. Nag-day off karon. Bitaw, usahay, makabantay ang ihang mga kauban. Nga mahilom siya kalit kong isigutan ang love life si Hang X. Ay, pwede din na
0: dia. Love
1: life yung X. Hindi na sa una, bitaw, nga naiuban kay pag isigutan kay, ah, mo ba? Okay na dahil siya. Good for him.
0: Hindi wow.
1: Pero siya kay, ay, di ko gusto i-topic. Pero ganana, inana si actress. Dili ko na siya ganahan nga makita ang singer nga mas palipayon og successful human silang breakup. Ay, wag ganun. Wag ganun, no. Dapat happy ta sa to apong mga nakarelasyon. Tapos,
0: kaya na yung mga social media posts gigi-assume sa fans nga patama ako na paigo. Bisan wala man niya direktang gin-name drop ang iyang ex nga singer.
1: Pero may lain mapasing lang.
0: Siyempre, ex mo niya.
1: Pero at least, no, nga siya po siya po nga sa desired to good siya no, nga.
0: Wala siya ka-move on.
1: Wala siya ka-move on. Wala niya gitago ang iya hapong feelings.
0: At least, kuan siya ba? Kanibitaw, wala, ibitaw siya nag-pass if. Pero, nabi yung mga kuan nga, gitawag nga, fake it till you make it.
1: Ay, nana, gitinood. Pero bitaw, hindi lang pa ka maka-move on. Pero kailangan niya mo mag-move on. Ay, mga inana nga mga scenario, magdong friends. So,

0: tabangan niya ang kaugalingon nga mag-move on na kay syempre matrigger gyud siya bisag unsa on na binakinara sila sa usa ka industry kani nga showbiz makita gyud niya bisan na asa nga kani nga party makadungog gyud siya ug ang mga balita labi na kay siya actress iyang boyfriend ex-boyfriend singer so at least makakope up na siya sa iyaha pod nga mga dunggan or mga kita pod nga dili gyud sa tanang panahon nga magpabilin gihapon nila nga paginigugmaay kaya nagkabulag na gyud pod in town sila Magnum Chill.
1: Sila himag itong feeling Magnum Chill, no? Wala tay bitterness sa tuang ex. Kay mismo ako, no? Wala ko'y hinanakit sa ko ang mga nakarelasyon ka ni Adjo. Forgiven at tanan. Uy, nainanangan sistema. Kay ano man God, yun mo na lang yung tanawon ang happy memories din yun together. Instead nga katong...
0: Siyempre, magsige kang kasuko, mag-dwell lang gindi ka noon dira nga. Kanibitang gilip na gindi ka ma-okay. Mastak bitaw ka nga. Nasuko ko sa iya, kaya muna yung gibuhat sa ako before, mga inaanap bitaw nga mga kuan. So, saan na lang ni magpag-move forward sa imong kinabuhi, anak? Kung magpabilin na ka, anak, ng mga kasakit.
1: Bitaw, embrace lang ninyo ang kasakit. Mawala ra na siya. Trust the process lang yun. Ma-okay ra mo. Labi na ka itong mga gipangbiyaan. Actually, mas dali mo maka-move on compare sa mga tao nga nagbiya.
0: Og dili mawala imnilag paracetamol.
1: Oh, ay ganyo kalimti. Daw nas pharmacy da doon.
0: No, pwede nang mo paracetamol. Ya parise da yon ninyo og kaning para sa ubo.
1: Oso, oso lang yung daot naman yung muha. Grabe naman sad.
0: O, dili na pagkit mawala pag tuob lang mo. Muna na siya ako ang matambag sa inyo.
1: Well, at least na siya tambag sa inyo, Magnum Friends. Bono to yung tambag sa inyo. Nara na lang ninyo, dawato ninyo o dili. Take it or leave it daw.
0: Actually, yan, kada akong mga tambag, lugan na ginaan niya ginaantos.
1: Ginaantos ako na, kaya wala naman yung good choice. Kaya kung istorya, pag ko sa iya, sa kong mga gibate, may ganang mood siya, eh, may nag-parsitamol.
0: Wala, may hindi mong gibate, mas may nag-parsitamol.
1: Yes, kaya itong mga hilanat-hilanat, pero ang kasakit, pero ang heartbreak, dilay gyud siya ma.
0: Pag heartbreak, kuan, nainom lang ka o kaning agwa.
1: Uso na mabunay mo mga ayaw pa may nawani niya Magda Friends to kay wagay nag-workout ano siya ako atanan ako ganing a friend niya
0: huwag sakit pag yun gihapon butangi og down sa bayabas
1: mga good kay maulian rin na ang ang samad maulian rin ang samad sa inyo ang kasing-kasing hindi na magdumkiya oy urus Orot ato oras.
0: So wala na orot gitong oras Magnum Jeno dahil ra kayo nga panahon na pupos sa gitong nga oras sa tong atramanon karon nga Magnum Show with Delight. So iba nga mga pagapanimaya Magnum Jane.
1: Yeah, sa magdabaki ano, thank you kaayo. Sa tuang mga atig paminaw na rin si Magdoma Sara Manuel na minaw na siya gwapa kayo, of course. Sino ka dyan? Achas. Pero thank you kaayo sa imo ang pagpaminaw. Usa po rin siya na sa mga dilig kapalong po siya po nga radyo kay lagi. Magmahinaw maging na siya sa tuwa po do sa Magdom Radio 24 oras. Sa gani kay siya pa'y makahatag po sa tuang mga balita. Thank you so much no. Og si Madam Isabel Mandang din na sa may barangay Kauswagan. Hello sa imo. Thank you so much. Yung mga nga pagpaminaw kanuna isa Magdoma Radio. Nag-comment ganito siya din yung mahal na mahal ko kayo. Ay, grabe naman talaga. Si Private Ryan Dagundon, shoutout idol from Marawi City to Eric Magdugo o sa akong self-idol. Shoutout sa imo sir, Dagundon. Thank you so much. Yung mga pagpaminaw. Dyan numero. Pa-shoutout mga gwapa from Lower Bantilis, Bugo. Madam Dirama, mainiton nga kahaponan Magnum Jane Magnum Kia sama sa kainis kahimtang sa panghitabo sa kalibutan. Amping ampo. Yes, amping ampo lang gyud taani Madam Dirama no tugot po lagi kay unpredictable kaya daghan kay kahitabo karon po no sa ato ang kalibutan. So dito kalimtan no nga magsuot dito og face mask Magnum Kia tugot po lagi kay napabilin pag hapon ang haze.
0: Kato mga minasa mga tigulang, mga bata. Anong pod nga, ganyan sila, likay na pusta kung magrabihan nila mga ipang-bati.
1: Yeah, true. Ayagin mo pag pasayagin nyo sa inyo hapong self-importante kayo nga kamo, muamping sa inyo hapong kaugalingon. Tapos, pag dumakiya, ito po tayo nga, i-shoutout po din na sa may lapas uno. Daghan kayo, mga naga-tune in din, ano, kaya nakagita din ka-upload. Daghan kayo mga naga-tune in din, mga listeners na ito. Thank you so much sa inyo hapong pagpunin na lapas uno, barangay lapasan. At nga, na-observe na ganyan, daghan kayo ang mga listeners. Din na sa may kukon, Public Market, Carmen Public Market. Thank you so much sa inyo. Niyo po nga pagpaminaw kanunay sa Magdum Radio.
0: So siguro dugang po niya pagpanibaya sa itong mga higala karon nga nagauban gihapon sa ito aso mga higala nga sila si Police Corporal Louis Jones sa pantay gikan sa CDU kaniya ito ang higala gihapon niya si Sir Troopers gikan sa PS2. Sir, ako na wala na din mo pwede makancel yung i-order nga maruya, bahala ka diha, padulong na to. Nahiwa na ang saging.
1: Namaulang.
0: Sa ito nga amigo, ako na amiga sa college, ito nga college

sa'yo po damag na mag-chain. Kaya po itong higala nga, please nga po niya sa may Misamis Urintal Provincial Office nga si Sylvester Mufar. Happy Sunday kanimo diha, Toy. Uga ka nga, Ma'am Hides

reklamo bang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Siriyo and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: DTX 500, maoy tubag sa diabetes kung diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Let's go! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso, o kuban pang na gagmay ng particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong, o tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, o pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing o baga. Ilabi na sa dugay nga exposure. Ania ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
8: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later klaro na nimo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun imong gamiton, kaso yung N95. So, that's the best na kuhan niya imong i-wear. Although, sakit na siya, kumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka, saka layer, kasap na ragit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na ano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sa kanan asthma allergy mga kamo trigger, so mo na nga magbikay gin sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na din ilang mga diktana mga aron nga dikay sulod ang mga
7: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nung danong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
12: Ina ang kape ko.
11: DTX Coffee Mix.
12: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo. alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: 200 ka mga flight sa Jakarta, Indonesia temporaryong gikanselar tungod sa pag-alboroto sa bulkang Anak Krakatau. Magnum Business NFA gipaniguro nga walay mausik nga bugas sa ilang mga bodega. Magnum Entertainment nakoronahan nga Miss World 2026 Jerry Mula Dominguez gikan sa Dominican Republic. Og sa tug Magnum Sports, American tennis player Eva Jovic, emosyonal human sa kulbahinam nga tulo ka set nga dula nila sa higalang si Pinis tennis star Alex Ayala.
1: Balitang Magnum.
0: Mike Sun, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Setyembre 6, tuig 2026. Kini nyo matigbalita, Magnum Chingintrina Enriquez.
2: Og Magnum Mencho Kabaktulan.
0: Og karon sa detalye sa tung Magnum Lokal. Gibotyag sa Department of Health o DOH Region 10 nga dunay 5 katao ang namatay dinhi sa rehiyon tungod sa rabies karong tuiga. Mato ni Dr. John Daniel Estardante, Medical Officer Chief Infectious Disease Cluster sa DOH 10 nga mas ubos sa ang maong ihap kung itande sa ilang natala sa milabay nga tuig nga na siyam ka mga tao.
3: So ang human rabies cases, aya rami ganop or kanang gina-record as human rabies case if mamatay siya. Because rabies is 100% fatal. Kung mabuhi na siya, adi siya rabies. Hindi na mo siya gina-record. The only information I can share to you, 2026, 5 kabuo cases ang among na-record na for 2026. That is lower than last year, kaluoy sa Ginoo. And kini siya, kung asa, I cannot tell you, asa specifically, kinamantay ka ng kuan. Kuan lang is, dili siya clustered in one place. Ibuok region 10 siya, ana-ana siya. If panaw ni mo ang mapa sa katong heat map, kung asa mga cases, ana yun siya. Dili siya ka ng clustered in one place lang.
0: Dugtong nini, subling na pahimang ko, nagpahimang no si Estardante. Nga to sa nga doon ay binuhing uro, nga mahimong responsable with owner, diin naguna ni ini ang hustong pagbakuna sa mga binuhing iro og iring.
3: Responsible pet ownership. Train your dogs properly, have them properly vaccinated and kuan. Make sure bitaw nga dili makabuhi, dili makapaak og tao, kamo mismo dili mo mapaakan. Kana gyud responsible pet ownership lang gyud ang akong gina-advise for people.
0: Ang mga pamahayag ni Dr. John Daniel Estardante, Medical Officer 3, Infectious Disease Expert sa DOH Region 10.
2: Di pahimagnon si Reverend Father Rex Ricamora sa St. Agustin Cathedral. Ngadto sa katawhan nga timanon inay dagmalon ang atong kinaiyahan. Mato ni Father Ricamora nga susama kanato nga tao ang kinaiyahan nga ginama o gimana usab sa Ginoo. Gidugang pariining nga kung unsa man ang atong binuhatan o buhatong pagdagmal sa kinaiyahan, siguradong mubalik kini kanato.
4: Ang tao nagkinabuhi, naghimog syudad nga murag bulag, nahibulag sa kinaiyahan. Kung igsuon nato ning tubig, aduna siya katungod. Musulti ka nato na ako'y katungod to coexist with you. I have the right to coexist with you in this planet. I have the right to be clean and not wasted. Don't throw away plastic and toxic pesticides, etc. Nabuang na mo? Kay kung inyo nang ilabay sa ako, asa man na mubalik din ha ang mga plastic imo nang ginainom pabalik kanimo. Di na makita ang logic ba? Gikan sa Ginoo tanan nagbuhat na unsay buhaton nimo sa kinaiyahan, gibuhat mo kana kanako. Pwede mo hingon si Jesus ana. Kay ang kinaiyahan matud pa sa gibasa karon, gihimo agi kang Kristo og alang kang Kristo.
2: Pamahayag ni Reverend Father Rex Ricamora sa St. Agustin Cathedral.
0: Dugang Magnum Lokal, gibotyag sa Provincial Tourism Office sa Kabigay nga dakong kabutang ang kalimpyo sa palibot sa turismo sa lalawigan. Matod ni Provincial Tourism Officer Candice Borromeo dahil nga gawas nga masiguro kini nga mapreserbar ang mga natural nga talaon mas makahatag usab gini ug mayong impresyon sa mga bubisita sa ilang probinsya.
5: A clean environment creates positive first impression. Effective solid waste management directly contributes to the protection of our natural resources. Through proper waste disposal and management, environmental education, and the active participation of everyone, we can preserve the natural beauty that makes Camiguin unique.
0: Ang pamahayag ni Provincial Tourism Officer Candice Borromeo Dael. og karon sa tong Magnum Beat and Live Reports.
1: Magnum Beat Reports.
0: Dirita, apartment gikawatan, duha ka biktima. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
6: Reklamo karon ang duha ka mga babaeng estudyante ni atong siyudad human matugtan nawa ang ilang cellphone o kwarta sulod sa ilang boarding house. Subay pa sa report na ila kining duha ka mga babae nga si Elias Hazel og Farah nga nag-boarding house sa usa ka apartment dinhi sa Fernhill 26 ning siyudad. Gibutyag na samtang maligo si Hazel iyang gibutang ang cellphone nga iPhone sa lamisa samtang ang iyang kauban nga si Farah na sa kusina. Ang iya usab nga iPad og kwartang 100 pesos na usab sa maong dapit. Unasa na himutang ang maong cellphone. Kumpiyansa ra usab sila kay lagi na sila sa second floor sa maong apartment. Ug matutan nakalak ang ilang pultahan. Apan pagawas ni Hazel na tingala na lang siya kay wala na ang iyang cellphone ug 100 pesos nga kwarta. Ug nakita usab niya nga open na ang ilang pultahan. Ug sa diyang iya kay iyang gitawagan ang maong cellphone dili na kini makontak ug gituohan niya gikuha kini sa wala mailing suspitsado. Hinungdan niya daling midangop sa police station na Nazareth para sa pag-aksyon ug sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon ng maong kaso, refer na sa investigation section para sa dugang aksyon o saktong disposisyon. Balita, kikan sa Police Station 9 Nazareth, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita o serbisyo Magnum Radio.

0: subling gipahinom duman sa CSWD ang katawhan. Gali kayan ang magtago sa ilang gibati kung kini nakasinati og depresyon. Gibutyag sa CSWD kung dili makaduol sa inyong pamilya o mga higala, mamahimong mangayo og tabang ngadto sa CSWD aron nga magiyahan og malikyan nga adunay daotang mahitabo ngadto sa mga biktima sa depresyon. Gidugang pa sa CSWD nga bukas alang sa mga walk-in client ang ilahang buhatan og kung makabati og kaulaw nga sa personal. Iingon ang mga problema. Mamahimo og gihapon nga magpadayag sa ilang problema, pinaagi usab sa pag-contact sa ilang mga numero nga gitanyag sa psychosocial, pinaagi sa 0970-039-2709. Gikabot siya nga pwede usab sila nga mag-message sa Facebook page nga CSWD Psychosocial. Di mamahimo sila nga mo-contact ngadto sa mga individual nga makatabang kanila nga mapagaan ang ilang mga gipangbati. Samtang gipasalig sa CSWD nga confidential ang tanang gisgutanan sa agent og mismong biktima sa depresyon. Balita gikan sa CSWD, kini si Magnum 124 Jane Luna sa berta og serbisyo magdubradyo.
1: Salamat Magnum 124 Jane Luna, dirita dugang balita. Halos 300,000 ka mga nga annual budget sa terminal leave sa mga personay sa GR Bora General Hospital hisgutan sa konseho. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Miabot sa halos 300,000 na kapina ka mga sumada sa gikabutyaga nga appropriating fund gingon kini usa sa mga annual budget nga ipatuman sa administrasyon sa GR Bora General Hospital kun City Hospital ning atong siyudad. Kini base sa proposed ordinance number 2026-392 nga ginuso ni kagawad Yan Lamlima, chairperson sa Committee on Finance, Budget and Appropriation, kalabot sa appropriating sama alang sa item nga personal services, terminal leave benefits, Bel Pasco nursery sa nasangpit nga ospital ug ang annual budget sibo sa mga panginahanglanon alang sa personahe nga mga public servant o uban pang ng mga pag-address sa mga kasagarang problema sa panglawas. Balita gikan sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Dugang balita, aton dawaton tungod sa kape. Duha matod pa kalalaki, nag-away. Ano yan, detalye ni Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Reklamo ang usa ka lalaki human matud pa gihulga og gibato sa usa ka janitor. Subay pa sa report na ila ang complainant nga si Alias Randy, 42 anyos, residente sa Upper Nazareth ning siyudad. Samtang iyang gireklamo si Alias John, 46 anyos, usa ka janitor sa usa ka dakong establishmento ning siyudad. Gibutyag na samtang naginom ang og kape si Randy sa usa ka tindahan. Kalit matud pa nga nangayo kini si John. Apan nagdumili ang biktima, hinungdan nga nasuko kini og mikuha og bato og gibuno ang biktima. Hinungdan nga misukol ang biktima og nahitabo ang pisikal nga panagaway. Hinungdan nga parehang nakaangkon ang duha og mga sama dugbunog sa nagkadaiyang party sa kalawasan. Apan gidugang pa sa biktima ang gihulga siya og hapat yun. Rason yan hadlok kini sa iyang kaluwasan. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na sa Police Station Tukugon para sa saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: 96 ka mga malapason sa balaod nadakpan human sa gipatuman nga gipahugtang police operations sa balita og serbisyo ani sa Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
3: 96 matutpa ka mga individual nga malapason sa balaod nadakpan sa gipahugtan nga mas gipahugtan nga police operations din isto nga rehiyon di na kinigilang kubad sa kuna din sa gipahigayon nga 42 ka mga anti-illegal drug operation, doon na aresto nga 51 ka mga individual ug mga kumpiska sa dilimo minus 353.358 grams sa gitong shabu, 6 ka mga marijuana plants ug 0.5 grams sa gitong marijuana leaves sa kukun nga kini doon total submitted na standard drug price nga 2,484,094.40 pesos samtang sa pagpahigay na sa abog operation against wanted person doon na sikop nga 36 ka mga wanted person katapang sa managalahing nga kaso kung din ginigilang kuban sa siyam ka mga most wanted person o 27 ka mga other wanted person. Sa patang sa pupahigay ng sabog ang kapanya Bato Kalus Firearms kontra Boga, doon ay napahigayon nga 21 ka mga operasyon din kini Minnesota sa pagka-aresto sa tulo ka mga individual at pagka-kumpiska, pag-surrender. power sa 91 ka mga armas uga usa ka hinagiman samtang sa pagpayag sa buga kompanya Batok Illegal Mining kini mirisod kini mabot nga to sa 15 ka operasyon ug kini mirisod sa pagkaaresto sa 5 ka mga individual ug mga kompiskas dili mamino sa uga mga mineral ores uga mga heavy equipment nga mo dili ka tinag mabot ka to sa 297,500 na peso samtang sa pagpayag sa buga 32 ka operasyon Batok Illegal against Sigurita Smuggling kini mirisod sa pagkasikop sa usa ka individual ug pagkakumpiska niling mga gitawag as illegal smuggled cigarette nga doon nagkatidad sa 6,450,360 pesos at ang mabot nga to sa 9,151,954.40 pesos ang nakumpiska sa tunga kapulisan sa ipagpagayon nini sa usa ka simanang operasyon na gikan Agosto 27 to the September 2 sing Triga sa Timuokan, Northern Mindanao. Balita gikan sa Police Regional Office para sa balitang Magnum kini si Magnum Hunter 23 Kiabit Observisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabellano sa Grita. Dugang balita, pasyente. Sa usa ka balay tambalana na gingong misibat sa balita observisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Plamo sa police station Tukugon ang management sa usa ka balay tambalanan human matud pa mikagi wang usa nila ka pasyente. Subay pa sa report na ilang pasyente nga usa ka 17 anyos nga lalaki, PWD residente sa Barangay Bayabas ning siyudad. Gibutyag na nananghid ang maong pasyente nga mag-CR apan kalit matutpangan ni ambaki ni sa bintana sa CR og mihawa paog milakaw. Gibutyag nga ang maong pasyente nga sulob og puti nga sando, blue nga short pants nga maong sa maong higayon. Og matutpa bisan pa man sa pagpangita sa mga staff sa ospital wala na kini nakita. Ug sa pagkakaron padayon pa ang pagpangita sa maong pasyente. Ang maong kaso refer na sa Police Station Tukugon para sa dugang aksyon ug saktong disposisyon. Balita gikan sa Police Station Tukugon kini si Magnum Hunter 22 Faith Villes sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: DSWD 10 giimbestigahan na ang mga nagpaluyo sa fake Facebook group nga gapangilad gamit ang pangalan sa ahensya. Sa balita ug serbisyo ni Magnum Hunter 24 Jane Luna.
0: Iimbestigahan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ang mga individual nga gahimo matod pa og pagpangilad pinaagi sa social media ngadto sa mga beneficiaryo sa ilang buhatan. Gibutyag sa DSWD nga adunay mga reklamante ang nagpadayag silang kadismaya tungod sa mga Facebook group page nga nagpaila nga sakop matod pa sa DSWD ang mga nagdumala giingon nga gapangayo matod pa og sensitibo nga mga impormasyon. O gosh, ang naiskutan ng mga nagdumala sa mong Facebook group page. Apan giklaro sa DSWD nga dili sila gapangayo o gosh, o ingon man pod mga sensitibong impormasyon pinaagi sa dili formal nga data recording. Samtang gipasalig sa DSWD, gapadayon ang investigasyon o manubag ang bisan kinsa nga nagpaloyo sa maong pagpangilad. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 24 Jane Luna og dilita duha ka mga duha ka kaso sa physical injury na talas ka pulisan. Ania, ang detalye ni Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Duha ka managlaing kaso sa physical injury ang natala ka nun sa kapulisan. Sa unang bahin, may reklamo sa Police Station Tinkugman ang usa ka sa 63 anyos nga inahan. Human matuta nakaangkon kini og injury ug samad sa iyang ulo. Subay pa sa report na ilang wong inahan nga si Elias Nancy, 63 anyos, vendors o residente sa Per 4, Barangay Tablo, ning siyudad. Gibutyag nga gireklamo niya ang anak nga si Alias Remark na sa saktong edad o residente usab sa maong lugar. Gibutyag nga nangayo o kwarta ang suspitsado sa iyang inahan. Apan nagdumili kini, hinungdan niya kalit matudpa nga nasuko ang suspitsado o iyang gibunalan ang pultahan na rason niya naigo ang ulo sa biktima o nakaangkon kini og samad. Samtang sa laing bahin, may reklamo usab sa Police Station 7 Bulwa ang usa ka 21 anyos nga si Samantha, residente sa Barangay Kanituan ng siyudad. Batok sa iyang kaugalingong uyuan nga si Alia Sandy na sa saktong edad ug parehong residente sa maong lugar. Gibutyag nga tungod matud pa sa usab sa selo sa kwarta ug kalit matud pa nga gibuno og pack sa Milo. Paghuman gisipa ug gisumbag pa sa suspetsado ang biktima. Hinungdan niya nakaangkon siya og sa madugbunog. Sa pagkakaroon ng parehong kaso, ka-refer na sa Lupon sa Barangay Tablon ug sa Barangay Kanituan alang sa panagsabot ug sa saktong disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station Tinkugman o Police Station 7. Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villin sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villin sa dirita sa mga detalye. Ubay-ubay ka mga entrepreneurs. Gipaubos sa food safety training sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Malapusong may pahigayon sa food safety practices training alang sa mga benepisyaryo ang buatan sa Department of Science and Technology kung DOST Misamis Oriental sa ilang food safety and good manufacturing practices kung GMP training sa mga entrepreneurs nga gipahigayon sa El Salvador City lalawigan sa Misamis Oriental. Pinaagi sa mga training nagahisgot sa pagbaton sa mga prinsipyo sa luwas nga pagkaon lakip ang food safety hazard, personal hygiene, sanitation, prevention of cross-contamination, proper food handling and storage, facility cleanliness, documentation practices, ug ang pag-aplikar sa mga GMP procedures aron ma-minimize ang food safety risk ug ma-maintain ang maayong quality sa produkto sa kalihukan nga nag-conduct og discussion uban ang mega best on the corrective preventive action ubos sa Food and Drug Administration kun FDA. Kini adunay relasyon sa company's license to operate application lakip na nag-discussan ang pag-address sa mga FDA observations ug ang gikinahanglanon nga i-improve sa pagsuporta niini ug pag-demonstrate sa compliance ug pagbaton sa dugang supporting documents ug pagpadayon pinaagi sa technical assistance and capacity building sa nasangpit nga buhatan ngadto sa mga local food enterprises dinhi sa lalawigan. Kini aron nga mapahingusgan ang food safety practices nga ma-address ang regulatory requirements ug mapa-improve o mapalambo ang overall nga manufacturing operations sa mga factory nga nag-operate sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa DOST Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, dirita sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Atong dawaton na karoon ang pagulagwais dagan sa trapiko diha sa same recto Lemkitkay Drive sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Yes, Magnum King nata diri sa may same recto Lemkitkay Drive ning atong syudad. So far hapsay og umugaway naman sa atong dagan sa atong sa trapiko nga atong nabantayan diri sa atong lokasyon. Makita nato ang private ug public nga behikulo kung padulong sa isting bahin o pasulod man sa sentrong bahin. So far, laos-laos naman sad ang dagan samtang functioning naman sad ang traffic light diri sa atong lokasyon karon. Samtang sa lakad sa panahon, wala man sad tayo nabantayan nga pagpanag-ulan o pagpanaliti karong mga orasa. Ug atong panahon sa kawanangang bahin na dunay bagang pagpanag-um o inubanan usab sa baga nga haze ang atong makita karon sa kawanangang bahin. Ug painumdum sa tanang mga katawhan nga magsuot og face mask sila bina sa atong mga senior citizen ug mga kabataan para maprotektahan sa posibleng epekto sa haze. Ugmaw ka na ang atong inato nga paglagway sa dagan sa trapiko ug lakad sa panahon diri sa may CM Recto Limkitkay Drive ni atong syudad. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villin og karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
1: Ana sa bigas linya si Ma'am Catherine Asunto ang atong pag-asa weather forecaster. Ma'am Catherine, maayong gabi.
5: Yes, maayong gabi, Ma'am. Maayong gabi sa mga suking tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor ng weather system na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Corvan, yung latest location na sa 1,035 kilometers east-northeast extreme northern Luzon. Yang maximum sustained wind 65 kilometers per hour near the center, gusting up to 80 kilometers per hour sa eastward ang direction at 10 kilometers per hour. So far, yun noong dili ta affected ani na weather system. Pero sa Mindanao, tibok tapit, makasinat isa panalagsang pagtag-um, nato na sa mapanganurong nga kalangitan, na isyanta sa patak-patak o mga isolated na rain showers o thunderstorms, sabi na kung hapon o gabi ini tungod sa localized thunderstorm. Hinayangan tanong sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan, nato na sa habagatan kasad pang direksyon. Ang kadagatan, hapsay, nato na sa kasarangan ang pagbalik. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Atong highest heat index sa ganina niya, abot to 40 degrees Celsius. Sunset is 5:47 sa hapon. Philippine Standard Time, 5:47 sa hapon. Sa gabi. Kini si Catherine Asunto sa DOSC Pag-asa Muluga ng gabi.
1: Dagang salamat, Ma'am Catherine Asunto, ang atong Pag-asa Weather Forecaster.
4: Magnum Weather Alert! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligat, epektibo, DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay moji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Balitang Magnum.
1: Sa pagpadayon sa itong balita, dilita sa itong Magnum Special Reports, dilita sa itong Magnum Trivia. Atong dawaton karon ang klase-klase nga polisyon. Ani ang detalye, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Hi, Magnum friends! Ani ang sa damagis ka itong nindod ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud o dugang kasayuran sa Bangbutag. Magdo friends, ang atong isigutan karon mahitungod sa klase-klase nga mga pulisyon. Nasayod naman kita, Magnum friends, nga ubay-ubay ka mga pulisyon na ang atong giatubang din sa kalibutan. O gangayon ato kining masabtan, aron usab nga kita makatabang. Magnum friends, ako'y pasubot sa inyo unsa bigid ang pulisyon. Mao kini ang pagkahugaw o pagkadaot sa itong palibot tungod sa mga butang nga makadaot sa tawo, hayop, tanom o kinaiyahan. So simple nga pagkaingon, Magnum friends, kung adunay harmful na substance o activity nga makapahugaw sa hangin, tubig, yuta o palibot, pollution na siya, Magnum friends. So panangitan, air pollution. Posibleng gikan sa aso o harmful gases gikan sa hangin. Kung nata sa air pollution, kabuluba mo nga ang hangin nga itong ginawa mahimong manggawan, panangitan ang aso gikan sa sakyanan, pabrika o pagsunog o basura, mao ang gitawag nga air pollution. Sunod, Magnum friends, mao ang water pollution. Mahitabo kini kung ang basura, chemical o hugaw maabot sa atong suba, kanal o dagat. Dili lang ni problema sa tao kay makaapekto po ni sa mga isda o uban pang lamang dagat. Samtang ang land pollution. Kung daghan kayong basura nga ilabay kung gisag-asa, magkahugaw po na sa itong yuta. Mauna ang land pollution, simple kayo kung ang yuta hugaw, apektado po ang palibot. Aduna po yung mga bakterya na posible nga magsagol-sagol. Samtang aduna po yung noise pollution. Pollution ba ang saba? Oo. Kung sobrang nakakusog o kanunay na ang mga dingog sama sa traffic, construction o speakers, mahimo na siyang noise pollution. Bisan din ito makita, maka-apekto gihapon ni suglawas o pahulay. Sunod, Magnum friends, mo ang plastic pollution. Kabuluba mo nga plastic dili-dili mawala? Mao kung sige taglabay o plastic, magtapok kini sa palibot ng mga peligro sa mga hayop, bilabi na kung ilang makaon o makasagol sa ilang habitat. Samtang ang haze, dili mismo ang haze ang tawag sa klase nga pollution, pero kasagaran, ang haze mahimong resulta sa gamay nga particle sama sa aso o abog nga magtapok sa hangin. Pero kabalo ba mo nga pwede makount isip air pollution ang haze resulta sa mga pollutant sama sa aso, abog, smoke particles of emissions. Pero para masakto sa yung sabton, ang haze dili mismo usa ka separate niya klase sa pollution. Kondisyon kini sa hangin din magtapok ang gagmay nga particles sa atong una na naisgutan nga aso. Maunang usahay dili gyud maayo atong visibility kung adunay haze ug mahimong kumailhan nga polluted ang hangin. Maong sakto ra pod ang pahimangno gikan sa itong medical professionals

0: Libradyo.
1: Salamat Maglum Hunter 24 Jane Luna. Dirita sa How To's News sa How To Be Independently Emotional. Sa Balita o Serbisyo, Anes Maglum Hunter 16 Jane Intrina Enriquez.

0: Ako si Mavia Clara sa No Limitang Here, na ilhan usab siya sa Kristala, maging sino ka man o sa maalaala mo kaya. Katunga tayo mga Magnum Friends na asa taas ang iyang karir, pero iyang gipili nga muundang ug muhawa sa hilom. Ug karon, human sa napu katuig, makita na usab nato siya. Apan this time mga Magnum Friends, dili na sa TV, dili na sa pelikula, makita siya isip usa sa mga na-feature sa The Legacy We Carry, 100 Years from Marinol to Miriam, ang Centennial Book sa Miriam College. Og sa karon mga Magnum Friends, kung makita ninyo si Chinchin, lahi na gid siya kaayo. Kaysa karon si Chinchin, usa na siya ka consecrated lay person. Unsa na? Simple lang. Nagpuyo siya og kinabuhing gitugyan sa Dios. Wala sa kumbento, pero ang iyang baw, fry bait, pero tinuod og bugos. Iyang gibalikan ang iyang istorya sa dihang college pa siya sa Miriam. Ug matud pa, philosophy class. Ug ang topic, nag-excess bagyud ang Dios. Ug samtang ang uban nag-answer para sa grado, siya ni-approach sa ilang professor ug miingon. Sa Bisaya pa mga Magnum Friends, mitubag siya. Kabalo ko nga para sa grado ni, pero kinsa may mag-atiman sa akong kalag samtang ani ako dinhi. Samtang ang akong huna-huna na nikamot sa pagmatuod nga wala ang Dios. Nadunggan ba ako sa Dios? Kinsa may responsable sa akong kalag? Ug mitubag ang iyang professor mga Magnum Friends, nga padayon, padayon. Tungod kinakasulod ka na sa mga butang nga nindot kaayo ug makahulugan, busa ipadayo na. Ug didto nagsugod ang tanan mga Magnum Friends, ang mga pangutana na himong pag-ampo ug midugang pa si Chinchin mga Magnum Friends, nga matud niya nakigsulti siya sa Ginoo ug miingon nga Ginoo ko, gusto kong mahimong matinud-anon kanimo. Dili ko mutalikod sa bisan unsa, palapdan ko lang ang akong kaugalingon ug hulmaon ug umulon mo ako, matud pa niya mga Magnum Friends. Mga Magnum Friends, kini nga istorya, dunay leksyon nga atong makuha. Una, ang pinakalisod nga pangutana, mausab ang pinakaimportante nga pangutana. Mga Magnum Friends, usahay, ang pagpangutana dito nato makuha ang tubag. Dito usab magsugod ang pagtuo. Ang ikaduha, ang success sa kalibutan, temporaryo lang. Ang ratings, muubos. Ang sikat, malimtan. Pero ang kalinaw sa kasing-kasing, mauto ang dili mabayaran o maghatag ka nato o kalipay. Ang ikatulo, dili ang tanang mubiya na pildi. Usahay ang pagbiya mao ang pinakadako ng kadaugan. Kay gibiyaan nimo ang gamay para sa dako ng kadaugan niya gihatag sa Ginoo para kanimo. Ug ang ikaupat, ang Dios dili manubag pinaagi sa atong gusto. Kay siya, manubag pinaagi sa atong ikamaayo. Usahay ang dili karon sa Ginoo, mao ang giandam tika ug mas maayo pa. Anyway mga Magnum Friends, dinhi na lang matapos ang atong dipchikahan karong adlawa. O hantod sa sunod nga higayon, kini ang inyong Magnum Faith Bilis sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Villas. So, dirita, sa to ang Magnum Tourism and Tour, mo biyahe ta. Mo ato ta sa Kilay Campsite. Uba ni Magnum Hunter 20, Angie Alzado.

0: Ug narita sa Magnum Menu of the Day, Chicken Tortilla Chips Dump Dinner. Sa balita ug serbisyo ni Magnum 121, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug anayon usab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang Chicken Tortilla Chips Dump Dinner. So, dili na kita maglangan, mga Magnum Friends, ang mga simple lang ang mga ingredients na swak o kaira sa atong bulsa. Una, 5 cups chicken, 12 small na corn tortillas, 2 kakan na gihiwa nga kamatis, 15.5 ounce nga black beans, 2 cups sa cheese, 1 tablespoon oil, 1 tablespoon chili powder, 1 tablespoon ground cumin, 1/3 cup nga cilantro. Samtang andam na ito mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa usa ka dako ug lapad nga sudlanan, baking dish, butang ikini sa gamay nga oil. Una, ibutang ato mga tortillas chips. Karni sa manok, i-plaster kini pag-ayos atong sudlanan. Human sa atong manok, ibutang ang gilay ng ato ang kamatis sa ibabaw ni ini. Lakip na ang cilantro, cheese sauce, ug ikatag kini pag-ayo. Human ni ini mga Magnum Friends, tabuni kini sa foil, ug i-bake kini sulod sa 30 minutos ug sa 400 Fahrenheit na kainiton. Niini kuha og ibutang ang shredded cheese, gihiwa nga kamatis, og i-bake pag-usab ang ato ang Chicken Tortillas Chips Dumped Dinner. Hangtod na kini malanay ang atong cheese, mga Magnum Friends. Pag maluto na, kuha at kini og ibutang sa ibabaw ang black olives og cilantro. Pagbugnawa, sulod sa 5 ka minuto, og hiwa akini og pakig-ambit sa imong pamilya, mga Magnum Friends. Diri do usab kita kuto, mga Magnum Friends, sinaot nga aduna na usab kami nakuha sa tong bag-o og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 121, Lani Delgado, dirita sa tong detalye sa Magnum National. Gipamugos ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ang pagluguway sa termino sa barangay guest official ang nagunang tumong sa sugyot sa pag-uktaba sa BSKA sa tuig 2028. Mato ni Gatchalian nga planong himuong 1-5 katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay o SK nga kasamtangang anaakron na sa 3 katuig o mahimong epektibo kini sa pag-uktaba sa tuig 2028.
3: Tama. Kasi yung kasalukuyang termino ngayon, kasi mga nakaupo ngayon, pag mag-election tayo this coming November, actually 3 years lang sila. Uh-huh. No? So para maging 5 years yung kanilang termino ngayon, ipagpapaliban muna until 2028. Para buong 5 years yun. Pero counted na yun sa termino mo. Kung nakaupo ka ngayon, 1 term na yan. Uh-huh. Kung ikaw ay last term na ngayon, last term mo na ngayon. Hindi madadagdagan. So ganun yung konsepto na tinitignan ng proposal, which I think naman fair, no? Dahil para in nakaupo ngayon, kumbaga mabuo niya yung 5 years, gagawin mo ng 2028.
2: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Pabor si House Trial Spokesperson of UGA, Lanao del Sur, Representative Zia Alunto Adyonga, nga imbestigahan ang posibleng bahad sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. Kinihumana sa pahayag sa Vice Presidente nga nabalaka siya sa iyang seguridad sa ubahan sa kinabuhi. matunyadyong kinahanglan nga seryosohon ang mga ginasulti ni Vice President nga nabalaka siya para sa iyang kinabuhi ug mga bahad nga iyang nadawat. Hinuuna gibutyag ni Adyong nga susama dili tukma ang maong kabalaka sa Vice Presidente sa iyang kanunay nga pagbiyahe sa gawas sa nasud.
4: Kaya nga sinasabi ko kung sino yung nagsasabi na tatakot daw sa para sa kanyang buhay. Let's take it seriously. Now, we are taking seriously. What are your reasons? Give us the reasons. Provide the evidence so that the authorities can also look into it. Kasi seryoso ito eh. You're talking of serious threats. Ha? Pangalawa, kung seryoso po talaga, eh dapat hindi po siya nagre-request ng mga travel authorities. In fact, it's not an indication of someone who fears for her life tapos requesting for travel going around many countries, no? Hindi po 'yon yung nakikita natin for someone who prioritized foreign trips over her own personal security.
0: Pamahayag ni House Trial Spokesperson ug Lanao del Sur Representative Zia Alunto Adyong.
2: Dugang Magnum National, posibleng adunay kakulangon sa pagpaubos ni Vice President Sara Duterte sa standard booking procedure kung wala nakuhaan sa fingerprint human na mi-surrender alang sa reklamong grave threat. Mato ni Atty. Antonio Bukoy, member sa Free Legal Assistance Group, nga subay sa normal nga proseso, ang magatubang sa warrant ang kinahanglan magpaubos sa mugshot o physical fingerprinting. Samtang iklaro sa ni Bukoy, nga normal sa kasamtangang gabayan ang pagbiyansa sa Vice Presidente kagahapon. Hapon, subay sa memorandum sa Korte Suprema nga gitugutan ang piyansa sa weekend aron dili pugngan ang katungod sa mga akusado.
5: Okay, ganito ho, no? Hindi ho di pangkaraniwan yung pagpapiyansa ho ni Vice President Duterte kahapon na Sabado sapagkat gaya ng nabanggit ninyo, merong Office of Court Administrator memorandum na kahit na piyesta opisyal o kaya ay Sabado, ay maaari naman sapagkat ayaw namang ipagkait ng Supreme Court yung karapatan na makapagpiyansa agad-agad para hindi naman lubang maabala. Hindi pangkaraniwan yan. Yan mo ay normal, no? Sapagkat hindi lang naman si Vice President Sara ang unang nag-avail nito, no? Meron mga sa mga nakaraan, ibang kaso, na kahit hindi malalaki, kahit maliliit, ay pinapayagan naman to dahil precisely para nga hindi sila maabala at para hindi naman inconvenient masyado.
2: Samtang gikatingala ni Bukoy ang gingong bahad sa kinabuhi sa Vice Presidente.
5: Ang nakakapagtaka lang ay ayaw niyang sumakay ng elevator dahil doon natatakot siya sa kanyang seguridad. Eh ang kapansin-pansin dito ay takot siya sa sarili niyang anino eh. Dahil siya ay kung ano yung nalalathala na kanyang propensity to violence, eh yan yung kanyang anino na kinatatakutan niya na baka gawin sa kanya. Eh wala ho namang banta sa kanyang buhay sapagkat unang-una, siya ay nasa Hall of Justice. So, pangalawa, hindi naman nalalaman ng sangkatauhan na magpapiyansa siya ng Sabado. Pangatlo, at pinakamahalaga, eh ang dami niyang security.
2: Ang pamahayag ni Atty. Antonio Bukoy, member sa Free Legal Assistance Group. O karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
2: Giklaro sa Department of Health kung DOH nga dili makonsidera ang rason tungod sa kadaghan sa pakighilawas ang kalit nga pagsaka sa kaso sa HIV sa nasud. Mato ni Dr. John Derek Junyo, National Program Manager sa DOH HIV/AIDS ug ST Prevention and Control, nga posibleng kombinasyon kini sa mas dagang libreng HIV testing sa nagariyang rehiyon sa nasud ug taas ang exposure sa sexual risk.
7: Siguro hindi rin natin masasabi na bigla yung pagtaas ay dahil sa marami ang nakikipagtalik o pag nagkakaroon bigla ng HIV, no? Mabilis itong tumaas dahil rin sa kombinasyon ng siguro ngayon mas mataas na yung exposure sa sexual risk ng mga tao pati na sa mga kabataan. Pero isa rin ay tumaas din yung testing, yung libreng test na ginagawa natin at pag-expand natin ng testing services sa iba't ibang rehiyon no dito sa ating bansa. No? So pero important pa rin po no, na sabihin na although marami po tayong prevention options na binibigay mula sa gobyerno at sinusulong sa iba't ibang facilities po natin, hindi kasi agad-agad naabot ito ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. So ang challenge ay maging accessible ang mga ito at make sure na alam nila kung paano gamitin yung mga servisyong para sa prevention at para sa HIV.
2: Ang pamahayag ni Dr. John Derek Junio, National Program Manager sa DOH HIV/AIDS o STI Prevention and Control. Ug karon sa tong Magnum International sa Indonesia, temporaryong gikanselar o delayed ang kapig 200 ka flight padulong pagawa sa Indonesia sa Jakarta humana sa pagsirado sa Soekarno Hatta International Airport human sa pag-alboroto sa bulkang Anak Krakatau na nagbuga o gabagang aso kundi nabirya o apektado ang 23,000 ka mga pasahero o na-stranded samtang gibutyag sa Geological Agency sa Indonesia nga napakita sa senyales ang pag-aaktibo sa mong bulkan kung na diin na kininag alboroto kaganang kadlaon. Dugtong nini, wala na talang biktima ng damyos o damyos ilabi na sa pagbuga o abo sa mong bulkan sa pipila kabahin sa Jakarta o probinsya sa Lampung. O garon sa tong Magnum Impossible.
8: Magnum
9: Impossible. Imposible apan tinuod.
2: Ning panahon sa ting init, normal lang ang grabe nga kainit nga mabatian sa tong lawas. Sa panasayod ba kamo nga dito sa West Bengal, India, usa ka batan-on sa Murshidabad ang nakasinati sa talagsaong balatian nga grabe nga kasakit sa panit sa sawang napaso. Taliwala nga daghang hospital na ilang gibisitahan o nanambal apan walay bisan usa ang nakatambal o na-diagnose sa maong kondisyon. Tungod ni ini aron maminusan ang kasakit sa sawang napaso nga gibati sa batan-on sulod sa lima ka adlaw bisan pa o gabi-i maghulom kini og tubig. Gingong ilusob sa 16 anyos nga lalaki ang iyang lawas hangtod sa iyang liog dili lang sa bathrab sa bathtub apan na mismo nga sa aron mahupay ang gibati. Hisayran nga mikatag ang report kalabot sa maong batan-on nga usa ka dunang negosyante nga mitabang ini aron madala sa espesyalistang doktor aron masuta og matambalan ang maong kondisyon.
8: Magnum
9: Impossible. Imposible apan tinuod.
2: Oras alas 6:45 karon direta sa tong Magnum Business. Gipaniguro sa National Food Authority kon NFA nga walay mausik nga bugas sa ilang mga bodega. Matod ni NFA Administrator Larry Lacson nga regular ang pag-inspeksyon sa mga bugas aron masiguro ang dili muabot sa sitwasyon nga kinahanglan malabay hinungdan ng aduna sa programa sa pagsubasta sa karaan nga bugas.
10: It's a sin pag merong nasayang o nabulok. Hindi natin pinapaabot sa ganyan. Sa kanyang, bago pa ito mangyari, pinapa-auction na natin. Mm-hmm. No? Ang ginagawa naman dyan, regular yan, chine-check monthly, tinutusok ng buriki para tignan ang kalidad, nilalagay sa, tinitignan sa laboratorio. Mm-hmm. Wala tayong nasisira, nasasayang na bigas. Number one rule yan.
2: Ang pamahayag ni NFA Administrator Larry Lacson. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos o 49 centavos Canadian dollar, 45 pesos o 29 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 97 centavos Australian dollar, 44 pesos o 98 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 72 pesos o 66 centavos.
0: Ugkaran sa itong Magnum Entertainment. Nakurunahan nga Miss World 2026 si Joheri Mola Dominguez gikan sa Dominican Republic gikan sa 110 ka mga delegado nga nagkariyahang bahin sa kalibutan na mao'y mipasa uga sa corona si Miss World 2025 uga opal sociata Swangri sa Thailand. Atul sa question and answer nga mo gipangutana sa Beauty Queen kung uno sa nga beauty with a purpose goal nga iyahang gisuportahan sa ilang nasuda ug unsaon niini pagpalambo kung makoronahan siyang Miss World.
11: As a woman, I want to bring to the table a woman who has broke barriers, that knows that physical beauty is not all that, that her purpose is bigger than herself. And as a teacher, I am so happy that I can bring knowledge to my kids, but I want them to know that life, it's about purpose, serving, and I want to see it in the table, but I want to prepare seats for they can be prepared for life. Thank you.
0: Ang tubag ni Miss World 2026 si Johari Mola Dominguez, isaran nga ang representante sa Pilipinas natapos sa top 12 ug nahimong ikaduhang top performer sa Asia ug Oceania.
2: Ugron sa tong Magnum Sports. Emotional si American tennis player Eva Jovic human sa kulbahinam nga tulo ka set nga dula sa igalang si Pinay tennis star Alex Iala. Kini tungod human sa dula mitabok si Iala sa pikas net aron gakson si Jovic og gikang gi-congratulate sa iyang kadaugan. Mato ni Jovic nga bisan sa locker room gipakita pagihapon ni Alex ang maayo ni ining kinaiya og gidayeg niya pag-ayo.
12: I mean, I know, I mean, right now it's crazy, I think, for both of us, but it says a lot about her as a person. I'm going to start crying, but it says a lot about her as a person to be able to do that after that type of match and still come over and hug me and wish me all the best, and even in the locker room behind closed doors. So, you know, that just says a lot about her and her characters.
2: Ang pamahayag ni American tennis player Eva Jovic. Mga higalabati ang kinatibukan detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, September 6 to Ignosville by Desize. O gron sa itong headline review. Magnum Local, DOH Region 10, mibuti ang nga doon ay 5 katao ang namatay, dinis riyon tungod sa rabies sa karong tuiga. Magnum National Senator President Sherwin Gatchalian, gipamugos nga paglugway sa termino. Sa barangay og SK official ang nagunang tumong sa sugyot sa pag-oktaba sa BSKA. Magnum International, kapig 200 ka mga flights sa Jakarta, Indonesia, temporaryong gihunong o gikansilar tungod sa pag-alboroto sa Bulkang Anak, Krakatao o Magnum Business, NFA. Gipaniguro nga walay mausik nga buga sa ilang mga bodega. O sa itong Magnum Entertainment, nakoronahan nga Miss World 2026 si Johari Mola Dominguez gikan sa Dominican Republic. O sa itong Magnum Sports, American tennis star Eva Jovic, emosyonal, human sa kulbahina nila nga dula sa igalang si Pinay tennis star Alex Iala. Mga higala, payog i-like, share, follow our happy page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugmang adlawa, alang sa tong batang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
0: Ug Magnum, medyo kabaktulan.
2: Uban sa tong Magnum News Writer, Lani Delgado, o News Manager, Aileen Acorin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtudugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala gina allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masalrigan DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
20: Sila gindingan airport ba ang biyahe mo?
19: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
4: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Pants, from day one to toddler, i-continue mo.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Giawag ni Puntod Barangay Punto da punong barangay Alexis Unyot Deser ang katauhan sa pagduyog sa mga kalingawan alang sa pagsaulog sa ilang ika-66 sa Charity Day o gumaabot nga kapistahan. Matod ni Deser nga sa ulugon ang kalihukan nga doon ay kasadya o panaghiusa.
5: So, panginahot na ako sa karang katauhan, let's celebrate with humility, pagrespeto sa matag-usa, pagkikabi-abi sa mga bisita, ug pagkikiusa sa atong kabarangay.
4: Ang pamahayag ni Puntod Barangay Alexis sa Unyot Deser din karong gabi una ipahigayon usab ang konsyerto alang sa mga local band nga gidapit ang Novela Band o Tribo CDO diya sa ipahigayon sa District 7 diya sa Barangay Puntod. Samtang gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga target sa impeachment court nga matapos sa dili pa moabot ang Disyembre ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kini ilabi na sa mga sugyot nga sa tibuok adlaw sa Oktubre ang pagpahigayon sa pagdungog apan nagpidepende gihapon kini sa ipresentar nga witness gikan sa prosecution og the depensa kung adunay kausaban na sa ilang mga schedule sa testigo.
6: Target namin na pag-uusapan namin internally, hopefully by before December nga matapos ng impeachment. The sooner the better, depende yan sa prosecution and defense. So kami on our side, what we can only do is the schedule. Pero yung presentation ng testigo, makikita nyo, nasa kontrole ng prosecution and defense. Kung magbabawas sila ng testigo, mas bibilis. Ang kami naman, ang trabaho namin, pahabain yung oras at mag-allocate ng araw. Kaya even though legislative break yun, even though dedicated sa budget, magkakaroon tayo. Isa pang adjustment na ginawa namin ay starting next week, pwede na mag-budget hearing sabay ng plenaryo. Hindi ginagawa yan. Very rare ginagawa yan, pero papayagan na yung Finance Committee para magsabay, para maka-budget hearing na rin at matapos before the break.
4: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Og karon sa Magnum News Hunter, DILG og DILG Cagayan de Oro nangita og 250 milyones sa pesos nga proyekto alang sa syudad. Sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
7: Aron masiguro ang transparency o responsable paggamit sa pundo sa gobyerno. Gisuta sa Department of Interior and Local Government, Region 10, kauban ng DLG Cagayan de Oro City, 12 of these ang proyekto ubos sa fiscal year 2024. Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs, o LGEs if Falco Phase 1. Ang maong proyekto, adunay kinatibukan niya kantidad nga 250 million pesos nga gibahin sa duha ka hugna. Ang kasamtang phase 1 nga nagkatidad og 150 million pesos naglangkob sa structural works gipatuman karon sa June Construction and Trading Inc. Ang phase 2 nga gibanabana sa 100 million pesos naglangkob sa architectural works. Kung mahuman ang posibilidad, adunay 336 ka square meter nga total floor area. Adunay kitay retractable seating na maka-accommodate of 2,496 kataw. Structural steel o reinforced concrete ang mga pangunahing materials na gigamit. Miyato sa site visit, sila si DILG 10 Regional Director Bruce E. Calaw, DILG CDO City Director Ilin Giuseppe B. Davar, City Council City Council ay Pabiluna, Legazpi Senior, o mga representante gikan sa City Engineering Office, City Planning Office o Commission on Audit, o guban pang mga pa-official sa LGU. Kabahin kini sa parayang pag-monitor sa DILG, aron masiguro nga ang mga proyekto nga gipunduhan sa LGSF matuman subay sa giaprubahan nga plano o standard alang sa kayuhan sa komunidad. Balita na hipot, gikan sa DILG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o sursisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higalabati ang Magnum News Alert. At ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw o hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9, punto sa kagabiyon. May galang balita, karong oras. Gipasalamatan ni Mayor Orlando Clarix Zuy ang bagong liderato sa PRA-10 nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga napatunayan ka Jose Galinao ato si Galay Festival Dunga sa paglingkod ni ini sa pwesto. Mato ni Mr. John Gilbert Octob, di bababa sa mayor nga kita nila ang estilo sa pagdumala ni Babagay alang sa paghatag seguridad sa katawhan sa Dakbayan.
4: At the height sa kuan, Higala ay festa. Yeah. During pagidna sa civic military parade, nagkuan ka ng turnover command. Kwanto, gikan kang General Abrahano, nag-OIC din for 3 days o so 5 days si Colonel General Aaron Mandia. Niya, karun da yun, si kuan na da yun, General Nestor Babagay Jr., no? Bicolano. Gikan sa Bicol. Unya, no, bisan pa man sa dunay change of command sa ato ang regional office, napahugtan niya pon pag-ayo ang seguridad sa Higalay Festival. Dili na sayon ha nga mag-change mong command nga naay dako kay nga event. Muto nga congratulations, huble no. Dako kay pasalamat ni Mayor Clarix labi na sa kadagkuan sa PNP regional office nato, no. General Nestor Babagay Jr. nga nakabisita. Unya nang istoryahay kadyot no kay sige pa siyang courtesy visit sa tanang lugar sa Dakbayan. Gani, grabe kayo ang inspection niya, no? Palibot sa Dakbayan, gikan sa terminals, mga malls. So, grabe yun. Kuna, kulba sa ding lay-lahe yun o management style, no? Ang mga kaning mga kadagkuan nato sa kapulisan. O niya.
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmer Actub, tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Zuy. Samtang gibot niya ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adingong na posibleng nakaapekto sa oras ang pag-ubos sa ihap sa mga Pilipino nga nagsunod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato niya diyong nga nakaapekto ang morning schedule sa impeachment trial sa viewership tungod kay kini ang oras sa ting trabaho o posibleng musaka kung ibalik ang schedule sa hapon.
5: Pero ang sa akin nakikita ko, it's also because of the timeline, yung timeline kung saan yung trial eh.
3: Mm-hmm.
5: Because it happens before kasi hapon, medyo mataas. Mm-hmm. Pero nung nag-shift siya in the morning, lahat ng tao nasa trabaho, of course, hindi mo naman may expect din, di ba? Halimbawa, isang guro, andun sa classroom, di ba? Nagduturo, nagsistart kasi ng 10 a.m. up to 2 p.m. So yun yung oras kasi nasa trabaho. So kung mag-shift siya into the previous na trial, which is hapon, sabi nila, magdamagan yan, watlusawa, palagi ko naman tataas yung viewership. It's not so much on the interest, it's actually the way our public would be able to access on real time yung kaganapan sa korte.
6: Mm-hmm.
5: I don't see that as something that the people are no longer interested to partner with them.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong. O garon sa itong Magnum News Hunter, boxing, nga gipahigayon sa Barangay Bugbo, Barangay Bunbon, gidagsa sa katawhan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum 122, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
7: Yes, magdunsing live today kanon sa Barangay Bunbon kung asa gipahigayon ang boxing. Kanong gabi una, isip kabahin sa kapistahan ni Senior San Nicolas di Tolentino. Ang maong aktibidad, gilangkuban sa 30 ka individual o 15 ka mga kaparisan. Sa karan nagmantring, padayon pa ang maong aktibidad o napalang sa siyam ka mga parisan ang niaway kanong mga orasa. Samtang makita nato nga daghan kayong mga katawhan ang misaksi o nalingaw sa maong aktibidad. Makita usab nato nga ang mga barangay official nga naadiri karon mga panahonag nga gipanguluhan sa ilang barangay captain. Samtang ugisgutan ta ang seguridad, wala malisay ang kabalakan kay naa man ang atong mga coast guard personnel o barangay tanod nga nagbantay sa kahapsay o kalinaw sa palibot. Anaasad ang mga user diri o mga uban pang mga medical responders nga nag-assess sila binakanon kay kinahanglan yun sila sama ni ini nga aktibidad. Ugikan diri sa may, sa atong lokasyon sa Barangay Bunbon kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum 122 Faith Villas. So, garoon sa itong Magnum Travel Advisory. Gipay balo ang publiko, labi na sa mga motorista nga mahimong makasinati sa hinaindagan sa trapiko sa Upol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kon DPWH and road upgrading maglangkob sa bahin sa dalan gikan sa COL padulong sa pads diesel. Giyawag mga motorista sa paghinay sa pagpadagan. Musunod sa mga traffic sign o instructions sa traffic personnel. Mugahin og dugang oras o pasensya sa ilang pagbiyahe. Susama usab nga hinaindagan sa trapiko mahimong masinati sa San Pedro Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit gikan sa RG Cuenca Refrigeration and Air Conditioning padulong sa DIY. Gipangayon pagsabot og kooperasyon sa publiko samtang gihimo ang maong maproyekto alang sa pag-ayo sa mga dalan og mas luwas hapsay nga pagbiyahe sa tanan. Pahilihog, paghinay, pag-amping sa pagbiyahe. Mga iganabati ang Magnum News Alert. At ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingendrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Morning sa inyo mga Magnum friends. Kamusta ang mga in a relationship? Ang mga part-time lovers nga murag trabaho, flexible ang schedule, pero walay job security. Ug syempre, ang mga no lovers nga karon faithful sa ilang peace of mind. Welcome sa atong Sunday Magnum Songs of the Heart. Kini nga oras atong ipabati nga ang awit mahimong tingog ninyo nga usahay, lisod kaayo isulti. Pero sayon ra kaayo paminawon para sa mga nagmahal, naghulat, nag-move on na, nagbalik-balikan o bisan sa mga niingon o okay na lagi ko. Pero ang tinuod, one sad song away from crying. Tonight, it's Sunday mga Magnum friends. Atong punon ang kahanginan o mga awit nga adunay kilig, handong, kasakit o gugma. Kay bisan unsa pa atong love status, nagitay awit nga murag isulat para kanato. So lovers, part-time lovers, almost lovers, secret lovers, o mga happily single, andam na ba inyong mga kasing-kasing? This is your Sundayscape into melodies and memories, Magnum Songs of the Heart. As we officially begin our love journey tonight, iplaster lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress, open up your hearts, release your bitterness. Kaya again, sugdan nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because right here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Good evening, this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Stay with us mga Magnum friends and be assured na ang inyong mga kasing-kasing diri is safe tonight. So don't touch the

historia. Nai kilik, nai gugma. Magnum epopae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion, may galang balita karong rasa. Giawag ni Department of Education kon DepEd Secretary Sonia Garama magtutudlo kauban sa komunidad o ginikanan nga panalipdan o hatagag bili ang mga tunghaan isip ikaduhang panimalay sa mga tinunan. Kini ato sa iyahang pagbisita o paghatag mensahe sa pagbukas sa Teachers Month. Gipasabot niya ang gara nga gikinahanglan gihapon papakita sa emosyonal og suporta ilabi na ang pagpangga labaw sa leksyon teknolohiya og artificial intelligence tungod kay walay makapuli sa init nga pagatiman pagdasig og tinuod nga pagpakabana sa magtutudlo sa iyang mga estudyante.
4: And I'm very thankful to all of you during this time of the implementation of the aral program nationwide, during this time of unprecedented natin, kung anong mga kayang ibigay natin sa ating mga guro natin, alam ko po, marami din po tayong hinihingi itong panahon ng mga reforma sa ating departamento, and I'm very thankful to all of you during this time of the implementation of the aral program nationwide, during this time of unprecedented security events. We've had 2 school shootings. God bless po dun sa mga yumao at naging biktima nitong mga shootings na ito. And these times demand a lot from all of us. Kailangan isipin natin yung ating mga roles, mga responsibilidad po natin ngayon. Hindi lang po tayo tumatayong authority figure dito sa ating mga eskwelahan, kundi tayo ay pangalawang, huwag natin kalilimutan na tayo ay pangalawang tahanan ng ating mga learners. Many of our learners do not come from conventional families. Yung tatay, yung nanay nila, minsan nasa ibang bansa. Sila'y nasa pangangalaga ng kanilang mga tiyuhin, tiyahin, kapatid, ate, lolo, lola. So maaaring hindi nila nararamdaman yung nararamdaman natin o nararamdaman natin dun sa mga tahanan natin nung tayo'y lumalaki. So, minsan, ang hinihingi nila ay hindi mas maraming homework o hindi matapos yung leksyon sa araw na yon. Minsan, ang hinahanap lang nila ay yung kamustahin sila. Yung malaman na merong taong nag-iisip sa kanila o who is keeping a watchful eye on them.
3: Ang tipik sa pamahayag ni DepEd Secretary Sonia Gara atol sa iyang pagbisita din sa siyudad Gapong Adlawa. Samtang gitawag ni Political Analyst o UST Political Science Department na Chairman Dr. Dennis Cronacion nga ironic ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nag-ingon nga nabalaka siya sa iyang seguridad o walay pagsalig sa pipila ka institusyon sa gobyerno kalabot na sa giatubang grave threat. Nga kaso, matod ni Cronacion nga gikan sa kaisog hangtod sa iyang pagkabuutan nga vice presidente sa iyang pagbiyansa siya nga kaso nasabtan niini nga nabago ang konteksto sa vice presidente tungod sa puruhan nga nasayod na siya nga gigamit sa gobyerno ang makinarya bato kaniya.
5: Well, napaka-ironic po, no? Kumbaga ba nagka-obligated na yung sitwasyon. Nung una, siya yung nagbabanta kasi nga I think the reason was nagugat ito dun sa congressional hearings wherein she felt nung nakulong yung kanyang chief of staff na detained dahil ayaw yata makikooperate sa congressional hearings. She was really very mad. Talagang galit na galit siya. Mm-hmm. At doon siya nag-express ng kanyang damdamin and opinion and sentiment. So ito naman, napakabait naman ngayon nung nakikita natin na Vice President Sara Duterte nung siya ay nagpiansa itong Sabado lang. So ironic kasi mula doon sa akala mo parang isang tigre, mabangis na tigre, biglang naging isang parang maamong tupa. Pero kung titingnan natin yung konteksto niyan, ano, maintindihan natin yung kanyang ano, yung kanyang pagpapalit ng kanyang stance o kaya ng kanyang behavior. Doon sa una galit na galit siya, pero ito naman parang ano na siya, no, nakalma na siya at alam niya na siguro tanggap na niya na ang makinarya ang sa pananaw niya.
3: Ang pamahayaga ni political analyst of UST Political Science Department Chairman Dr. Dennis Coronacion. O garon sa tong Magnum News Hunter, Serion e-export nagkampiyon sa Rise Heroes Esports League sa syudad sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Malapuso lang ng local gaming community nga Rise Export to Esports sa undin sa to syudad sa Cagantiro. Gimana sa gipaygayon nga Rise Heroes Esports League diri sa tong syudad, particular sa City Tourism Hall. Ang nasangpit nga tournament nga na-organize isip usa sa annual o kalihukan sa annual Higalayan Festival 2026 nga celebration na daw sa tumo nga mahiusa ang tanan nga mga gaming communities na agi sa organisado nga kalihukan o competition nga mag-provide og local gamers nga mo-participar sa digital arena platform para sa pag-display o pagpakita sa ilang kahanas na kabuot sa Serion Esports sa Regional Branch 10 na ang kampiyon sa maong tournament samtang ang Explicit Esports Black ang second place ug ang lapasan na X Uprising Studio sa Barangay Branch o Barangay Lapasan Branch kansang nabutang sa third place. Isip usa sa mga winners kini ang inisiyatibo ng lokal na programa sa lokal na kagamhanan sa tong syudad sa tabang ni City Mayor Orlando Clarix Uya sa pagsuporta sa advokasya nga ma-organize ang mga gamers din sa tong syudad. Ipinagi sa modern online nga gaming nga esports o kiniisip nga mabutang nga sports activity din sa tuang syudad. Anausap nag-observar sa maong kalihukan ang nag-organisa ini. Si Ma'am Sheila Lumbratan, chairperson sa Rise Esports Development o co-chair nga, and licensed esports promoter na si Kiroy Romero, inabagan sa Rise Esports Development Program, GAD Program Office, RECON, o ang Neo Arena Esports. In ang tournament, featured ini ang Mobile Legend nga Bang Bang, isip highlight sa mga participant o participating team sa ilahang competitive matches. Samtang lakip sa ini ang mga dula nga Valorant, PUBG, Call of Duty, Tekken, o guban pang titles. Kansang natunol nga to sa mga mananaog sa nasangpit nga mga dula. Din sa gipigayon nga tournament nga sa mga minor competition din nga mapasalamaton usab ang mga partisipante nga mapakita nila ang ilahang kahanas o ang ilahang kaibalo bisan pa man nakini usa kini ka dula apan mahimong pwede di ay mabutang sa sports. Mula to na ipos nga balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: historia. Nike, Nike Ugma, Magnum Epopay. Ang inyong kauban sa Gugma, ug musika.
1: This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Good evening mga Magnum friends. Ikaw ug ako, sabay ta ma-fall, sabay ta ma-in love, ug sabay ta ma-good vibes, dinhi lamang sa Magnum Songs of the Heart Sunday evening. Karong gabi mga Magnum friends, kay puno kaayo ta sa gugma ug kilig. Gikilig na ba mong sugod? Kanta'y usa ka special nga request gikan kang Sixto para sa iyang gigugma nga asawa nga si Feli nga naa na karon puyo na sa laing kalibutan. Ready na ba mga Magnum friends ang inyong mga kasing-kasing kay ato nang basahon ang maong message. And it goes a little something like this. Para kang Feli, gikan kang Sixto. Feli, bisan wala na ka dinhi sa akong tupad, nagpabilin ka sa akong kasing-kasing. Ang atong mga handumanan, ang atong gugma, ug ang mga higayon nga atong nasinati, dili gyud mawala. Hangtod sa hangtod, ikaw gihapon. Yours forever, Sixto. Thank you kaayo Sixto sa imong pag-send og song right here on Magnum Songs of the Heart for your special someone. Ug karong gabi una ato nang i-play ang maong awit nga murag mensahe mismo gikan sa iyang kasing-kasing. A song request for someone special is called If Ever You're in My Arms Again by Peebo Bryson. Para kang Feli, usa ka gugma nga bisan gilabyan na sa panahon, dili malimtan gihapon. This is Magnum Songs of the Heart.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gitambagan ni Clan Road Department Manager Bing Mabilin nga hangtod nga naapa ang kod ang katawang nga hangtod nga naapa ang haze nga gikan sa Indonesia magsuot og face mask. Ilabi na niya itong mga vulnerable sector. Mato ni Mabilin nga kung mahimo usab nga likayan una ang aktibidad sa gawas.
3: Hopefully, kung dili na taapiktado sa katong haze from the forest fire dito sa Indonesia, mumubo na siya. So, hopefully, na-address na to siya ng forest fire. Kaya medyo pangyod ka ng nahanglanta magpasiguro ganyan kung natay mga outdoor na activities. It also to kanang kinahanglanta mag-face mask or limit yun the exposure sa outdoor.
2: Ang pamahayag nga ni Clean Road Department Manager Bing Mabilin. Samtang nagpahinomdom sa Professor Mahara Lagmay sa Project NOAA sa ahensya sa gobyerno nga sundon, ang Project NOAA aron magkahiusa ang plano alang sa kaayuhan sa publiko. Mato ni Lagmay nga ang paggamit usab nini maila ang mga lugar usab nga delikado kung dunay kalamidad o ga mapahinomduman ang katawhan.
4: Yun po, kung hindi natin susindin, eh, yung mga plano, eh, kanya-kanya, di ba? Kanya-kanya, tansya-tansya, hindi pwede yun. We need to have evidence-based governance, scientific evidence ang kailangan natin sa mga desisyon. And maganda na yung kung napanood niyo po yung nakita niyo yung press release ng DPWH, ang directive po ng secretary ng DPWH at saka ng Malacañang gamitin ang mga produkto ng Project NOAA para maisalarawan yung mga climate change scenarios na maaaring mas malaki pa doon sa mga nakita na natin. Para patukoy yung mga lugar na mapangan para maiiwas natin yung mga settlements at saka mga tao doon sa mga lugar na mapangan.
2: Ang pamahayag ni Professor Mahar Lagmay sa Project NOAA. Og karon sa itong Magnum News Hunter, Ronald McDonald Child Development Center, itukod sa Barangay Carmen ning siyudad sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
5: General nga maunyunan sa City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebo Rodriguez sa ang usa sa mga planong kabutiag nga magtukod sa gitawag na Ronald McDonald Bahay Bulilit Child Development Center sa Barangay Carmen ning atong siyudad. Kiniman sa gipropose nga ordinansa number 2036-396 nga pagtugot sa nasangpit nga ordinansa na pinaagi sa memorandum of agreement kon MOA o ba sa pagpanguna ni City Mayor Orlando Clarix Uy o ni Ronald McDonald House Charities of the Philippines Incorporated kansang pinagi ni Vice President Maria Margarita Torres sa maong sugyot na kansang magbutang sa nasangpit ng Child Development Center o upan sa tabang sa local government sa Barangay Carmen ni Ngantong Siyudad. Ina ni Kapitan Rinier Joaquin Kikang Uy do sa maong sugyot na makahatag sa pagdugang nga mga programa alang sa tuhang mga kapatanunan o kabataan diya sa nasangpit nga barangay. Di kini ang mga hisgutan daw pag-auyunan sa plenaryo di kabutiaga nga hisgutanan usab kini ugmang adlawa sa 21st City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Sa tanipos nga balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo.
2: Magdumadyo. Dalang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magdum Travel Advisor, gipay balang publiko ilabi na ang mga motorista nga mahimong makasinati og hinay nga dagan sa trapiko sa Opol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang road upgrading maglangkob sa bayan sa dalan gikan sa COL padulong sa pad sa diesel. Giawag usab ang mga motorista nga maghinay sa pagpadaga, mosunod sa mga traffic sign o instruction sa traffic personnel o mugahin og dugang oras o pasensya sa ilang biyahe. Susama usab nga hinay nga dagan sa trapiko ang mahimong masinatian sa San Pedro Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa mga dapit gikan sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning padulong sa DIY. Gipangayo ang pagsabot og kooperasyon sa publiko samtang gipagko na ginahimo ang maong mga proyekto alang sa pagpaayo sa mga dalan o sa mas tuwas og hapsay nga pagbiyahe sa tanan, palihog a paghinay og pagamping sa pagbiyahe. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

You're still listening to Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends, and we are back. You're still with me, Kauban, sa Gugma ug Musika, kini si Magnum Apple Pie on a Sunday evening. Kamusta ang inyong mga hearts karong Sunday evening, mga Magnum friends? Kinsa ba ang naikachat nga naghulat karon sa usa ka message na ba kay gihandom? O kinsa pod ang nag-inusara pero secretly hoping nga naay mo abot? Well, before mo continue ta with more beautiful love songs, mga Magnum friends, panahon na usab para sa atong heart tickles. Welcome ang tanan nga anda mo pagilok. Tickle your heart! Bitaw mga Magnum friends, magamay naman ni siya nga linya nga basin, ikaw diha, makapahiyom, ug ikaw nga dugay nang nibati ug kilig, makapakilig, ug basin, makapain love ni mog samot. Kay dili nato tubutan nga mga tulog ta karong gabi, nga nay mga ligot-gut, mga wala pa na sulti, ug mga bugat nga mga pagbati atong dalun sa atong kasing-kasing. Sige, if you're ready, and I'm ready to share some heart tickles, ug ato ning itry. Try now, mga Magnum friends. Kung ikaw ang akong pahulayan, dili ra gyud ko kapuyon sa pag-uli nimo. Gitika ko, heartbeat. Dili man kinahanglan perfect ang love story. Basta ikaw ang kauban sa matag chapter. Tickle your heart! Kung pwede palang i-replay ang usa ka moment, kanang unang higayon nga nagsugat atong mga mata. Gitika ko, heartbeat. Oh, mga gilok sa kasing-kasing o pagbati. Heart tickles right here sa Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends. Basi na kay na think karon ha? While naminaw ka di ha? Ayaw ka balaka? Kay Sunday bitaw, mga Magnum friends. Libre ra ang ma-fall karon. And now, before another beautiful song comes your way, here's a little something from the heart. Words from the heart. Ugmatod pa, ang tinuod nga gugma, dili kanunay kusog ang saba. Usahay, hilom ra kini, pero nagpabilin. Kay ang tinuod nga pagbati, bisan unsa pa kalayo ang panahon ug distansya, kabalo gihapon, asa mo uli. And that's our little words from the heart tonight, mga Magnum friends. Salamat kaayo for spending your Sunday evening with us. Palayon lang sa pagpaminaw, palayon sa paghigugma, o kung wala pa kay special someone karon, basin ang sunod nga awit para na gyud kanimo, Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie saying sweet dreams everybody. Have a good night, Magnum friends. Lights off. But

istoria, n-ai chilic, n-ai gugma, magnum epopae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May galarang balita karong orasa. Gibusog ni Rogelio Labor Jr., Misamis Central Provincial Jail kon MOPJ Warden o Ground Commander for Security kon Security Implementation nga magpadayon ng ilang gihimong monitoring sa kabukiran labi na sa Limonda Upol aron masiguro nga walay makasulod nga illegal nga mga minero, matod ni Labor, nga gideploy na usab nila ang mga personahe aron mohimo sa pagbantay sa mga lugar.
3: As of now, sa among accounting ani na sa mga 200 ka tunnels, pero ang function ani, kawat-kawat para mga maningubanan ani, duro mo release 100 yapon. Operate to gabi eh. Ang gabantayan lagi kaktara law enforcement. Ang among bato na ni lagi karo, munao kito ka bot, dito may magbantayan na sa ilang mga dalat. O na yung option na ako. So, muna na yung mong nataputan. Dito ko rin na yung magbantay sa ako.
2: Ang pamahayag ni Rogelio Labor Jr., MOPJ Warden ug Ground Commander for Security Implementation. Samtang ibutag usab ni House of Prosecution Spokesperson na Congressman Zia Alonto Adyok nga ang local government support fund ubos sa estrikto nga mga sumbanan aron magamit sa nagkinahanglang sektor, apan matud usab ni Adyok nga gisiguro nila nga dili kini magamit sa kaugalingong interes lamang.
4: Well, una-una, these funds are subject to a very stringent criteria para po magamit ito. No? I think it's not so much about what budget are there to target beneficiaries, but how to implement that to secure that these funds go directly to its intended beneficiaries. Yun naman po eh, it's not so much, diba, the idea there is really to support social capital. What the social capital really is to invest in our people. Talagang meron talagang sektor, like in our case, sa amin sa Mindanao, lalong-lalo na po sa farm areas, talagang mayroon talaga pong mga sector dyan na nangangailangan ng tulong directly from the government. So I think it's not so much on how do we prepare the budget, because the intention really there is to at least mitigate the impact of the energy crisis, mitigate the impact of all the challenges that our people are facing, but how to enforce it in such a way that it would be free from any intervention that might lead to.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong. O ganun sa itong Magnum Night Hunter, babae may reklamo human na gigamit ang iyang pangalan sa usa ka social media account nga adunay laway nga mga post sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Night Hunter.
5: May reklamo sa kapulisan ng usa ka 20 years nga dalaga human matutagigamit ang iyang identidad sa usa ka TikTok account. Subay pa sa report sa kapulisan na ilang maong dalaga nga si Elias Tresha, 20 anyos ug residente sa Zone 6, Bulwaning siyudad. Gibutyag nga iyang nadiskubrehan nga dunay TikTok account nga nagamit sa iyang ngalan ug nagpost matud pa og litrato ug videos nga dili angayan inubanan ug mga ngilad nga mga caption. Giklaro sa biktima nga dili siya ang tag-iya ug nag-operate sa maong account. Hinungdan nga midangop siya sa kapulisan kay matud pa nakahatag kini usab kaniya og kaulaw. Sa pagkakaroon ng maong kaso, refer na sa Cybercrime Unit alang sa saktong disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Daghang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Travel Advisory, gipay balong publiko ilabi na ang mga motorista nga mahimong makasilati og hinay nga dagan sa trapiko sa Upol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kod DPWH. Ang road upgrading wag langkob sa bahin sa dalan gikan sa COL padulong sa PADSA Diesel. Gawag ang mga motorista usab nga mahihinay sa pagpadagan, musunod sa traffic sign og instruction sa traffic personnel ug mugahin sa dugang mga oras og pasensya sa ilang pagbiyahe. Susang mausab nga hinay nga dagan na sa trapiko ang mahimong masinatian sa San Pedro Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit gikan sa RJ Cuenca Refrigeration and air conditioning padulong sa DIY. Gipangayo ang pagsabot sa kooperasyon og kuna pagsabot og kooperasyon sa publiko samtang ginahimo ang maong mga proyekto alang sa pagpangayo kuna pagpaayo sa mga dalan og mas luwas og hapsay nga pagbiyahe sa tanan, palug paghinay og pag-amping sa pagbiyahe. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaod si ACT Teachers Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz ng Office of the Civil Defense kon OCDE. Muhimo og instruction alang sa tanang mga pribado o dili kon nga opisina o dili lang sa mga tunghaan ang mga safety drills sa mga shooting incident kon na human sa retabo nga shooting incident. Matod ni Cruz nga mas maayom doon na gayoy adaptive alarm system sa susamang sitwasyon.
3: Siguro ang atong Office of Civil Defense ba, kay mo man siya sa mga disasters, kamugna nga mo igamito, no? Imo na lang instruction para sa panang sisina. Okay, because I am afraid that this would not be limited only to schools, no, in the future. Kay daghantang mga opisina, daghantang, even ang mga opisina sa media, matakabalo sa anay mga previous nga mga incidents. So, unsa man yun ang atong adapted nga alarm systems kung human-induced ang mga sitwasyon. Sibli nga ang uban, even ang ubang parents, okay sila ito nga pamagi or ang mga bata. Pero sa unsa gidi ay sa mga eksperto sa human psychology, ang mas kining appropriate para sa atong paghimo sa mga alarm system.
2: Ang pamahayag ni ACT Teachers Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz samtang gibot yag ni Senator President Sherwin Gatsalian nga dakong tabang ang bomba alang sa pagsabaha nga kabahin sa flood control project. Apan mato ni Gatsalian nga usa lang ang nakita nini nga problema mao ang corruption sa flood control project nga kailang mapungan.
4: Ang flood control naman, kung maayos ang gawa, walang problema eh. No? Like dito sa Camanava, ang dami kaming bomba na kinubit, no? sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela, Caloocan, in the past few years, which is part of the flood control program. Kaya this time around, hindi na ganun kalala yung baha dito sa Camanava dahil nga dito sa mga bomba. So kung maayos ang flood control, ang bomba, magiging effective talaga. Ang nagiging problema lang naman dito sa flood control, yung nagiging ghost project or kinakausap ng politiko yung contractor at hindi tinatapos yung project or substandard. Pero kung maayos yung gawa, maganda yung kalalabasan.
2: Ang pamahayag ni Senator President Sherwin Gatsalian. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod ng katakna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni PDEA Regional Director Alex Sablate nga dili lang ang Bureau of Customs kun biusang ilang kauban panahon kung dunay mga ipagayon nga operasyon o pagsusi sa mga container van nga gasulod sa rehiyon aron masuta kung dunay mga kontrabando. Matod ni Sablate nga lakip na niini ang aviation, maritime ug uban pa nga law enforcement nga lakip sa ilang task force.
4: Dili lang actually Bureau of Customs ang atong ka-tie-up. Kauban nato diha ang aviation, ang maritime, among other law enforcement units. Kay almost strictly na ay mga ma-interdict na illegal drugs, particularly dito sa NAIA. Parang time to time, kaya ako may MGC, makareceive ko na nga na ay recovering ng mga marijuana kush, tagpila ka kilo, na ay mga shabugi hapon, gipanago sa mga bagahe. So naatay ko na ay task group nga apil ang Bureau of Customs.
3: Ang pamahayag ni PDEA Regional Director Alex Sablate, samtang ibutyag ni Political Analyst Professor Dennis Coronacion nga posibleng daghang mga magduda nga dunay nahitabo nga political persecution human sa warrant of arrest nga migawas batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Coronacion nga kini aron na mapugan sa pagdagan sa 2028 presidential election. Giduang pa ni Coronacion nga kinahanglan usab tubagon ang akusasyon sa kampo sa Vice President kuna kampo sa Vice Presidente nga gihimo kanila usaka selective justice ug dili truth o accountability sa administrasyon.
5: Na mayroong political persecution, baka in the long run, mas marami pa ang makumbinse na yung mga cases that are being filed against her are no longer about accountability but more about political pursuit of or realization of a political motive which is to prevent her from running this 2028 elections. No, ang tingin ko dapat gawin ay sagutin yung akusasyon din ng Duterte camp na hindi naman talaga after sa truth and accountability ng administrasyon. Sabi ng Duterte camp, mayroong selective justice. Yung mga kalaban lang ng administrasyon ang mabilis na pinapanagot.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Dennis Coronacion. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ate 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas 3 sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Agiklaro ni Dr. John Daniel Estandarte, Medical Officer 3 sa Infectious Disease Cluster sa DOH Region 10, ang sayop nga pagtuo sa katawan kung mapaakan o iro, kinang padugon. Apan matod ni Estandarte nga ang maong paagi, paspas nga hinuon nga makapasulod sa ribi sa iro o angayan nga himuon ni ini kung mapaakan o gasan sa gaagas nga tubig o sabunan pag-ayo.
4: Napoy butang nga murag misconception nga buhaton sa mga tao ingon sila nga kung wala nagdugo dapat padugon, which is no. Okay, again, ang atong goal is to avoid the saliva from entering the body. So kung wala nagdugo, pabinli na siya. That is a good thing now. Na chance nga wala pa ni sulod ang virus sa mulawa. So katong muna yung pinaka-important, wash it with soap and water, mga 10 to 15 minutes good running in water.
3: Ang pamahayaga ni Dr. Jana Daniel Estandarte, Medical Officer 3 sa Infectious Disease Cluster sa DOH Region 10. Samtang ibutang ni Attorney Antonio Bucoy, miyembro sa Free Legal Assistance Group nga ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kalabot sa kang kani House Speaker Martin Romualdez ng gingong dunay daghang abogado o kwata, rason nga dili gilayon mapasakaan o kaso ang maong kongresista naghatag usab kadaot sa perception sa publiko o kuna nakapahinay sa pagsalig sa sistema sa hustisya. Mato ni Bucoy nga gilapas lamang niini ang gabayan sa due process.
5: Ito po ay ahasan at direkta niyang tinukoy si dating Speaker Romualdez. Magitong mga pamamahayag ay pumipinsala o ito sa perception ng publiko at pinahihina nito ang tiwala sa sistema ng hustisya. Bakit kanyo? Ito po ay nilalabag yung panuntunan ng due process and prejudgment. Dapat po kasi, preliminary investigation kasi ay tumutukoy para malaman kung may probable cause na dapat bang usigin sila. Ngayon, kung may gantong deklarasyon na, di nilalabag nito yung mismong layunin ng preliminary investigation.
3: Ang pamahayag ni Atty. Antonio Bucoy, miyembro sa Free Legal Assistance Group. Mga igaray na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud ug sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala mayong adlaw sa tutanan. Welcome sa tatini maigala sa atong programa Karabuntag. Ha, buntag na Pilipinas. Sa itong mga higala, sa itong mga suki, ito kami now. Alam, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag sa tutanan. Kumbati ka punta mga manina, mga suki. Ha, labi na nini maigala sa iyo sa kabuntagon. Hoy, kumusta man ang atong kinabuhi dia? Okay pa ba, ngol? Ginhawa pa ba gabunta? Okay lang gapon ba? At least ginhawa pa. Nanggingon, may galang nga sa ginhawa mo, may buhay tayo. Awaan, agyod. Diba? Mo ginhawa, agyod. Lagi kung ita mo ginhawa, amot lang mga igsoon nung siya may tabo na ito kung ita mo ginawa. Importante mga igsoon ang pag-inawa matagaroon ko niya para parayon ta may galang mabuhi nini may galang madanlog ng kalibutan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ato po mga suki po na ito, labi na magala sa ato suki abroad. Kumusta man mo dyan mga suki na ito abroad? Nakapadala na ba mo sa inyo mismong minaal sa kinabuhi din sa Pilipinas?
1: Magnum!
2: Wala pa? Okay, ninoong ko. Pasila, nasaon na lang yung di pa ito makapadala. Dapat nga, wad-wad mo diha ha, kaya makapara makapadala na ito sa pangshot dire. Mora ba na itong gawat-watan ang mga pangshot? Magpadala gani itong mga pamilya sa Pilipinas. Aon na tayo pangshot, di ba? Na natin pantagay sa barkada. Muna itong gawat-watan, magpadala itong mga pamilya diha sa abroad. Parang na tayo pangtagay po din sa Pilipinas. Ana man na siya. Diba? Mas lamigid gyapon ang naing mga pangtagay-tagay para nga happy gyapon ang ato mga BFF na to sa kalibutan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ala, ala, ala, sige, mata na muli kay buntag na. Lunes, Lunes, Lunes! Lunes, Pizza City, may galabulan, mga igsoon, sa September 2026. Hala, kamas gyapon ta, mga maninay ha, mga suki na to, kamas gyapon ta. Wad-wad gyapon ta, di gyapon ta, magluya-luya, kamas gyapon ta! Kamas gyapon ta!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ala, kamas, kamas, kamas, kamas. Katong wala pa ng mata, mata, mata, mata, mata, mata. Wadwad ta, wadwad ta, wadwad ta ha. Katong magigsoon, mga higala na itong awapain taon ng mata. Sige, mata na mo di kay buntag na laba. Kamas tang tanan. Wadwad tang tanan. Kamas ta may gala kay buntag na.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangan may gala sa itong maraguban sa itong kaburama. Karabutaga may gala buntag na Pilipinas. Abag ta magala mga dagong uluan sa mga balita. Karabutaga balita ta balita. May gala balita, balita magigsoon. Dago mga balita na ito, magalang balita, balita, magalang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Puluhan may gala sa ito mga balita lokal, giingon dulitin, miingon may gala nga mayong dagan, may gala sa ekonomiya, labi na. Sa pagdumala ko na may gala sa negosyo. Uy, may dagan, may gala sa negosyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita ta magigsoon karong buntaga dagko mga balita. Balita ta magala balita magigsoon balita balitang lokal. People's Day sa kagamahanan sa syudad ipaygayon magala karong adlaw sa barangay Pagatpat ting atong dagbayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita ta, balita ta balita balitang nasyonal. Giingon magigsoon executive secretary na Prekto. Misigurong 64% ang budget magala sa out sa Office of the President. Dili makapikto magigsoon sa ilang operasyon. Samtang negosasyon karon may gala sa Russia o Amerika. Malayon may gala o mahunong na magigsoon kining gubat may gala karon diya sa Ukraine o sa Russia.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang gingon saan may gala sa itong mga balitang sports. Sa ito mga balitang sports, John Marpardo. Matod pa may gala nga posibleng pipila na lang ni may gala ka mga higayon. Ay paigayon magigsoon kining gitawag may gala nga pagdula may gala sa mga dagko magigsoon mga liga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mauto na kumuluan sa mga balita karabutan ka dito sa Tamagdundo Center. Magdum lang dirgaro sa Tamagdundo Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President niya na itong mga top stories si Buntaga karoon na pagkatangan sa itong suking tiktaminaw. Dito karoon sa itong Magnum National kay Vice President Sara Duterte si Gita Magasa Kongresista na hunungo na ang drama kalabot sa kabalaka sa iyang siguridad. Si Humangi kung nag-isyuhan sa areswaran sa QC, RTC, tulog sa ihap sa kasong grave threat. Dito sa taka-NB Director at Remilvin Matibag, namugos nga ang pagpagawas sa warrant of arrest sa Korte Batok ang Vice President Sara Duterte, nagpaligon sa parihong kasutanan sa impeachment trial luman makitaan sa probable cause. Dito po sa Tumagdum International, kaya Pope Leo XIV nagpadayag sa iyang kasubo sa mga sibilyan nga apiktado sa gubat sa Ukraine o tunga-tunga.
2: Sige, padayon, magdumlani. Ay sa Miguel, kinawala mas magdumlani, Delgado. Be, ato sa i-plaster kay maglulubat yung kahimanan. Okay, mag-tiyas sa tag-kahimanan, ha? Standby ni Magdum Angie Alzado karon Miguel, pag-ulagway sa palibot, Miguel, ha? Ay ulagway, ito mag-iisun itong gawas karong totoo ni Magdum Angie Alzado. Ba't ato sa iparayon si magdumlani, Delgado, kaya mo nagnaputol ba yung taong sa magdumlani? Oo, oh, so naputol yung kinibang dagong uluan sa mga balita karon mag-iisun sa ato, Miguel, ang palibot. Importante kay ni Maygala to mga dagkong uluhan Maygala. Pinagi ni Magnum Lani Delgado gikan sa Magdono Center mga suki ti Kobinaw. Sa bala mga balikan ato siya Maygala ka sige. Para
3: okay, Magnum Lani. Magnum President, balik ka Magnum President.
2: Sige, balik ta sige.
3: Okay, dito tas to Magnum International Magnum President kay upat ka mga tao karon napatay sa airstrike dito sa Israel o Lebanon. Pero sa itong Magnum Business kay DA, gitutukan ang pagpaligod sa local production na isip pagpangandam sa Super El Nino. Punta kay 90% ng bugas sa DSWG palitgikan sa buhatan sa NFA. Dresa to sa itong Magnum Sport kay Kai Soto, dili makadula para sa Gilas Pilipinas sa 2026 o na ASEAN Games kon Asian Games sa Nagoya, Japan na sa sunod simana. Punta kay si Pinay Tinister Alex Iyala, nagparayag sa kaandam na ipresentar ang Pilipinas sa 2026 kon na ASEAN Games Magnum First Seed. Mana Magnum President itong mga nagunang balita karon nga ngay pag-atangan na sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Mater 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Daga sa lang yung Mater Report, Magnum Hunter Lani Delgado. Lupad sa Tamigala, Magnum Angie Alzado, lagway sa tabi, kumusta on sa nato? Ang atong palibot sa gawas, labi na din may galang sa iyo sa kabutagon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Standby lang may galang ang totoon pag-ikson. Gato may galang liliyon, may galang atong palibot sa gawas. Kumusta tas palibot may gala. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alam sa kanila itong pag-ulagoy karong oras sa Direct Centro ng Bansa itong Shiralwa. Tara matigdan magdumapansin nung pag kaning usap-usap sa itong ipong sitwasyon sa panahon. Kisukad kagabi eh, o kagahapon pagani, no? Dagom naman po din sa ito sa Dakbayan. Pag-abot sa kaning kagabi yun, wala man po din yung mga pagbundak sa ulan. Then hangtod karong oras sa magdumapansin nung maayuban na itong tempo. Medyo may bugnaw lagi magdumapansin nung kaganiha mga alas 3 sa tak na sa kamuntagon. Pag tukaw po na ito magdumapansin, bugnaw na kayo ang palibot at sa itong paggawas. Dahil kung may iskot po dahil punta sa ito pong kalangitan, medyo kilom-kilom po magigit po magnuma first aid. So, di pa gina ito maklaro po, no, karoon nga ang ito magigit po nga kinitibukan ng sitwasyon sa itong langit. Pero matod pa, nga kung nga mudistansya mo ka magnuma first aid, kung naka sa mga tagas nga anda na nga mga gambala, na yung kayo mamatik din po, no, nga medyo nakasalipod, lugar po sa itong bulan, nga mga gabon magnuma first aid, o baka kanimura mura siyang foggy po gihapon, no, nga senaryo, din po sa itong kalangitan. Medyo kung naamog ko sa kaning dili yun na elevated nga lugar, or wala ka lugar nakapatong po, no, or naalugoy ka sa mga tagas ng mga andana ng mga gambala, hindi kayo mo maklaro kumplita na rin ko sa duol kay ni ingon na to ako ng mga napangutanahan kagahapon, no, na matay mga istorya kagahapon. Medyo arang-arang na ko ng sitwasyon karon kay medyo ni kuan ninipis. Pero alam ko yung mga panahon magdumapansin, no, alam mga oras nga pamati nila nga pangyapon taning Nagyapon na ang haze gihapon. Ngayon, na-experience din sa ito sa syudad. Tungkol lagi niya po nga pag-abot po din hinaw sa kanina mga dust particles. Sa gripong hangin po maduma for sin. Napanid po din pa yun sa tuwa. Gikan sa nasun sa Indonesia. Pero kung maingon ta karon na sa ito mga kaisunan, nga ito po nga mga na-istorya, kay nag-ingon mo po sila po maduma for sin. Kagahapong adlaw, dihang mga alas sa isang takna sa kahaponon. Isa nga, medyo nag-i-a diferensya. Siguro tungod po magduma first aid kayo lagi nakasinatibi at mga pag-ulan po din sa itong syudad. So nakarang-arang siguro po ito sa ito pa rin pong sitwasyon po no, sa kalangitan. Then kumuhis ka din ta sa ito pong dalan sa traffic ko. Wa kaya tayo nga ikabalaka. Labi na kumagita din sa may dalan nga. Kanin sa may palibo sa may Carmen Public Market. Din po din po dyan sa Boulevard. Okay, rin po magduma first aid. Din po din po no, sa may dalan nga Abilenosa, Burgos. Din sa may Julio Pacana, Veles, dinipod sa may Corrales, o galakip na dinipod na sa may CM Recto. Then kita karon na naman sa may Julio Pacana area magduma for sea. Dahil lahos-lahos na ginpod ang dagan sa traffic ko. Taliwala po man niya, doon ay mga traffic lights. Wa man po, kanin dinigid mismo sa may simbahan. Gani nila magduma for sea no, sa kaning Hope Channel. Kanin na din simbahan. Ako simbahan po din sa kaning Christian Gapon magduma for sea. Wa man ini-function ang kaning traffic light. Mahinundan nga ang mga kaiso na ito. Last-last lagi, kumplita na sila din po sa kanto. Then kung mayroon po ka din po na pagawas po sa Maya Veles, wala po yung ikabalaka. Kaya bisan po man nga, wala pa ng function karoon po ng traffic light magduma first aid. Naghimo maghihapon po na sa pagsanong ang uban sa balaon trapiko. Dahil yun ang uban po magduma first aid, naghimo po din noon sa paghinahinay sa pagpadagan. Pero di kinikalimod nga doon ginagipipila. Nga gusto kayo makapadagan karong oras sa itong namatik din po din sa ito po nga pag-agi. Nini po nahisikitan nga dala sa may Julio Pacana area ng atong syudad. Mukha na itong pagbulito ang sitwasyon sa ito ang panahon. Huwag dagang sa trapiko kini si Magnum 120 ang siya sa desbalita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat sa Battery Report, Magnum Hunter and G. Alzado. May galabutan, may gala sa itong kiribang palibot. Walagway sa itong palibot, may gala karong panahon na. Ginoon, di pagkakato maklaro, may gala no ang kiribang haze karong mga panahon na kay sayo man sa kabuntagon. Ginoon niya, medyo muhayag na ang adlaw. Maganda, eh, medyo lagi pagi karon ba? O medyo landong-landong, di giningon nga harang kainit yung itong panahon nga itong ma-experiensyahan. So inana lugar mga higala no? So tanan man punta, nagmonitor, nagbantay man punta sa palibot. Pag-asa sa ta! Ang ato local kabutan sa pag-asa, importante kayo. Muna mo istorya sa ato karon kumusta ba ang atong panahon?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O, sila lagi makabalo, may gala, kung kumusta ang atong panahon, no? May kung sila nga mauni ang atong dagan sa atong panahon. So sila lagi nakabalo, mga igsoon. Kung may kung sila nga mauni, oh, atong dagan sa panahon. So, bakit na sila gatong sumbanan, may gala, nini atong dagan sa panahon, di ba? Sila lagi na nga itong sumunan ang pag-asa na yun. Natulat tas pag-asa may gala kay para malilian na ito may gala. Kumusta ba nga itong pag-asa? Sabi na may gala dagan sa itong panahon karong panahon na. At itong oras, alas 4:17 na mga gala, mga sukit ng Kuminao. Saan ba sa itong lokal ng botan sa pag-asa ha? Kaya ito may gala nga pag-alilion karon. Mangumusta ta may gala. Dini sa taas itong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Napikas linya, Katrin Asunto, Katrin Asunto.
1: Magnum Weather Alert.
2: Katrin Asunto, may buntag. Yes, Katrin. Aysa ha. Aysa, kaya ito sang i-plastar. Oh.
4: Karoon natin yung monitor na weather system. The Tropical Storm Kirvan na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, yung latest location na sa 1,155 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Yung maximum sustained wind 65 kilometers per hour near sa center, westerns up to 80 kilometers per hour pa eastward in direction na 10 kilometers per hour. So far, noon, dilita affected ani na weather system. Dari sa Mindanao, tibok dapit makasinap isa init o galing sa nga na weather, labi na sa buntag. Ita makasinap isa panalagsang pagdagong nga dana sa mapanganurin nga kalangitan. Ay chance sa patak-patak o mga isolated nga rin showers o thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hindi nga ito na sa kasarangan nga hamin magagikan sa habagatan. Nga ito na sa habagatang kasalpang direksyon. Ang kadagatan, hapsahin nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na 27 to 34 degrees Celsius. Sunrise is 5:33 sa buntag. Ni si Catherine Asunto sa DOST, Pag-asa Mulugan, Maimbuta.
2: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Inabati mga lang ito Pag-asa. Pilagi ni Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster. Alas 4:19 na mga maninay, ang atong oras ha. Katuwa pa ng mata niya, matanabo niya kay buntang na kamas na mutanan niya kay buntang na. Ala, wadwad na kita ni kay buntang na mga maninay. Standby sa itong isikutan na labitan ng kinabuntang at hindi sa itong managuban ha. Kay daghan na kayo magala excited, lagi mag-exon sa kinibang ato may galang nagkadool na itong kinibang eleksyon. Now, ang eleksyon may gala, may balan daw karong sunod simana mga sukit na gaminaw. Kung madayon bagid o dili kay desisyonan gyud daw may gala sa kinibang atong gobyerno kung unsay kapalaran may gala sa atong eleksyon. Daghan na ra ba kay may gala ready oh, ready na kay sila may gala mag-eleksyon. Unay oktaba lang may galang eleksyon, di ba? So, magdepende ni karon may gala sunod semana kay atong bantay-bantayan kung unsay dagan ani postpone ba o magpadayon bagid mag-eleksyon kay daghan kayo may galay ga ulat-ulat. No, hulat-hulat ba nga sa baka ni kay sus. Prinda na rabag og yuta kay para i-prepare sa eleksyon. Di ba? Labi na sa tong barangay UGSK eleksyon mga sukit ng Guminaw. Migon na ba sila sus nagandam na rabag ko. Grabe na magit akong preparation. Di ba? Grabe na yung pagpangandam god. Andam na lagi magigala og sus. Grabe na mga pagpangandam kay base ko kung madayon. Aw, di na, di ba? Maka iyaw na tawag, prinda na tawag yuta kaya para itong i-gastos eleksyon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Okay, kung eleksyon yung karon gawa kay sapi, lisod kay ka, may gala, muliok-liok, gawa kay kwarta. So dapat yun, naa kay pangkuan yun, pangkuan sa bulsa ba? O, dapat na yun kay pang sulod sa bulsa daan, prepare-prepare, kaya kung wala yun diha, lisura kay may gala mag-eleksyon, yawa kay sapi. Eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bulyara sa task report, unawas na ito sa Magdo Manter, Angel Sado, kaya na ako nagpailang mga sakop sa NBI, gireklamo sa wapag-sunod ko ng magala sa hospital protocols. Na, biyato sila watong magala report sa balita o servisyo na si Magdo Manter, 20 Angel Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Kung mapasid na giing o mapasinagigan sa National Bureau of Investigation ang gireklamo ko noon sa itong otoridad din sa may police station na Tuhugun. Kinaman matutang wala may subay sa hospital protocol din sa may barangay 27 ng atong syudad, particular na sa may Northern Mindanao Medical Center Emergency Room. Subay sa report niya sa kanais mo dumapasid ang minangon sa itong otoridad sa police station Tuhugun kay giingon yung mga launa 35 contact na sa kauntuhon o kahapon o sa niaging adlaw magdumaparsin o sa kaning lalaki nga gila sa pangalan nga Edison nga kaugan ini magdumaparsin o ang usa ka wapa mailan nga lalaki nga kaning ilahang nga ilahang giuban sa kaubanan po nila po magdumaparsin o nga nagpaila nga national mga membro sa National Bureau of Investigation si Silvi magdumaparsin o adunay usa ka lalaki nga kanang ilaha pa rin pong gidala ang mga personahe matod pa allegedly ng mga National Bureau of Investigation members so di na kini nila gidala sa may emergency room sa Northern Mindanao Medical Center kini bisan pa man wala pa na properly check sa security guard wala pa permission aron nga i-clear in sila apan na naghimo rin po sa pag-demand nga musulod din po sila sa ER po magdama presida bisan pa man nga wala pa na observe ang proper ER protocol matod sa nurse magdama presida iyang gipas sabot nga ito sa naisip ng mga tao na nagpailang ang membro sa NBI nga dapat sundon gihapon ang hospital protocol tungod lagi kaya kinangalan kini magdumapersin tungod kaya dili man po sila ang naapoy panginahanglan dina sa ER nga serbisyo. So giingon na kini nga maupo nga lalaki nga naila sa pangalan niya si Edison Arrogante nga namahayag nga ito ilaha nga taga NBI ni dili din ni Ati Manon. So may hinungdan nga ilaha po din po ng mga kaning empleyado po din sa Northern Mindanao Medical Center na balaka kay lagi kining nahisit ang lalaki magnumaparsid nakakita po din sa kung kining nurse magnumaparsid yung babae nakakita po siya nga dunay armas nga kaning gi-insert po ba sa hawak kini pong nahisitan nga lalaki o mga kaubanan po nini. So silang kabalaka nga base mahimong nga mo sangkot no sa mas dako pang kagugot sulod din na sa may ER na arma po yung mga pasyente magnumaparsid nga gipang dala po din sa mga pong hospital. So ano lang po dyan sila mahimo po magnumaparsid sa pag-elevate pa ni ini pong nahisitan nga kaya nga giingong pag-inarugantin ini pong maong NBI personal. to na balaka mugkod sila mo person no kay base niya gamasuko niya gamiton tong armas batok pud sa kanila so sa ilang po ng mga kabalaka magduma person so sa ilang bahin kay wala po manong member sila sa NBI lugar kung tinuod man dapat musurod gyapon og respeto sa protocols pud dinha sa hospital tungod lagi kay duna pud sila mga ipaprotektahan pud magduma person nga mga pasyenteng uban then kinang lagi pud masiguro ang kaning kaluwasan pud sa uban og kahinlo pud sa manulod pud dinha kay lagi at risk niya po ng mga individual lagi pang dalangan na karoon din sa may emergency room sa may Northern Mindanao Medical Center. Tungon din ni mga doon po igo na lamang ni lagi pag-blatter mga insidente. O alin po rin eh, wala po mga pwede ipagawas ng pamahayag ang National Bureau of Investigation kung ilang habigit po din mga membro ang mihimo po na sa pagdalikya din sa may Northern Mindanao Medical Center nga nakasilo sa mga personahe gikan sa mga pungkos.

0: provinsi itu kayak kuperlitan alam pun mengadaku pengatur mengaturidad dili ko na dritso nga ipaslak sa bilangguan karang mga ila pong madinakpan like mga gibang takot nila kay nakahimuga sa laon or baka magdama pa sila dakpan sa bagas operation o uban pa ilang mga ginangi pa check daan prior po dibutang sa prison para masiguro nga kari nga nagit po hinlo nga kaning medical record ang ila po din po mga dinakpan o katong mga tao nakahimuga sa laon nga ila po din po ikustudiya so sa pagkakaroon wag po po pamahayag ang atong batas biyay siguro po mga dumawa sila wapun sila na sayo po nga sila ipatalaan na akin nahisutan po nagpailang ang membro sa NBI nga naghahimo sa paginarugante o gula disulod sa hospital protocols din at my Northern Mindanao Medical Center. Balita gikan sa mga police station 2 po when kinis Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angel Sado! Silan paita sa rin inana ba? Kahit kita ng taga-gobyerno kung tinuod mang galing. Ano sa mga ospital mo, magina? Muingon na yun may gala sa ila mismong mga gahom. Hops! Kuhan ya! Kuhan yun, ay, hadlock din ang kuhan. Hadlock ang mga doktor. Kamahadlock. Pakitaan ka skilid may gila gabukol. Iwag ka malusapan. Malusapan, yun ka. Unahon, yun yung mag-entertain ng ila mismong tuyo. Ano sa busy kay ka? Lo, itong i-entertain, nabiyaan, kay giuna ka. Ang itawag may gala nga, huwag yapo na mao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? So, kanabi yung itong mga public hospital, sa may gala, busy kayo na kay, nabi, agadapog tanan. Diba? Yung mga pabublikong hospital na, di tanan magdapog. Asa may dagan tanaw ni mo, hospital sa mga private o hospital sa mga pampubliko? Dagan kay pampubliko. Layo ra kay ng pasyente di may galas mga pribado. Tandi ni mo pabubliko sa so, pili lang ka diha. Wala usay makaingon ka na unsa na maning dili man taga intertinon. To na sa kadaghan ninyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Iwan mga mangisod nga kinahanglan pag kita mangaway. Mangaway pag kita para nga ma-entertain ta. Diba mo syagit pag kita para ma-entertain. Amo na mga igsoon tungod sa kadaghan pod. Di po pabor sa ato tanan, magilang ang kita giatiman, di ba? Naon na mo niyang pasinti, magigso, matatag 40 kabuok, pilar kabuok, doktor mo atiman o nurses, ana, di ba? Tatog, isa ra ka nurse, or duha. 40 kabuok pasinti. Ba, yang atiman nun. O, ana, magigala, basta mga publikong ospital. Pero kung moingon kang auna, hami, kay... Oh? Di mo unahon, tawa akong kilid. Kita ka na? Ah, mauna gyud ka, boss.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oh, puno lagi may gala. So mauna gyud ka, hadlok man ka. Ah, ikaw di nga nagatiman mang igsuon ning pasinteng himatyon. Biyaan ta sa kamte kay naara bay nag kuano. Naay nagingon nga taga NBI mi atimanon mininyo. Di din minyo atimanon. Atimanon sa kanang kuguna, sir. Biyaan sa nako ning himatyon nun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba? Kay hadlok man ka. So unahon yun tunin mo balag matyunon ng pasyente. Biyay na eh. Kay unahon ito naglagot kay taga-NBI siya. Pandamay. Alas 4.28 na may galang atong oras din may galang sa ito parakuban sa itong kaburama karabutan ka may galang buntag na Pilipinas. Lupad na magdima Kia Avillanosa. Lunes! Dali ara kay adlaw ba? Lunes na. Oo, Lunes na. Ugma, Martes na. So dali sa panahon nagi. Aring kapaspas guys panahon gyud arang kapaspas gyud arang kapaspas gyud sa panahon gyud ay lupad sa tama gala report dugang sa magkauban sa gawas lupad sa tus Magnum Hunter Faith Biles di lupad sa tani Magnum Hunter Faith Biles kay batod pa niya motorsiklo nga gihuluman wa man kuno gibalik sa kiya reklamo gyud intang gawala man ibalik dala pa nga dala pa ngayo dala hulam to nga dili na yuli. Lato sa report sa balita og serbisyo. Ana si Magnum Hunter dito, Faith Biles.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Midagop sa kapulisan ng usa ka 42 sa news nga lalaki human matudpa wala iuli ang iyang motorsiklo. Subay pa sa report na ilang maong biktima nga si alias Medyo 42 sa news ug residente sa Phase 2A or Habitat Kalaanan barangay Kanituan ing syudad. Gibutyag nga ang iyang Honda Click motorsiklo nga color black ug adunay plate number 900KRF iyang gipahulaman sa iyang kaila nga si alias Jaime, 18 anyos ug residente usab sa maong lugar. Apan hantud karon wala pa matudpa kini ibalik sa suspitsado ug dili na usab kini makontak hinungdan nga mereklamo ang biktima sa kapulisan. Ang maong kaso gi-refer na sa Police Station 7 Bulwa alang sa sunod nga aksyon ug saktong

0: disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 7 Bulwa. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Gikan sa report ni Magnum Hunter Faith Beles. Ambak na may galadog ang mga balita, may galang karabutang alas 4.30 na. At itong oras din may galang sa iyo sa kabuntang ko na kutula pa ng matara-matara muli ang kabuntang na. Luya man kayo mga pungango sa uban, no? Luyahan man. Asa mag-aning ano pang luyahan man mo? Alam, ang ginig ka na, medyo relax-relax na karoon na. Kaya ang elementarya, managwa pa magyapoy klase. Ah, kaya naman kung ano sila ay, sus, pagkahayahay ba kayo eh. Ha? Ah? Hayahay, 16, pamulo sila bumalik o eskwila? Sus, pagkahayahay ba kayo sa mga estudyante karon? Sige lang, palupad o tamanog. La, palupad ng tamanog. Ay, ato ta dito sa bukid, oh. Ligo tag sapa. Ala, ligog sapa. Grabe mga bata karon, grabe mga asal lakaw-lakaw kani adto magigsoon basta igo nani. Lain na ginapanahon karon kay pag white classes mga bata kani adto mao magada ilang lakaw. Palupad ta banog, ligog suba. Mao na magigala ilang lakaw-lakaw magigsoon mga bata kani adto mangitag damang karon kay ting init grabing damang karon. Ting damang karon, ting damang. Ala, pangitayog damang des kasagbutan. Paak taghalas ani madugay ni istayla ni. Ala, adtog kasagbutan kay mangitag damang. Mao gina magala pero karon na mga bata ay sus doara magina sigdula ng gadget. Di ba mas makaingon ni nung tanga mas maayo siro kani adto no kay to mga bata. Di masig tutok ana magala ang ato mga gadget. No? Sigdunga wa na magala mga cellphone pero kani adto ay mga bata ala. To asuba, grabing linigo ay suba. Nang itom no nagugay na magilang panit tala sigig langoy anang suba. Ligog suba, manguwag kapayas, manguwag bayabas. At tumagigsoon dito may gala sa init kaya palupat na banog. Mangitag namang das kasagbutan. Malilingaw yun, dulag julin, dulag lastiko. Karon waan na. Lahi ng ilan may gala, sige lagdungaw na mga silpon. Pag malubat na, magwild kaya white charger. Ala, pansak. Silpon na po. Ay, pagkasanaol magkas mga bata, di agaroon ba? Sana all! Dito sa Tani Magnum Hunter Kia Villanusa, nako na ibabay, ipangita kayo ng hulaman ko nung mag-iigsoon o dakong katidad ka sa lapi, wala naman ko nung mag-iigsoon, nagpagita! Oo, lagi din karoon, naging mga higala. Oo, so... Be, ato na batong report, Magnum Hunter 23, sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpatalaan sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kini nga usakang teknisyan naman matugpang nga wala na may patimawag ato nga nang ulam saya ugad ako nga kandidat sa salaping nga cash. Human nga nakuha ni ini ang maong nga kwarta giingon nga ang nagreklamo dahil nga sa pangalan niya si Alan kung kini residente sa may barangay Lapasan ning atong asyudad sa taong gireklamo ni ini. Dahil sa pangalan niya si Riza hingkod na pangitiro na residente sa may barangay Balulang ning atong adakbayan. Subay sa report ni nga si Alan nga doon na matutpayan ang ulam sa iya ha, pero dili kini nga si Riza. Uga si Riza lang ang nga niadto sa iya nga balay. Uga miingon nga gigamit ang lain nga pangalan. Nga katong nga ng ulam gitpod ka nga Alan, aning kandidat gimaumot nga to sa 130,000 na pesos. Uga tungod kaya kailaman po si Alan, aning nga inaisip nga pangalan nga gigamit ni Riza. Kaya nga pagpangulam po magdumapresyo doon. Kaya siya nagaduha sa paulam aning nga maong cash. Kaya man niabot na sa kanyang pinakabulan gikan sa ilang panagsabot. Nakita ni Alan katong giingon nga nang ulam matod pa uga kwarta sa iya. Pero gipangimakas ni ini nga siya ang nang ulam uga kwarta. Uga ganiman, kanyang taliwala pa man nga gisulayan niya pagkakontak. Kini nga nang ulam nga si Riza sa iya uga maabot niya to sa 130,000 na pesos. Dili na matod pa kini makontak uga bisa-bisa sa pamaagi sa messenger, sa kanyang tawag. Uga sa kaninga bayan pagatuon niya sila nga balay pod magdemoprasid wala nang kami patimaw kanina sang pitpod nga babae kani man bisan pa man nga gisulayan pod niya pag contact tanan nga mga kabanay mga kaila ug mga amiga pod ani ni Riza pod magdemoprasid wala nang makontak ang kaninga nasang pit pod nga babae human nga makuha ang kaninga cash nga mabot ngadto sa 130,000 na pesos nga para na huyo intaw nang abagan ni nga si Alan tungod kay nisalig lang po kini siya atong babae apan na pag magmahulog nga naskaman di ay siya niini magdama for si da tungkol sa rason nga diri di ay siya ang nangulam sa cash apan na siya ang nakapag o nga kwarta nga diri rabati ako kay mabot kito sa kapiga as 10 mila pesos yung itong aragi refer na nga to sa napun ka pamaya pa sa barangay Balulang o sa barangay Lapasan ng mga insidente alam niya matagan sa tukmang distrisyon litagikan sa maya police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumang 323 kay Abilin o sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter kay Abellanosa. Alas 4:35. Hoy mga minsan nyo di ay butang lang nyo di ha. Kamisahon tanaw niya pagtapos sa itong programa ha. Nagana ba na ka itong mga minsan mga pangutana? Pero di pa na ko naman tubagin yung mga pangutana karon. Kailusod ka yung mga pangutana. Oy, grabe ka mga pangutana sa ito. Yung mga pangutana nyo, grabe ka lisod. Ha? Lisod pas. Tubagon, makikisod ito si kasaysayan. Sa mga pangutana. Grabe sa mga pangutana oh. Ah, sige, alas 4:36 sa katong oras, ha? Hindi pa kira sa itong paraguban sa programa ng magandang buntag na Pilipinas sa ito ni Magdumantan Mincho Kabagtulan. Lo, parat na magandang ni Magdumantan Mincho. Matod pa ni Magdumantan Mincho Kabagtulan nga pre-third job per heart training alang sa mga batanong graduates. Hindi pangadaman karon sa Dolly Region 10. Realita rin naman itong report, Magdum Hunter 19. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Mincho Kabagtulan.
2: Magnum. Buntag na Pilipinas!
4: Ipangadaman sa batan sa Department of Labor and Employment ko Dolly Region 10 ang kalihukan gitawag nga free third pre-job fair hire ready training inabangan sa Altec LEAP Ateneo de Zamboanga University Youth Development Alliance of Cagayan de Oro City ug uban pang mga partners sa agency din giimbitahan ang tanan ng mga unemployed first-timer ug ang opportunity seeker nga mga batan-ona gamosalmot sa nasangpit nga training din kini disenyo sa pagtabang sa mga young job seekers nga mamahimong confident prepared ug hire ready sa mga oportunidad. Ang free training parte sa preparation sa nakong programa niini nga handog ng Pangulo Job Fair karong September 14 ning tuiga nga kansang ipahigayon usaba sa 5th floor SM Studio Downtown dinhi sa atong siyudad. Gikinahanglanon lamang magdala sa mga resume, prepare sa job interviews, improve communication skills, build confidence sa pag-apply. Ang kwalifikasyon mao ang batan-on nga nag-edad og 18 hantod sa 24 anyos, unemployed o first-time job seekers o opportunity seekers, willing usab mo attend sa training ug magkaraton og trabaho. Balita gikan sa Dolly Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kaya salamat na mga telepon, mga telepon, mga kabaktulan! Itong oras karon kaya alas 4:38! Alam ba ito lang pa ng mga tamata na muna kayo buntag na? Wad-wad na ito, may galaki punta na kamar sa muna kayo punta na mga maninay, ha? Ay, may galuya karon galuya. Mga pa nagkakapi, galuya. Ah, sige, katuwa pa kakapi niya, pagkapi na mo. Higop na mong kapi, ha? Kay buntag na. Wah, pa ba ng mata, may galang uban, oh. Yes, mga bukid karon hala, sige, mata na mo des bukid. Balikan sa itong magandang magkabantan ang GR sa ano, kay matod pa balor 3.5 million nga droga na konfiska sa otoridad. Nagandagan sa nga siya po. Oh. Ito mga manuyupay niya, unang lagi mo sa mga manuyupay. Lahi gito mo suyop, may alaga, lamit daw kung kayo magsuyop. Pa? Oh, so, nag-iingon, may galang, sige lang. Ang pagsuyop ka ron, pagsuyop ugma, maurang suyupa. Pagdakop ka ron, pagdakop ugma, maurang nakupa. Grabe sa niyo. Obe, ato sa nabato magandang report, Magnum Hunter 20. Standby lang, may galang atutawad, may galang sa kinibang report. Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sando. Bila ba ito sa nato, may galang kaya nako na 3.5 million nga droga ni na kumpiska sa otoridad. Sa balita ako, sir, vision na si Magnum Hunter Angel Sando.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mapasin ako abot sa kapiga 3.5 million pasos nga balawas sa ligaw ng droga nga siya buwang malagpuso na kumbiskas ng mga otoridad. Sila nga hiniusap po magdumapasin ako abang paring kamot sa nagiging bahin din isa sa dakbayan aron lang mga madakpan ang mga tigpuyo sa ligaw ng droga. Una magdumapasin kining mga naarasto sa CMF, CAP, DGSUU, Police Station 2 Pugos o lakip na sa Regional Intelligence Unit o RPDU Region 10. Nga suspektadong gila nga si Alfie Aquino, 40 anyos residente sa Mabulong Suri, barangay Kamumanan ng atong nga syudad, kinsa nag-himo sa pagpamaligya sa gitong illegal nga droga nga syubo, nga mapahinundan nga itong mga kapulisan, nag-usad dahil po at ag-bypass operation din sa Mabulong Suri, barangay Kamumanan ng atong syudad. Yung may gamit ang atong mga kapulisan, 1,000 kapesos, isip drug bypass money, uga diyang hinihinahang na transaksyon, positibo po mag-umapasin nga nakikbinayduay sa usata sa shay, sa gituuhang nga siya mo. Diyan kinihilahapong yalirungan ang ilahang giya arresto. Ipasunod yung... Pasabot yung line po nila nga sila mga pasyonahin sa otoridad o naghimo lamang sa pagpatungan sa balaod o sa naghimo po nga kalapasan ni po nga maong lalaki nga si Mr. Alfi o gari nga diha dahil po naman ng mga pasyon hindi pa higayon ang pagsusi sa iha po nga sa pot o dito nakita ang lain pang mga sachet sa gito ang nga siya buo diin na lima ka mga small size heat serve transparent plastic sachet na doon nag-iingon ng mga particles food magnumapasi the crystalline substance nga sulod po niini nga giingon gihapon nga siya buo doon na po duha ka mga dagko nga heat serve transparent plastic sachet nga susama doon na gihapon po yung mga sulod po magnumapasi giingon nga nasa 100 grams ang ibugato niini po nahisbit ang mga ebidensya nga nakuha gika sa posisyon niini Mr. Alfi nga marupyo din na sa barangay kwa kamamaraan ning atong nga syurad giingon nga nagbalor ang maupong mga ebidensya sa 680 mila pasos o gakinig isunod po ganit sa pouch kauban po ng Bible sa money ang dinakpan na nakalas kusulihan na sa mga otoridad samtang usawasab ka residente magnuma first aid na dinipon sa social doctrine gihapon nga mihimo sa paglambigit sa legal nga kalihukan ang naarasto tungod na ginini pong ihimo po magnuma first aid nga pagpamaligya nining illegal nga droga nga siya po ibutiag nga nagpahigay nga tuwa po mga otoridad uga operasyon na dinipon sa may barangay Balulang ning atong nga syudad din malampusan po nila po magnumapansin nga naarasto ang gingong tigpayo sa illegal nga droga nga doon na po yung bayubay ng mga supply nga iya po nga gipangahukan gihisitan nga high value individual na arasto kini sa inuusang pwersa tumapasinagikan sa City Drug Enforcement Unit na po rin po tumapasinagikan sa may Philippine Drug Enforcement Agency Kuntadaya o sa mga personal po dahil po na itong magnumapansin sa may Police Station 4 Carmen diin ang usa sa lalaki nga giila nga si Mr. Rexy nga gikonsidera nga high value individual o gaging ko na iyang pangidaron mulupin din na sa mga punga rapid ang nadakpan sa may Zone 1 barangay Balulang ng atong syurad gingon nga naa sa usa ka pakete sa gituwang shabu ang gigamit sa itong mga otoridad diyan kini siya giarasto o gagibutyag na doon na po na siya kauban pag magdumapasid o gagiingon nga naa sa kaning 220 grams sa gituwang shabu ang nakupis ka gikan na sa ilahang nga posisyon o gagibutyag nga naapod ni magdumapasid na sa 1.49 pesos ang market value nini tungod din eh kasamtangang pastak na karoon sa bilangguan na hispitan lalaki din yung butya gusto sa itong otoridad nga na ipong mulupyo sa may apal palalan para may lumbya ng atong syudad ang nadakpan din si Ron Ron o sa ka-32 anos ninyo daw sa ka-motorcycle mechanic nga na-arrested gihapon i-considera gihapon niya siya mag-dumapersin nga high value individual o gado na po si kauban po niya si Jimboy 23 anos na taga-bara o po niya sa oriental sila sila nag-dahimo po sa pag payot gihapon po sa illegal nga droga o nakuhaan gihapon sa kapigil sa kamilyon ka pesos nga balos sa gituwang subo kuwan lagi nga nakumpisyan gitan ka nila ang walo ka mga sase nga gisong sulod gihapon po nini ang mga kontrabando matos sa mga otoridad nga kaso nga ilang pagatubangon maging patong-patong magdumapersito nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 particular na sa Section 5 Section 11 sa Article 2 sa mupong nga balaod o gagiingon nga gipreparar na po sa mga otoridad ang mga dokumento alang po sa tukmang disposisyon hindi pong gihimong kalapasan sa mupong mga individual. Samtang ipaniguro sa Police Brigadier General Nestor Babagal Jr. Regional Director sa PNP Region 10 na ang nga tumapos sa kapulisan na padayon sa ira po din pong pagpaningkamot nga madakpan ngayon ang mga nagpahigayon ni ining illegal drug trade sa tosin Northern Mindanao o ipaniguro nga ang mga operasyon na gabilin matatang ang legitimo legal o nagsunod yung food sa balaot aron po nga masiguro nga na-establish yung food ang saktong nga procedure sa pag-aresto ni ining mga manapason sa tuwang nga balaot by Corona sa Republic Act 9165. Balitang nahipos gikan sa PNP Region 10, Kalisma 220 Angel sa Dutubalitaog Servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Saka salamat magimantar Angie Alzaro, gika magalas ang lokasyon na bakit magimantar Kia Benyano sa lalaking wala na may patim o magilas sa iyang provision na kurataro man subling gidakop. Anak pon gid ka kay nagpirma mo ko ganito nga ako si magpatim aw ko kada bulan ka usa magampo manilhig maglimpyo maguban pa ana man basta na nagay cash provision ato gyud ka magila sa usa man siguro sa usa ka bulan ka usa man siguro or kaduha ba magdepende na magigsoon sa decision sa korte o mando sa korte nimo ikaw tarpulano kay tagaan ka mag provision nakaangkon ka man niini nakapribilehiyo ka man dapat magreport ka dinhi sa maong buwatan sa usa ka bulan kaduha or sa usa ka bulan kausa simple kay kausa raw nya di pagkamuadto Ato na mato report Magnum 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Na kurat matod pa kini nga usa ka lalaki man matod mga subli kini siya nga gidako pumatungod sa rason nga wala na kini siya nga may patim out sa iyang probation gani man ang mao nga kani nga lalaki dahil sa pangalan niya si alias Mamark kini ko na pangidiron nga taga barangay Lapasan ning atong asyudad subay sa report nga kani matod pa nga si Mamark nakurat kini siya samtang nagpalit siya og lamas pud wag na mapersit kay magluto unta ni sa ilang balay doon ay niabot matod pa nga kalit nga mga kapulisan og giingon nga dakpon kini siya kaya wala na pud ni siya ingon nga may patim out nga sa iyang probational officer. O niya tungkol din eh, muraga wala po siya ingon nga may palag na magdumaproceed gaya. Sayon po siya nga taon-taon na po siya nga wala nagpakita. Uga wala magpatim out sa kanina muraga itong tanang requirement. Ano iyang pag-paubos o nga probation kanina magpakita siya sa probation officer. Ingon man kanina magtambong siya. Ano nga pagpatawag po sa tawang nga buhatan sa parole probational office. Apa na tungkol sa rason nga wala nagkini siya nga may patim out. Subri kini siya nga, subri nga nagmando ang korte nga dakpon kini siya tungkol kaya kani manggun ginawag probation privilege ra manggun siya magdema proceed dili tanan ang nahatagan ani nga kay gayunan tungod kay ang uban ani dili pud mag grant pud magdema proceed labi na katong mga second time offender ingon man kato nga warag wala pud ingon nga nakasulod sa kani nga qualification para pud makabaton o ga makapaymulos ni ini nga probation so human nga nadakpan na subli kini nga si Mamark wala man inon kini siya ingon nga kani nga ni palag uga ni uban na lang pud sa awtoridad kay sayon pud siya nga do na siya ya kalapasan tungod sa rason nga wala na kini siya may patim out sa iyang probation. Gani man, ipaymangnuan na sabi sa itong buhatan sa kanina itong probation office nga katong mga nagpaubos sa maong kanina programa nga mutuman lang yun o gadili musupak sa kanina mga giyatag po nga mga gabayan sa korte aron nga dili na subli nga madakpan ingon man na ma-enjoy ang kanina temporary nga pagkagawas nun. Kita naman pa man nga gawas nun ka, ginamonitor magigilagi hapon ka kung ubos ka nga gitawag nga programa nga probation. Balita nga na ipos, gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 23 Kevin Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daghang salamat sa battle report, Magnum Hunter. Magnum Hunter Kia Avellanosa. Oya, tung oras karon alas 4:47 na. Duga mga balita sa tamay gala karong buntaga. Target karon sa House Prosecution Panel nga tapuson magyala karong September 9. Ang presentasyon sa ebidensya batok ang Vice Presidente Sara Duterte may kalabutan sa iyang paggamit sa confidential fine. Matod pa nga ipadayon magigsoon sa Senate Impeachment Court ang kinibang hearing sugod karong adlawa, Lunes, September 7. Taman magigsoon karong Pitsa 9, adlaw magigsoon nga Miyerkules. Og ingon man, lima katestigo matod pa may gala ang ilang isarang ipatubang magigsoon sa prosecution. Apil na nini sa testigo may galang ipatubang sa prosecution si kani DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, PSC Assistant National Statistician Con Marisa Grande, o Police Major Jovelin Magay o COA employee nga si Brazilio Sabaldan. Posibleng matod pa nga di mo atubang si Edward Fajarda. Human kini matod pa nagatubang karon sa sakit, labi na kay matod pa di palang dugay na stroke. Matod pa magigsoon ni Jerbil Westro nga sa ila mismo magigsoon nga paghisgot sa depensa. Matod pa magigsoon nga para mahulipan magigsoon ang mga hungihong, labi na sa testimonyang istorya nga matod pa nagpailalo magigsoon sa pagdungog karong mga panahona. Samtang giingon sa may gala ni DepEd official kanhi Attorney Michael Poa nga iya matod pang nadunggan nga si Fajarda nagatag lagi matod pa ka mga igsoon og katulo ka beses sa panultihon nga nakatulo ka beses nakahatag matod pa magala kang Colonel Dennis Nolasco og 37.5 billion pesos na confidential fund niyatong tuig 2023 katulo ka beses dili ka usa dili kadua kundi katulo ka beses nakahatag matod pa
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: So, taas pa ni may gala ha kay tapuson pa magigsoon din ipatas confidential fund. Daghan pa may gala ani magigsoon pagisgutan pero naun sa mapunin confidential fund may gala nga. But lain magay mention. I-mention ko ning pangalan, dili na lang. Dili na lang kay lain mag-abilido. Ha? Lain magay magigsoon gawas kang piatos. Nga, gadadadala magigsoon si kinibang Congressman Percy. Gadadala piatos. sulod sa paper bag. Na karon kung kaning usa ka confidential man, saan mo pagdalaan eh? Ang magdala kag babae, kay pare patunay nimo yang apelyido naraw. Bandamay.
2: Magnum. Sama sa dinga. Na Pilipinas.
1: Ano ba apelyido ina ni ba? Ano na kaingon ta may galang sa sa dinga confidential pan kini nga. Ano ginganlan man pud di magigsoon sa ingon ani. Amo tinuod basog ka kay patubang ni magilang pangalan ha. Sama di siya. Di ba? Kay kabasawan nimo magigsoon sa mga confidential pan may galang nga nakadawat. Ay mga pangalan dito magigsoon nga dili kay maayo banggito dinis kahinan. Di ba? Kaya pa si mga suspended ta.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Layo mo sa kapilido sa pinimay galaw. Ah, sige. Oo, kay ato lang ulat-ulatan may galaw kay sa confidential fund may galaw nga kinibang hearing sa kining matawag ng ornato nga impeachment trial matapos na daw karon Miyerkules sa diya pata sa confidential fund. Confidential fund sa ta. So, daghan pa ning mga eskutanan may gala sa impeachment. Kaya di man ni diretso. Diba? Di ba ito? Karang Miyerkules, lain na sa magala din pagka-wibis nga eskutanan. So, di ni sa ta may gala sa eskutanan tulog na sa confidential fund, kini mga kadawat. No? Kay kung ipakita kini ninyo ang mga tao gin nga nagadawat gin sa confidential fund, lisod kayo na, oy. Diba? Kay, sipi, confidential lagi daw. Kaya kini pakita, pero dako sa ginong kwarta, no? Kaning confidential fund, dako kayo nga kwarta may gala. Ah, bisag asa ni mo ni panghatag ni. Oo, kung kini, panghatag na to ni dito sa nagmonitor sa kalihukan sa walong grupo, ops, imo ni. Ops, nas Kernel, Kernel. Monitor rin nyo ni Kernel ha, kay sige sila pag-recruits mga bata o. Nga mahimong baton pa rebuild eh. O sige, inyo ni. O, kanisab, inyo sab ni. Bantayan sab ninyo ni sila ha. Depende na may gala kung asa na pitag yun magigsoon ng tumbok sa kwarta. Diba? Kay kung isgutan tang millions nga kwarta, daghan kayo. Sa ila mismong confidential fund, labi na sa ato vice-presidente, but ato lang rin tanahon may gala, kay daghan pa may, wa pa maimbitahin, na pa'y mga muabot pa daw ni magigsoon sa kinibang upat ba natan eh. Oo, so upat pa may gala ka mag-atubang sa mga maisip testigo, mga sukit na kabinaw. Oo, so na pa. Ah, pagpadayon magigsoon sa impeachment court, napay upat pa ni ka mga testigo nga pwedeng ipatubang pa para may gala magstulti sa ilang nahiwalaan. Di ba? So depende pa sa inyo. Kung sa tanaw ninyo sa pagpadayon may gala. Okay pa ba ni o okay pa gyapon daw?
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4.53 ang atong oras din may gala sa atong barakuban sa atong kabugnamang buntag ng Pilipinas. Tanmay lang mo sa mga mensahe din yung ipadangat din sa mga linya ha. May buntag tong mga amigo na itong karoon na minaw sa atong programa. Nagmata-mata na. Maligya na magigsoon sa kinibang ilang mga baligya, mga negosyante. Sige ha, itong mga negosyante na itong mga higala na itong diha. Sige, may buntag na skugon. Mga suki, kumusta itong sapatos diha? Katong patsada nga sapatos. Sapatos na to ba nga nindot kayo? Pag iana ni mo sa salog, saba kayo nga sapatos. O, kato, ilain to daan. Ilain to daan, suki. Ay, ilain to. Ilain kayo tangon.
2: Magnum, pandamay.
1: Sige ha, sa tanan na to mga negosyante ng Rodas Kugon Public Market. Kumusta man ang atong tibok kayo diya o si kwate? Sige. Manat atong tibok kayo si kwate diya ha. Higop-higop, tagsikwate, karoon taon-taon. Para pangmabaskog sa lawas ba? Padayon ko nung magigsoon nga mabaskog itong lawas, basta magigop ang sikwate. Pagkapatsada maging kayo, sikwate og tibukay. Kalami ba kayo sa pamunpahon? Rickdoms, di ba? Boss Rickdoms. Ba kay Boss Rickdoms? Oy, Boss Kandoy. Relax kay Boss Kandoy, oh. Sanang oras, alas 4, bangon na sa Boss Kandoy, pagli-li-li-li na sa palibot, monitor na sa palibot, ay patsada sab.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dito kay imbes nga na nagpataya sa illegal swertes, dadakpan ni noon na nagpataya, na mo lagi na magpataya ka na magtuyok-tuyok ba? Pre, unsa imong numero pre? Maintain gabon pre! O pre, maintain gabon si Marie pre, ako ka na ang numero? Maintain. Kay ang numero, may kalang mga sigig maintain. Kanang imong sigig taya, maura po na imong idawag og mapuhon pag sige ni mong taya. Bisab gida nyo. Bejekta report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pas manumapasi sa mga nagpatayo sa Suwas Residence sa may barangay 33 si Hato Shilal, palibot na po yung hapon. Inus may kukun na public market ang nagresulta sa ilapong nga pagkabilanggo. Niniwa pa na kung nakikinito lagi kiwa magigpon sila may iwo pun manumapasi no sa pagsubay sa balaon. Kaya kininga ilahap po nga ilahang transaksyon i-considera nga iligal. Tungkol kaya wala po di panugod pun manumapasi gikan sa buhatan sa PCS. So, giingon nga o sa kalalaki ang nadakpan sa residente sa may barangay Carmen ng atong syudad at panabot kini din sa may Guillermo Street sa barangay 33 ng atong syudad kini si Mr. Jeremias na sa ka 25 anyos. Kini tungkol lagi kay nagahimo kini magdumapas na sa pagpataya o gasuar tres din sa maupong lugar. Gibutiag nga naa sa kaning 50 pasos ang kunanana sa kaning 214 nga kaning number combination po na nakita gikan sa yapo din po nga papel nang ipanghupta niya dun mga kwarta magdumapasin no si binagsilbi kini siya nga beta money o mga gigamit nga pusta nga kwarta sa mga tao po nga yapong naasiran giingon niya na sa 151 pesos naman magdumapasin ang kantidad nga nakuha gikan sa mga otoridad sa yapong nga posisyon apan tungod na gikinakahimo mo kini siya sa paglapas sa Republic Act 9287 nga mo kining pagdiligyon mga illegal na transaksyon ni inipong sugal. So siya po dada bilanggo sa tuapong mga otoridad din sa may police station na Tukugon umandagi naglusad ang mga operatiba din sa mga istasyon uga operasyon na batok ni inipong nagpadayon sa illegal na kalihukan nga napagiduo sa vicinity sa lapong police station. Samtang usap-usap ka lain pang lalaki ang arasto. So sa mga gapon po maglumapas sila na pahigayon ni illegal na sugal. Mahinunglan yung ikasagilan po sa mga otoridad ang anti-legal gambling operation diin nakakuha yapon po sa mga otoridad niniusap ka Jenje na residente yapon po na sa residente din po yapon sa mga punga lugar din yapon sa mga barangay 33 po mga mga proceed nagahimo sa yapon din pong illegal na transaksyon kaso nga nagkasaan nga itong mga otoridad sa ilapong pagdakot din po nahisitan nga suspitsado sa pagkakaroon kani po nakalapas sa Republic Act 9287 na ang itaktamang lumabas din ako sa karong kaso tungod lagi kay sila mangyuda na sa punsa akto sa ilapong illegal na transaksyon o naging binayro ay pagani po no, sa itong mga kaling ilapong nahimong parokyano din po ma-stab sa papel na dunay number combination bukti po sa sarapi. So nakaroon sila sa may maharika detention cell kasagtangan nga gikusidiya sa itong mga otoridad. Magta nahipos dito sa police station to Kugon kaya sa magdumahat ay 20 Angel Sado sa malitawag sa Bisho Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat magdumahantan Angel Sado. Alas 4.58 Magnum kaya Villanosa sa tabi. Kaya matod pa nga na ako no ay kinibang nag-chill-chill sa imnanan agay na unsa bagay kulata man pag-ayo. Pastilan pa ita ga-chill-chill lang ta. Kulatahon man daw, may tasala. Mandamay. Mira matod na report, Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dapat ako magpauga sa mada sa baba o gabon o sa mata kining sa PWD ko na person ko na personal disability magdama first aid man matud pa kining anak ko natahan sa tag anak kining nag chill chill sunod sa usa ka imnanan diri sa Maya Agora area gikaingon nga ang kining mao nga lalaki igo na lang pod nga gidala diri sa Maya Police Station 3 Agora nga nagkadugo na magdama first aid kay human kining nga tabang anog kulata sa lain pod nga grupo nga nagainom sa mao nga lugar gibuti ang tungod lagi kaya medyo lisod pud siya istoryahon kay usa pod kini siya ka deaf and mute pod nga klase sa PWD pod magdama first aid na dito lang pod nga nangiwa og mga detalye itong kapulisan sa katong lain po yung mga tao nga naa sa imenan ato sa maunga pagitabo. Ibut yan nga kanin manot pa nga nasangpit po nga PWD nga lalaki isa kaning yang gibikil katong alain pud nga grupo magnamo first aid nga gipasinginlan nga gikawat matud pa ang iyang cellphone so may rason nga medyo nakainom-inom na pud ang katong pikas grupo unya kaning na pungot pud siguro kasin makaha kaning dili pud ya tinuod nga sila gidang nagkuha sa iyang cellphone ni abot sa punto nga sumbagan o gana kaning natabangan gid intawon og kalata kini na iskutan gid pud nga PWD gani mana sa diha nga gid dapat kini nga nasangpit pud nga PWD ang atin o diha wala nakawat iya nga cellphone na pananahulog lang kini sa ilawom sa lamisa o kaning wala pud siya gikawatan pud magduma first aid tungod lang nagis iya nga kahubog wala niya nabantayan nga natagak din iya nga cellphone nagagipasangil niya ngadto sa iya nga tapad nga grupo nga nag nagainom po sa Picas table. Apana, katong nga grupo nga nagtabang o gakulata. Sinasang pitbull ga PWD, wala na po din nga may pati maundili po nga nilakaw. Human sa maunga kagubot diha sa kaimanan diri sa may Agora area. Hinoon, kaninga bunog sa nawong o kaninga nasama doon po na nga baabaan ni nga isang pitbull ga PWD. Ang iya po nga naangkon, gumitan po sa pangulata o ganima, nabot iya po niya nga irik lamo katong nga mga nangulata kaniya. Ninga itong wala, gireffer na sa investigation section. Sa Police Station 3, Agora mong batagan kini sa tukmang distribution. Palitagi ka sa mga Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 33 kaya Abelianosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdumahan 33 kaya Abelianosa magbalik ta standby. Duga mga balita magigson o bati interesado para kuban sa itong buramang buntag na Pilipinas ha. Sa kadaghan, kadagami daw. Napay mga minsay diri tagaan ta matagad may kalagra mo tagad standby balik taon niya. Mga minsay greeting sa inyo niya standby lang. Oras na to, alas 5:01 sa buntag.
2: Magnum.
5: Hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sir.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mitis C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mitis C.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500!
9: Masalrika!
10: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
12: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Oras alas 5:04.
13: This time check is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diapers.
7: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa
14: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Balik tawag na sa ato managuman. Sa ato nga muna mga karabundang-kabundang na Pilipinas, ha? Mga maninay na ito, mga maninoy, mga suki, katuwa pa ng mata, mata mo nung kabundang na. Luya-luya ba na ito mga higala na ito? Luya mas manoy. Noy, luya-luya noy, kabundang na noy! Namiya po yan sa bukid ka rin, no? Inaning orasa. Sugba-sugba rin tayo, higala sa bang, kinibang... Talong ba? Sinog ba? Itlog na yun sa manok. Sagol, ah. O, alas mga bukid na to diya. Kumusta man mo diya sa bukid? Wa na, hurot ng tanong mong kamatay. Eh, grabing kainit yun. Mga tanong lagi karon, wag yun, lasa yun. Mga saging, ay sus, wag yun, wag kaunod eh. Mga mais, ay sus. Grabe pilyor karon ang mga tanong-tanong na to sa bukid, no? Kaya pilyor kaya itong mga tanong-tanong. Sige lang. Kay, base di ayog maka... Ulan-ulan na tagpila kadlaw, gikan karon. Base na igrasyahan pagyapong tao. Actually, El Nino na, magyapoy ulan daw. Di magininun El Nino nga lunlun na nagyun na kainit. Na, magyapoy ulan ginagmay. Pero kanang ulan ginagmayawat, talaman na, maka higup-higup na sa tubig ito itong mga talam nun sa bukid, ba? Ang kwa naging karon sa bukid, kanina naging ang atong mga gasurvive karon niya, kanina itong mga lutya-lutya, mga kamuti-kamuti. Maura ganyan taon gasurvive-survive karon sa bukid. Tanan mga talam nun, walay, hurot ay. Patay gid may gala. Ilang. Ani mi ni kinabuhi sa mga mag-uma. Gahilak kita pag panahon sting init. No? Gahilak ta panahon sting init. Kaya kita madaw daw. O ito'y matiti des bukid. Patay gid tanan. Pandamay. Dini sa tamay gala. Kaya matod pa na ko ni driver misibat. Tumang ko naman disgrasya. May galang bao-bao nga gimaniyo samtang lima kapasayro samdan gibiyaan. Tos grabe sa bao-bao sa mo. Pero napiktura ng plate number. But mao basta buka ni mga plate number ni mga bao-bao gipang butang base magilag di mao. Diba? Sama ra gibiras motor ba plate number may galang ha mao ni pero pag tanaw ni mo ni man lahi maning nagapangalan sa registro lahi man sa ni plate number lahi mang chassis. Pastilan pa ita. Diba to na report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter and G Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, mga nababar, sinagi patala din sa botan sa Police Station 7 Bulwao sa Traffic Enforcement Unit ang insidente nga nagalambigi. Diniusa ka ba o mga dumaforsis nga kaninyan na disgrasya din sa area of responsibility sa Police Station 7 Bulwao. Nakapait lamang ni ini kay doon naging po yung mga nangaangol o nga sila po magdumaforsis na mihimo din po dyan sa pagpakitabang sa ito mga otoridad. Tungkol lagi kaya sa samang napasabdan ang mga pasahero ni ini na hisgita na sabi nga bao-bao driver nga misibat kagabi na itabo ang disgrasya mga alas 9 mga alas 8 ang takna sa alas 8 imedia ang takna sa kagabi on dinhi sa Maya Recto Avenue cruising zone 5 barangay Bulwa ning atong syudad diin dali pud nga responde tuma personahe gikan sa Police Station 7 Bulwa particular na sa si Police Staff Sergeant Primacio ug Patrolman Avila kay lagi aduna disgrasya nga nanginanglan pud sa ato pud pong presensya sa awtoridad. So diyan abot sila magdumaforsid mo ilang nakita ang usa ka bao-bao nga color yellow nga dunay plate number nga K1433P ug gimaneho kini sa wapang ma-identify nga lalaki. Giingon nga nabangga man kini siya magdumaforsid din sa island sa si Imrecto Avenue din sa crossing zone 5 barangay Bulwa ning atong syudad. So gibutyag nga nagidakong damage gipot sa iyang bao-bao magdumaforsid. Ang nakaapan lamang kay wa ra mo kini siya nag-inusara sa nahisgitan na sa mga bao-bao tungod kay doon na siya yung lima ka mga pasaherong sakay nga mo kini si Miss Michelle nga 25 anyos nga dalaga o sa ka Jane nga 25 anyos gapon nga dalaga o sa ka lain pang dalaga nga si Miss Flores nga taga barangay Kamuman aning atong syudad. Doon na doon na po yung lain pong biktima nga si Miss Jessa nga usa ka hingko ng pangadaron ug usa sa pangalang Shandy nga dalaga gyapon nga mulupyo dinhi gyapon sa tuwa sa dakbay sa kagabi oras sa silbi lima kini ka mga babae magdumaforsid ang sakay nga mga dalaga sa iya po din pong gimaniha pong bao-bao na iniwa pa maila nga driver apan tungod lagi kay kalit mong kining nabangga ang nag-iskutan po nga driver tungod siguro magdumaforsid na sa paglikay niya sa obligasyon nga iya po din atubangon sa iya po din pong mga pasahero nga nangaangol, gina yung kininga misibat, huwag po mapihok kung asa kininga direksyon ni Paingon. ang mga otoridad pag-abot na dito, sila yung nag-iatiman kayong mga nabiktima yung taong pasahero, apan na maugi, klaro po dito mga otoridad, niya tulong nini mag-dumapasin, klaro lang po nila, na diigod na sa critical nga kondisyon, maayaw po nila ang sitwasyon, minor injuries lamang, ila pong naangkon, samtang doon naging po yung duha, na nakakaroon din sa minor, sa Mindanao Medical Center, kito si Jessa o si Shandy, kaya lagi doon naging po yung mga daga, karing nga samad-samad po nila, yapon po nila naangkon, mag-dumapasin, pero hinoon, naginawa man yung duha, buhi man hinoon, pero hindi dalagin sila, din sa minor, Mindanao Medical Center. Ang insidente, grapple karoon sa may traffic enforcement unit, tungkol na gini-ini po nga maong panghitabo, nga ang driver, nini pong maumbao-bao, wa na ikita, nini mga panahuna, kahit kanisi, paspas po mag-numafers ito nga misibat, uga mihimo din po sa pagbiya sa iyang mga pasahero. Ang mga pasahero mag-numafers ito, sila pong bahin, labi na niini pong duha ng mga naakaroon din sa Northern Mindanao Medical Center na hinaot po nung atubangang yapon po sa nisintang driver ang iyang obligasyon tungkol kasi naman ang nagmaniho niini pong nga baobaong alam gisakyan niya na lambigit sa disgrasya kung mangibang nabangga din sa island sa may zone 5 barangay Buluan ng atong nga syudad. Nariman na nakaabot mga ito mong ato-apo mga personagikan sa traffic enforcement unit mismo dito sa area mga alas sa uso yapon hangtod alas 9 ang takna magdamaversit. Ugya pong nga gisusi, ngayon po lain po no initial nilang nasairan, wala laing sakinan nga na-involve ni ini na inusara lamang ang bao-bao sa iya po rin pong kaugalingong pagka-disgrasya. Sa pagkakaroon pa na yung panggipangita ang driver nini pong mga bao-bao o gitrace po karoon sa itong mga taga traffic enforcement unit kung kinsa ang nanag-iyan ini na hisutan ng bao-bao nga kolor yelo na doon ay plaka nga K1433P. Mga na itong nahipos kong balita, gikan sa police station Police Station 7, Bulwak, and is Magnum 120, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdawanta ng GL Sado. At ang oras mga manina alas 5.11 na. Dili ta maglangan magdawanta sa report ni Magdawanta Kia Banyanusa. Kay matod pa mga igsoon, 15 kamimbro kuno sa tubig dungan sa kon metro. Metro sa tubig dungan gipagawat pero nag-ingon man to si Kapitan Spencer diya sa Ilas Bugong na ako rin nagpan pero gibaybas. Kawatan ko to si kaya si Kapitan Spencer nga huli ka balbon. Wa ka ba dakpis sa pangawat sa meter pero dakpan ka sa Cebu. Pero kanisad sa Kinibang Puerto, gipangita pang suspek. Nabi sabi na ba? Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter. 23. Magnum Hunter, Kia Abillanusa.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dahil matutpahagi, pagkita karoon sa mga kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto, kaniyang responsable sa dungan niya pagpangawat ng nga 15 ka mga water meter diha sa Mayaburok 3, barangay Puerto ning atong asyudad. Giingon nga kaniyang 15 ka mga water meter po magdumapresida. Tapad-tapad lang kinisila. Kasi diha nga nabantayan, kini sa mga residente na anaw na kaniyang 15 ka mga water meter. Kaniyang usas sa mga biktima ni ini, mismo si Kapitan Lolita Wahing sa Maya Barangay Puerto. O gamatod pa sa iya, posible nga wala nabantayan kung kinsa nga nagakawa tungod kito na usa ka sakyanan nga nakasalipod diha sa maong area tungod ini ipay magnuan niya ang iyang mga kaning nasa kupan labi na ang mga residente sa may barangay Puerto kung mahimo kaning butangan o kaning metal cage o kaning kadaduhan kaning ilang mga water meter pod magdumapreside kay karon pa na una muraga dili na gid pod managana ang kaning mga kawatan pod sa kaning water meter o panghalusa dili na gid isa dili na gid duha apan mabot na sa 15 ka mga water meter ang sa nasangpit po nga barangay. Gani man na karoon nagahimo po sa pag-backtracking itong kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto aron nga maila o gakinsa ang responsable o ganangawat nini mga water meter diha sa mga residente sa nasangpit nga barangay. Sa pagkakaroon, girefer na nga to sa kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto particularly sa may intelligence section ang mga insidente sa pagpangawat aron matagan kini sa kanyang pagtagad o ma-aksyonan ganyan o matagan uga kasulbaran ang problema nini ng mga residente diha sa barangay Puerto ning atong syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 Kia Abillanusa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abillanusa. Driver og motor na disgrasya ni ang detalye sa balita og serbisyo ana si Sniper Randy Kumba.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
17: Sa mga balita bago pressing sa punakotlog ikan dire sa atong area of responsibility sa Maytakbayan sa El Salvador. Kapin kon ko lang alas 10 media antak na kagabi magumpersed usa ka motorsiklo uban sa driver ini ang nagdagan magumpersed gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Okay.
17: Apa na pagabot niya ka may Zone 13 barangay Mulugan kalit lamang kining gitambling og nadisgrasya. May nalanggani magumpersed kay ang driver sa mga motorsiklo aduna kini sul og helmet. Ang biktima wala makuha nga apelyido magumpersed tumuod lagi sa dali-dali. Nakuha lamang ang iyang ngalan nga Virgilio. Wala pa sa makuha mag-umpresent kung tagahata kini nasa biktima. Tungod kay pagkahuman usap sa mga disgrasya, gi-respondyan kini sa rescue team sa may El Salvador TDRRMO. O wala na kini dalha mag-umpresent dito sa Laing In Hospital. Gumikan kay nakita nila nga unconscious sa nasangpit o sa nga driver sa motorsiklo. O gidayon, gidala kini sa may Northern Mindanao Medical Center sa pagkakaroon mag-umpersed, wala pahibaw eh kung usan ay medical bulletin sa nasangpit nga biktima. Akong sublion mag-umpersed tungkol sa gahom sa alag na disgrasya ang nasangpit nga Berhelio o wala pa magkuha ang apelyido ni ini. Sa namino karoon sa Magnum Radio, ako lamang gisangpit nga kung kinsa ang nakulang sa pamilya, paliog lamang sa pag-follow-up diyan na pita usap sa may Northern Mindanao Medical Center. Pero ato subli on mag-umpersed, buhi ang nasangpit nga biktima. Muna mag-umpersed ang mga balita nga ito nakotlo gikan dire sa atong area sa may Dakbayan sa El Salvador para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat, Sniper Randy Kumba. Nakapamista siguro ito kaghapon may gala sa kanibang upol. Ah, nakapamista. Sabi sa day, no, pista manay ko, no. Ah, sige. Bibog yapon. May tawag lang, bibog yapon. Yapoy ma titi ginagmay. Ah, namagin na. Diba? So, nagapamista mga mo. Okay na. Sige, initan na ng humba niya, okay. Gahi naman na sa refrigerator.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 5.17, may galang itong oras din isa ito para guban sa itong kaburama karabutaga, may galang buntag na Pilipinas. Balikan ta magalang mga ripos mga kauban sa gawas. Unaon ta may galang si Magnum Stan, may Magnum Kia, kanakon yung lalaki, nagdula og pickleball. Nakawatan ko nung may galang sa diyan dula og pickleball. Naalagay mo yung kumpiyansa. Okay na magdula, pero di magkumpiyansa, pero lahi ng panahon karon ron. Mo mga, kaya to, hilig yung basketball. Yo, malam, grabe yun. Labi na ganyan mga polis. Babi kay magdulag basketball lab kay dasmag yod. Pero karon ato ana nagdula ng pickleball. Nawala ng basketball, nag pickleball na. Pandamay.
18: Buntag na Pilipinas.
1: Lahi magigulong pickleball oi kay linot kuno kay dulaon labi na og ang naghawid ka og paddle nga tag 15,000. Ah, lami kuno kay dili isulod sa sudlanan. Sige naghawid-hawid yo, sir ganaana may gala. Ah, bulan ninyo sa basketball, pila ra ng bulas sa basketball. Wala ka diyan sa mga tindahan sa kugon, pila rin mapalit ninyo, tag 500 rin pinakamahal. Pero pickleball, paddle, ops, 15,000 eh, di isa na ako di sulod. Ako sa ningi warawara din sa mga gadula. No, 15,000 eh, ha? Oh, awal lang, oh, 15,000. Mandamay.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dere sa ni Magnum Hunter, Angel Sado, standby, may gala ni Magnum Hunter, Magnum Hunter, Kia Abelarusa. Ato sa dawatos magdumanji kay ang pamilya ko nung Tingson, disirido ko nung dili ipagawas may gala sa prisuan ang banang nga niligis patay sa usa ka radtek may gala des kauswagan. Paita sab kay tong itang hitabo ba? Oh, pero na gitoy lawom pag ito nila may gala nga mga gitawag na tong problema. Jigs ato report Magdum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Ada si Magdum Hunter Angie Alsado.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
19: Isinido ato pa ang pamilyang Tingson Magdumapasid nga di ipagawas bilangguan ang banha ni ini pong si Misa Ivy Tingson nga nakastos kinabuhi niya itong September 3 ng tuiga dinas ng barangay Kauswagan ng insidente dihang kinisya giibanggaan no gunay sa iya pong kaugaling kapikas matod sa inahan nga gidala magyapon dahil kininiya Magdumapasid no ang apelido sa iya pong pagkadalaga mainundan nga Tingson gyapon po lang iyang gamit po sa mga dokumento sa iya hapon din pong pagpanarbaho bisan hangtod ni ini nga pa karon Magdumapasid nga siya po nakutuan sa kinabuhi. Tingson, gihapon po ng apelido na iyang gigamit. Gibot yan na kini nga si Miss Ivy Tingson, nakansan sa kinabuhi, magdumapansin no, tungkol lagi sa kaning dako yun po, yung mga sama, yung naangkon niya sa yung tiyong nga bahin, yung mamatulpay, usa sa mga hinungdan yun po, nga nahutban po din siya po, magnaw, nakbuntuan yun po din siya sa yung gininhawa, na yung gidala kini sa Northern Mindanao Medical Center, giingon sa iya pong inahan ini, magdumapansin na si Ma'am Irene na Tingson, nga sa ilang nga bahin, na taliwala po man niya ilan, lang isangon nga to sa labaw makagahong kung unsa ba po yung mahimong dangatan ini po nga yahapong bana ni Miss Ivy Tingson, ilahagyapon po nga giya konsidera magdumapersid no nga kini ipapanubag gihapon po sa balaon dahil wala po man nga sila magdumapersid, wala sila intention nga kung unsa may natabo sa ilahapong anak magyapon po mahitabo lugar ni ini po nga kapikas ni Miss Ivy apa na ilang giingon nga ang kaso magdumapersid ilahagin pong i-file. So ang iya pong amahan, ini pong nahisit ang biktima, nag-file yun po ng kaso, batok na ini pong nahisitan nga lalaki. Tungkol lagi, kaya ibisan pa man nga sila, no, gingon nga Kristohanon, matod pang pamilya, ilagya po pong nga giya, tamod po magdumapersid kung unsa po ang naasang balaod nga dapat, no, ando na gyapon po iya pag papanubag, ini pong nahisit ang lalaki, nga giila sa pangalan, nga si Paul Christian Naga Karoke, 36 anyos, nga residente sa May Zone 2, sa Nicola Street, Barangay Kaaswagan, ng atong nga syudad, giingon magdumapersid nga ilaha magunin kamagwangan yun po nga anak sa pamilya nga Tingson, kinisimin sa IV, sa upat nila ka mga bata magdumapersid, kining maong 28 anyos nga pwede kaning usa ka Radtech sa usa sa mga kaning hospital din sa tos misamin sa Oriental, nagsilbigin po din nila nga kani po nga usa sa mga kaning nga price possession yun po sila kung pamilya magdumapersid, ang ilaha po din po nga bata, kaya mamay ni ang kinamagulangan sa ilang pong upat ka mga anak. So, nagtuog yun po sila magdumapersid, no, nga dili pa panahon para makabsun sa kinabuhi ang mga pong 28 anyos nga kaning biktima. Tungkol kayo sa iyo pa kayo magdumapersid, no, para mawala pa daw kung kini, para mawala kini sa kalibutan tungkol lamang nini pong nahitabo nga insidente nga gipatay kini sa ilang po rin po nga pamayag sa iya pong kaugalingan po nga ba na matuto nila nga sa ilang po nga bahay magdumapersid, no, nagbangutan yun po dahil sila hangtod ni mga panahon kay tungkol sa kalit-kalit nga pang hitabo o gamas sa sakitan yun po dahil sila diyan nakita nila ang mga sulat ka mga notes nini pong nahisit ang biktima mga si Miss Ivy magdumapersid sa iya po din pong kaning gadget di nakabutang dito August 3, 2026 at 12:29 a.m. Book of Ivy, A Story of Love, Heartbreak, and Finding Myself Again. Diin nga giisubay sa nahisgutan nga biktima ang iyang pait nga kasinatian samtang nga naapod siya sa relasyon sa iya po din po nga bana. Magiyong aduna matutpay, di may po nga pagatagad nga tupuda sa iya. Ha? So din himang lumapersin, ilahagin po nga na bati ang kasakit nga naamguhan na kaninya na sinatian lugar dinhi pong nahisgutan pong biktima nga si Miss Ivy ug naamguhan nila mo dumapersid nga mas maayo gid po nga matagan og hustisya ang kamatayon ni ini pong nahisgutan nga biktima tali wala pong man nga naano gid karon sa bilangguan ang kapikas ini nga si Miss Paul Christian Aga Karoke. So matud sa kaninya hapon din po nga pamilya mo dumapersid no, nga ang pait nga kaning kasinatian sa ilaha po din pong anak matud pa ni Miss Irene nga wa man daw kuno gisubay nga tupod na sa iya ha kay lagi wa kining gi share gitud sa iya pong bata magdumapersid nga si Miss Ivy kung unsa man ang iya pong din pong mga experiences ug nakurat na lang lagi pud na sila kay gawas no sa kaning kamatuoran nga gi banggaan lugar kini sa iya pong nga kapikas ug diha man gud nga ilang gi check kuno yung mga gadgets dito na nakita nga duna day pud kini siya mga notes mo dumapersid nga nagsubay no kung unsa ang iya pong din pong mga na experience diyan nga sila naghimo pa sa pag-uban ni po niyahang kapikas. So, giingon magdumapersid no nga sa unang mga panahon, maayo pa nila po nga pagsugod sa ilang relasyon. Kaya naminiwan po kini siya lagi kang Mr. Paul. Pero sa pagkarugayan, di na po maayo ang ilaha po na dangatan. Kaya giingon lagi nga doon ay mga paghimo po sa mga pagbudhi, doon ay mga paghimo po sa pagpasaylo, pagpangayo o mga kaning second chances. Pero nagresulta gyapon kini magdumapersid no sa pag-usik lamang sa ilaha po din po nga kaning ay lahat pa rin po mga efforts tungkol kaysa sa ito sa babae po mga dumapas yun, Miss Ivy, napakya siya sa paghangyo po din po mga lalaki. Hindi ang kini siya nagsugod na sa pag-move on, hindi na po kini makadawat ang mga pong lalaki sa nahitabo po mga dumapas yun, nga hindi na po gusto makirelasyon pa si Miss Ivy nga to kaniya. Sumuni ang sunod-sunod yung mga pangitabo daw ko, no, nga allegedly, posibleng nahimong hinundan po sa pag-alboroto po, pag-alboroto po nini po nga maong suspitsado nga may patay nga tupod siyang kagaling yung asawa. So sa kakaroon magdumapersin ang biktima nga si Miss Ivy, ihaya naman dito sa may libertad sa may kaninga syudad sa May Butuan sa St. Peter nga kaninga funeralia uga karon nagapadayon gyud sila sa pagtinguha mga duma pa sino nga maplasta dahil kun kining nahisutan nga biktima uga mga kaso kun matubangon ini nga bana nga mihimo matud pa sa pagunay sa pagpatay sa iya pong asawa. Mo kay tunay hipos nga balita kini sa 220 Angel sa Dugo balita og serbisyo Magnum Radio.
20: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat pa dumanta ng Angel Saro Giga magala sa siyang lokasyon ka na buntag ah. Tagilid na sa oras may gala karoon na din sa ito paraguban. Ay mga minsay sa tagaan sa ito pagtagad ginagmay na ni mga minsay din sa mga linya karoon buntag. May buntag niya ni Ma'am Joy Martinez. May magamino ni Ma'am Joy. Good morning Magda Bibi. Shoutout ako sa akong lalabi. Mr. Abid Ngagi Pamao.

0: abusadong ahinsya karon. Magdami Bay, shout out ko sa mama sa among board, Mrs. Raboy Diaz Pirto. Maminaw siya sa nasa laing kalibutan, Magdami Bay. Sige. Boss Rick Doms, birada na Boss Rick Doms. Good morning, Magdami Bay. God bless sa tanan. Sige. Pa-shoutout po sa Albios Family. May buntag ni Albios Family. Good morning, Magdami Bay. Sayo ko rin mata. Digenelli, minaw ko ni mo. May buntag ni Magdami Bay. Shoutout lang ko, Hinampas Family. Good morning, Magdami Bay. Blanca, good morning. Listening. Listening, Magdami Bay. Good morning, Magdami Bay. Good morning, Magdami Bay. God bless sa tanan. Sige, birada niya. Good morning, Magdami Bay. Wadwad ta kay Lunes na sab. Rinbit, Zinyan. May buntag niya, Rinbit. Matod pa sa dini, okay na ang tanan. Basta kayo na isapi. Gagay, awa na isapi. Awa kayo, dili okay ang tanan. Basta kayo isapi. Leaders Black sad. Muntag na Leaders Black. Minawag ko Leaders Black karon sa atong programa. Sige, may muntag na. Felix Mosquida, may muntag sa may magbunito ka rin. Sa atong programa, ka nabuntag ka. Mantay kong oras. Sa programa, tabuntag na Pilipinas. Magnum Persib Blanket yung kapan sa gawas ng katiling man. Katawa labing gamahanan. Maglaban barugan ako sa katawa ng matuman sa balita ako, Sir Bisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
3: Mighty C
5: mapalit sa mga butika.
6: Mataas ba la ang imo blood sugar?
7: DTX 500.
6: Ikaw ba la ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikar
7: epic
6: tipo.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Oras alas 5:32.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Dangaluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Uras mga balita ta sa Magnum Local. Dulitan, bibutiang, gamayo, andagan sa ekonomiya, labi na sa magduma sa negosyo. Magnum National, BP Sara Duterte, gitambagan sa kongresista. Ngaunungo na ang drama. Kalabot sa kabalaka sa iyang seguridad, batok sa reklamong Great Trend. Magnum International, upat katao patay sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Magnum Business, 90% ng bugas sa DSWD, gipalit, gikan sa butan sa NFA. Magnum Entertainment, Lot de Leon, gihulagway isip a wonderful man. Si Jericho Rosales, ang boyfriend sa anak niyang si Janine Gutierrez. Magnum Sports, Kai Soto, dili magadula sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, sunod simana.
2: Magnum Morning News.
0: Mayroon, kumusta may muntag arong adlaw-adlaw Lunes, 7 ang pit sa bulan, September 2026. Ilabating balita, Magnum First Hit Blanca.
3: Og Magnum Kia Avellanosa.
0: Og karon sa Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: September 7, 1840, nikadlaw na tao sa Manila si Regino Garcia, usa ka inilang Filipino artist, botanist og forester. Si Garcia kauban sa Manila Botanical Garden, usa sa kapasidad sukali pagsugod sa institution. Niadtong 1858 og kauban ang Spanish Forestry Bureau, gikan sa tuig 1877 hangtod tuig 1898. Niadtong Mayo 1900, ginumala niya ang tanang buhat sa botanical nga kinayan isip botanista sa Forestry Bureau sa American Civil Service. Gayon si Garcia usab ang instructor sa pag-implementa sa Universidad sa Pilipinas na ilan usab nga usa sa mga botanical illustrator. Naghimo siya og mga plates alang sa flora di Pilipinas ni Francisco Manuel Blanco. Ang gihulagway nga version niligimantala sa Manila tali sa tuig 1877 og tuig 1883.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Gibot niya karon ni Dulitan, Technical Director JV Basalio, nga mayo andangan sa ekonomiya labi na pagduba sa negosyo. Mato ni Basalio nga sila'y nga wala sila'y nakita nga doon ay mga establisimento nga nagsirado tugod sa estado sa negosyo. Samtang gibot niya ni Basalio nga nagka-apekto sa Gyapon ang tumang kainit karon sa panahon ngadto sa mga empleyado.
5: Sumala sa itong mga kubalita, wala man kayo yung mga adverse nga kanang kibali nga situation nato sa itong ekonomiya, labi na sa pagpadala sa mga negosyo. Wala kayo tayo na kita nga mga nagsara nga mga establishment at padayot, like kanin bitawang suras kainit, matumakita kita nga makapikto yapo na sa mga negosyo or sa itong mga trabaho.
0: Pamahayag gado ni Dolly Tan, Technical Director JV Basalio.
3: Dugang Magnum Lokal na nawagan ng ACT-10 ng parasa ng maintenance operating expense kung MOE sa matagtunghaan. Kinunod sa nagparayong pagtaki sa Kongreso sa budget sa DepEd para sa tuwing 2027. Matod ni ACT-10 Coordinator Roland Cruz nga pinagini ni matubag ang problema sa mga tunghaan ilabi na sa mga shooting o mga violente nga aksyon.
6: Well, ang atong kinauman nga nanawagan mi nga inaot para nga makunik-kunik ni mga problema sa DepEd level na sa mga security, no, guban pa. Kinalan nga patas ang MOE, no, sa ang maintenance operating expenses sa matag school. Kay sa pagkakaroon sa proposed budget, naarap niya po sa 0.5 something percent. So wala gisa na dungagan, no. Na mauna ang ato mga school, yung MOA, ubos maghihapon na sayot tanay mga problema sa kanang shooting incident o stabbing ya kinahanglan tayo mga support personnel para mag-secure sa area o budget para sa pagsiguro nga ang eskwelahan is a safe for the students. So mauna nga nagdahumta no kami sa act sa Region 10 nga dapat taas no ang budget.
3: Ang pamayag ni Act 10 Coordinator Roland Cruz.
0: RDC Chair Governor Waminal mihatag og pagdagan sa seguridad sa mga tunghaan. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Angie Alzado.
7: Pagpunong mga kasyon na mihatag og pagdagan ang atong RDC Chairman din sa tuwa sa Northern na Mindira na si Governor Henry Waminal gikan sa mga sa Occidental kinilabi na sa isutanan po Magno Mapasin sa seguridad sa itong mga eskwelahan nunot lagi iniinip po mga sunod-sunod po ng mga bahan dahil sunod po yung mga insidente sa doon na po yung mga nahitabugin po Magno Mapasin yung mga pagpumusil na nagresulta po sa kamatayon sa pupila ka mga estudyante o kapag kuhaan po na pagkakusuliya po sa itong mga otoridad nini po pipilaya po ka mga estudyante na nalambigit yapot po no sa di maayong nga binuhatan gani mato ni misami sa Occidental Governor Waminal nga kumuhis ko tayo sa kanipo din po nga kakulangon sa tuwa po din po mga guidance counselor nagtuo siya nga doon na po yung paghimo no, sa kukuning kamot po ang Department of Education nga ma-address kini tungod kay kumintag a pondo maraga na arman daw po magdumapasin no, kaya tumugod siyang ipunta na basin ko lang ipo ng pondo kaya mo din mga pamahayag ato nakita po no, sa mga national po yung mga balita nga doon ay kakulangon sa pondo may inundan nga tuwa po din po mga mga eskulahan tingin po nga makahimo po magdumapasin sa pagbaton o ilang kagalingon nga mga kaning personahe nga charge to girl po nga magsilbi nga counselor sa ato pong mga estudyante labi na nito nang inahanglan po no og assistance sa pag kaninga pasagot nga to kanila sila po mga nahimo po magluma first year or paghimuon po lugar kung mga intention po lang na dautan nga to po sila pong isig kaingon samtang nga giklaro sa man ini nga nasa po yung mga ikonsidera po nini magluma first year mga sugit lagi nga maghimo sa paggamit ng mga transparent bags kaya usang kini sa mga posible yapon nga makatabang magluma first year. Kaninga maditer ang posibleng mga paghimo no sa pagdala o mga gamit nga ginadili sunod sa eskwelahan so kung transparent magud ang mga bags mag mapersid malimitahan o ang kaninga posibilidad nga dunay makasulod yung mga armas mga mga hait nga hinagibad niini po atong mga estudyante nga paingon po da sulod sa vicinity sa tuwa po din po mga tunghaan din sa to sa Northern Mindanao ato po minawon si RDC Chair Governor Henry Waminal.
0: Paminaw na to. Sige, magdumanji. Parayon sa, magdumanji.
7: Okay, ingon po magdumapasid naman sa ato po din. So, ato paminaw magdumapasid ang ato pong RDC Chair din sa Northern Mindanao nga si Governor Henry Waminal.
8: Region 10, wala ba yung mga plano na mag-augment ang pundo kay kulang daw ang kwarta sa DepEd?
9: No, it's not actually kulang. But it is a matter na finalize pa ang guidelines and then for the creation for that additional item. No? Pagkakaroon, in the process, ang DepEd of filling up daghang items. No? So, madali rin na and siguro a little bit of fine-tuning the qualification requirements of the applicants.
8: Abot rin ka na maggamit ako ng transparent ng mga bags, Gov, no? Kay ikaw, naman kay measures nga gusto ni mo nung imuun po ang best practice para masunod sa uban po nga provinces. Pero nai-suggestion po nung i-transparent ang mga bags sa mga estudyante.
9: Yeah, muna ang atong ginabuhat o muna ang atong karong itakol sa next RDC meeting.
8: Nga inanagot, tanan levels?
9: Yeah, para, no, mga sa elementary and integrated high school, no? Oo, both government and sa private, no? So, muka na ang atong ginabuhat karong.
7: Mana mo dumapa si nga tipik sa mga tumagpuan ni Governor Henry Waminal sa itong nga pagpangkarahan niya Tukunia na binan iniligin po nga pressing issue niya po sa seguridad sa tuwa pa rin po mga eskwelahan nunot niya ito po sa nandiyan sa Maizang Buanga dito po sa Maitakloban yan doon yung mga nakabsens kinabuhi nunot niini po nga wagit po dang mga pagsulod sa vicinity sa mga eskwelahan niini po nga mga armas nga gidala sa ilaharang niya po mga estudyante samtang magdumaproceed naghahimo po no sa pagpaniguro po ng ato po nga Department of Education pinaagi usab sa pagbisita lagi ni Atty. Aging Adlaw ni Department of Education Secretary Sunny Angkara na kung unsa man ang mga nahitabo magdumaproceed sa Buanga o Tacloban ilang itinguha nga di na kinimasubli dili pa dinuti ini naghimugig po sila og mga nagkadayang measures sa Department of Education aron nga mahupay ang kabalaka sa mga edikanan ug masiguro nga luwas ang mga estudyante ug ang mga magtutudlo ug uban pa mga stakeholders nga nasa mga eskwelahan sa tibuok kanasod. Balitang nahipo sa ikan sa RDC Dapa.
3: Gida sig ni Department of Education kun Deputy Secretary Sani Anggara nga ang mga magtutudlo nga kumustahon ang ilang mga tinunan kini ang pahayag ni Anggara atol siyang pagbisita sa syudad nunod sa pagbukas sa Teachers Month matod sa kalihim nga makatabang kini sa mga kabataan nga dunay nagpangga kanila ilabi na nga dili tanan bulahan nga pagpuyo sa usa ka pamilya.
10: There will never be any substitute from a warm hug, a warm pat on the shoulder, even saying hi or mentioning the name of our learners. Let's make the extra effort. Let's go the extra mile. I know each and every one of us in DepEd is used to doing that. Dahil kahit hindi hinihingi po sa ating mga teacher, ginagawa na po ng ating mga teacher. Hindi na nga umuwi sa kanilang mga bahay, hindi na nakakapag-date, hindi na nakakapanood ng bagong sine dahil lang sa kanilang, sa inyong dedikasyon sa inyong mga trabaho. Pero ngayon, nag-iiba na po ang ating mga trabaho. Isipin na po natin ang ating mga learners, ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga saloobin. What is inside them? What are they thinking? Let's try to be there for them in whatever way we can. Sabi nga nila, this school is the second home. It's not just a place of learning. That's the message I want to impart to you today, aside from, of course, the expression of our very sincere gratitude on behalf of the central office to all of the efforts of our teachers. Palakpakan po natin ang ating mga guro na nandito ngayon.
3: Ang pamayag ni Department of Education kun Deputy Secretary Sani Anggara ato sa pagbisita din ni sa syudad.
0: Kalamuan sa koleksyon sa Region 10, nagipangyusgan karon sa DICT Region 10 sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Mincho Kabatulan.
11: Gibutiag nga mas pahingusgan na sa botan sa Department of Information Communication Technology kun DICT Region 10 ang ilahang programa kalabuta sa teknolohiya nga magahatag og kalambuan sa paspas nga koneksyon matud ni Engineer Eugene Rapusala, ang Chief of Technical Operation sa DICT Region 10 nga adunay 700 kapin ka mga eskwelahan ang nabutangan na or nainstalan sa mga gamit o teknolohiya para sa pagpahingusog sa koneksyon o gilaraw nga mas madugangan pa kini dili lamang sa mga eskwelahan kundi apil na ang mga establishmento kining usa sa mga gipahingusgan sa buwatan sa DICT nga mas madugangan ang mga local areas ug ma-stabilize ang mga pasilidad diini aron sa padayon nga pagpaluag ug pagpalambo sa koneksyon.
12: Sir, we're targeting nga mahuman. So as of now, kung number of schools atong basihan, 2,140 ka APs ang nasa school. 729 ka schools na so far. Ako siya coverage na may training, na may industry support, tapos may connectivity. Muna yung mandate naman. And then the policy, mga palisiya na maka-strengthen pa. Probably, sir, connectivity good na mo, sir. We will be provide connectivity. Kaya mo magiging target na mo to provide connectivity across all schools, across all barangays, across all public places man ang target, including tourist spot actually. So muna yung mga target yun na mo. And then training, sir. We have lots of trainings. Kanang mga government force, ng mga workforce, i-strengthen ang ilang training, capacitate sila. So more on yun na yun. Wala may, sa una, namin mga programs nga, katong mga project click na mo before, nga we provide mga gadgets sa school. So karon wala man siya ron siya. So more on, kuan yun, sir, more on trainings, more on capacity buildings. So para mas, kanang napod ni kuan, sir, kitawag na mo Digital Transformation Center.
11: Ang pabahayag ni Engineer Eugene Rapusala, Chief of Technical Operation sa Botan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:47, mag-uba, gidasig ang plano o pagtanom sa ngayon nga pananom panahon sa hulaw sa balitaong serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Velas.
13: Gidasig karon ang mga mag-uuma sa pag-andam ug hapsay nga plano sa pagpananom aron mapagaan ang epekto sa El Nino. Sumala sa eksperto ang pagpili sa mga klase nga pananom nga makalahutay sa hulaw mao ang pinaka-epekto nga depensa sa karon. Tumong nini ang pagprotekta sa ani, pagsiguro sa food security ug pagpalig-on sa panginabuhi sa atong mga mag-uuma. Ang maong campaign nagtumong sa paghatag og practical nga impormasyon sa mga katawhan ilabi na sa mga mag-uuma. Gidasig usab ang tanang mga mag-uuma nga mokonsulta sa ilang local nga Department of Agriculture o Municipal Agriculture Office alang sa dugang nga mga giya. Balita gikan sa National Irrigation Administration Northern Mindanao. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Giyawag ni Consul Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Syudad, ang mga kapulisan o law enforcement nga dili naunta makasulod ang droga dinhi sa syudad. Hinoon gibutyag ni Abaday nga medyo ubos na ang ihap sa mga transaksyon o nalambigit sa ilegal nga droga dinhi sa Dakbayan.
14: Dili duwag kay daganang dakop, daganang dakpan. Dili na lang siya, dili na basta ro. Ang importante yun nga, ang digit makasulod ang ruga din sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro, sa among meeting last sa kada last quarter meeting, murag nikunod ang kadagaron sa duga nga kasulod din, nikunod ang gagamit sa ruga. Pero muli gina nga, naagya po nga maglalusok. So, nanay mga barangay din nga, naibagong barangay. Lima masigot ito ka barangay din sa urban o sa nasa rural. Murag nabago, nailima kapok nga cleared na sila.
3: Ang pamayag ni Consul Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Syudad.
0: Alas 5.49, East City Central School, nahimong binibisyaryo karon sa proposed chairs. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Nahimong binibisyaryo ang East City Central School sa gidurang na 50 ka mga proposed chairs din po sa maong eskulahan na gikan sa McDonald's, Ibutiag, na kinikabahin Japon sa pagkigaduyog sa mga pong kumpanya sa National Teachers Month na gisimo po magdumapasid no din po sa tuwang nasun. Ibutiag na doon ay 50 ka mga gipanindot o gipopos. Singkuraran nga to sa East City Central School sa barangay Lapasan nga nahimo po ng beneficiaryo po din. So pinaagi sa reclassified program nga nagsugod nga itong 2023 o ba ng pakikimbayayong sa junk na debt ed o lokal nga kagamhanan ang mga daan wala nagigamit yung mga furniture gikan sa mga tindahan sa McDo, ihimong mga armchairs, lamisa sa mga istra o bookshelf alang sa mga pampublikong tunghaan. Ipahayag ni Margo Torres, Managing Director sa McDonald's Philippines, kaya kining maong inisyatibo kabahin silang commitment uban sa DepEd na makahatag o 1,500 sa mga reclassified chairs sa nagkalanlaing pampublikong tunghaan sa nasun hangtod sa tuig ya dusila bante shate tungod sa nini na padayag siya po nga pasalamat si Deputy Secretary Sonny Angara sa gihimo pod nga inisyatiba nini po nga maong kumpanya tungod lagi kay ubay-ubay gyud ya magduma first do panginahanglan nila sa dugang impresa kon dugang mga kagamitan sa mga eskwelahan ug ya po nga giya ay ang nahisgot ang prinsipyo nini po nga reclassified sa McDonald's. Ito paminawon ang pamayag ni Deputy Secretary Sonny Angara.
16: Po, kasi bukod sa upuan, alam natin na nakakatulong talaga, yung prinsipyo ng upuan kasi recycled yung binibigay nilang mga upuan eh. Kaya sustainable. In a way, tinuturo sa mga bata, anong magawa natin? Hindi natin tinatapon yung basura, kundi nire-recycle natin. At nilalagay sa bagong use o paggamit. No?
15: Mano mo naman po si notipig sa mamahayag ni Deputy Secretary Sonny Angara di ang siya may bisita din sa ito sa Cagayan de Oro din ginay po niya ang mga programa. Tungod ni ini, ang nangisigitan nga 50 ka mga gipanindot o gi-repurpose ng mga lingkuranan na i-turn over po niya dito sa mga East City Central School sa di madugay po mga dumapasin aron mapusta na kini sa mga po nga eskulahan. O tungod na sa ni ini po nga ilahap po nga programa sa MacDo, ilaraw po nila nga mapalapyan pa mga programa din ilamang din sa mga East City Central School at nakitnasoban pong mga eskwelahan. Balita na hipos kinis Magdum 120 ang Jawasado sa balita ang serbisyo Magdum Radio.
3: Ug karon sa itong barangay news update. Masaksihan karong gabi kung 15 sa napulo ka kandidata ang makoronahan isip mabutihan ng Bunbun na 2026 Grand Coronation Night sa Barangay Bunbun Gymnasium. Kiniusa sa highlight sa Tambanipa Festival 2026 sa pagsaulog sa 30th araw ng Bunbun nung taliabot nga kapistahan sa patron Senior San Nicolas de Tolentino gawa sa maanyagong malantip nga salabutan sa nasangpit ng mga dalaga. Makadugang pa sa kabibo ang performance sa intablado sa Oro Marching Arts Guild samtang ipagayon sa purong buntag sa Barangay Punto sunod ang Mardi Gras Street Dance Competition Final Showdown sa North City Central School kung NCCS sa covered court. Kinialayon sa pagsaulog sa ika 66th Barangay Puntod Charter Day o gumaabot ng kapistahan sa patron Senior San Nicolas de Tolentino.
0: O garon sa itong Magnum Road Hunter. Lamagal Picas Linas, Magnum Hunter 20, Dalan G. Arbura, kumusta ang tagaroon? Sa balita ko si Bisho na si Magnum Hunter, Angie Alsaro.
15: Mas manawa pa si Noni, lumapanaw na live, kita ka rin sa Maya, Dalan G. Arbura, corner sa may Usmania Street, ang atong syudad. Kung diin na doon na natin mga nakita po ng mga pampublikong transportasyon, magkapangagi ka rin din sa mga lugar, ilabi na kay doon na po yung uban po ng paingon po sa Mercado Skugon ng atong syudad. O nini po mga orasa, ato po na matikdan po ng doon na po yung mga dagong trucks na karon nga naka-sunbay po din po sa nahisitan nga Dalan, particular na gikan sa standard system, kaya lagi nang hakot po sila sa mga basura. So, naikaring nga portion lang po po naman pasin no, nga na-occupy nila pero papid-pid naman po hinoon po sila. So di na po kayo po tantong traffic pa man po karong orasa. So di na po di ka angayan nga ikabala ka ang ilaha po din pong presensya. Dahil kumisod po sa itong sitwasyon sa itong panahon, hayag naman po magduma pasin din sa ito akong lokasyon na medyo ni anam-anam na po no, gahata po ka kaming kasilaw po sa adlaw. Ang ito pong haring adlaw, nili pong atak na o gani man kung hangarun po na itong kalangitan, medyo di pa yun kayo makaingon po na magduma pasin doon nga tinaw gid kayo po ng atong langit. Napadot yung mga namatikdan gihapon yung mga medyo hazy, no? Nga kaninga pananawon, hindi po sa itong hangad-hangad po karong orasa. Watay, kaninga matikdan mga diversity nung mga dagong pangpanagong, pero wala ginausag yapon sa mga naka-apekto, kaninga yung presensya yapon sa haze. Medyo nipis naman lang sa karon sa itong pong pag-monitor, pero kung diin doon na mong gunta mong doon pa sino naroon sa tungod ng lantaw, pero lahat mong ang view kung dito yung sa distansya. Kaya para sa itong ato po na dito sa Mahay Aluba, sa mga barangay makasanding ng atong syudad, mas maklaro mong gunta po na dito ang presensya mong doon pa sino. Labi na kung nagdungaw yun ka o naka sa mga tagas ng mga karinga gambala, pero kung sa hangad-hangad ka, dikid kayo maklaro mong doon pa sino ang gibagon yun po dan ini. Gawas na lang kung kanag yun po nga medyo ni dark na lugar po ng ato pong kalangitan. Katong mga miagi yun, katong pagsugod yun po sa kaning dako, no, nga kaning wildfire dito po sa may Indonesia. Pero sa karon, at pag-ipo yung makita na itong presensya, pero sa itong mga matikdan ngayon po din po sa katawahan po mga lumapresin, sa luwa po mo nung doon ay abiso nga mag-face mask, huwag man kayo po yung dagang mga naghimo, no, sa pag-bakla din karon sa ito po nga area, nga nagsutog face mask, maragay, considera rin po, nga ordinary rin po mga lumapresin, no, ang ito nga sitwasyon, mahinungan nga itong makita karon nga ito mga katawahan, nagbakla, nga naghimo po mga lumapresin, no, sa pag-kumpiyansa sa naghihapon. Kaya lagi, hindi mo yun kayo po na grabe ka na kung lugar, no, marag hazy ang ato ang makita din sa itong kalangitan nini po nga mga orasa. Maka na itong pag-monitor sitwasyon sa itong panahon, nakip na sa itong dagan na sa traffic o gani. Ini po nga ito nga na-experience po at nga haze din sa ito sa Cagayan de Oro, dala po din po nga di maayo po nga hangin o mga dust particles gikan sa may nasun sa Indonesia tungkol sa nagpadayon nga wildfire. Kini sa 120 Angel Alsado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
3: Ug karon sa itong Magnum Haze Update, subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 88, Tagulo 90 ug sa Iligan 158, samtang ang City Health Office kun CHO nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping ug mohimo sa gikan na hangalang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likayeng dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze ug limitay ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, labi na ang mga bata, tigulang, mabdos ug adunay asthma, allergies, o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulob mga hustong mask, mas maayo kung N95 kung mugawa sa mga lugar ng baga o klarong makita ang haze, siradi ang mga bintana, o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin dito at malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze. Sulod sa balay, paggamit ang electric fan o air purifier kung doon aron makatabang sa sirkulasyon, o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay, paginumog igo ng tubig, o pagkaon og mas sustansya pagkaon doon mapaligo ng panglawa sa respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalugikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNR-EMB, o guban pang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno.
0: O karoon sa Tumagno Weather Alert sa Pag-asa.
17: Magnum Weather Alert!
0: Katrin Asunto, may buntag.
17: Yes, maayong buntag. Sir, maayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Sa karang natin yung monitor na weather system na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Pervan, yung latest location na sa 1,155 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Yung maximum sustained wind 65 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 80 kilometers per hour, pa eastward ang direction at 10 kilometers per hour. So far, hinoon dilita affected ani ang tibok dapit sa Mindanao, makasinati sa init o galinsangan na weather, labi na sa buntag. Ita makasinati sa panalagsang pagdagom nga tanas mapanganurun nga kalangitan na itiyan sa gyapon sa patak-patak o mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi. Labi na sa mga elevated na areas tungod sa localized thunderstorms. Inaingat na sa kasarangan nga hangin, pagagikan sa habagatang kasalpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 26 to 32 degrees Celsius. Heat index posibleng maabot to 40 degrees Celsius. Sunrise is 5:33 sa buntag. Philippine Sunlight Time 5:58 sa buntag. Ining si Catherine Asunto sa DOST Pag-asam Lugan, may buntag.
0: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
18: Magnum Weather Alert.
0: Oras, alas 5:58.
18: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa mong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
11: Magnum Opinion. Si Congressman Antonio Tinio sa iyang mensahe o opinion.
12: Ito na naman po tayo. May motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ang Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangan patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas ba ka-demand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangan magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
13: Magnum Morning News.
14: Alas 6:03 ng atong oras, nilimaygala sa atong mga balita. Ato sa Tas Market News, ato sa kumustaw, mga presyo pala dito, garos merkado, ang imong isa kalibo, barato, mahal ba, bukat ba, paggawas nimo imong isa kalibo, magasto sa merkado? Niya magala detalye sa balita, sir. Bisyo na si Mango Hunter, Angie Alzado.
15: Pas para wa kasi na lagi ta karon dili sa kuno na public market sa Grand Avenue maya kami nga entrance so di ini mo pa nakula ato na manito mo di ba kasi no nga dunay gitug yang pun pag uga busad na sa ato ato ka presyo ilabi na sa bugas nga ato mga palit karon dili sa merkado dili ta sa yang chow 55 pesos sa mata kilo ang alak jasmine 55 pesos sa mata kilo ang white lion na 55 pesos sa mata kilo ang swan 52 pesos ang mata kilo ang Justin local rice 52 pesos ang mata kilo ang Grass, 52 pesos ang mata kilo, ang Mangkaloy, 46 pesos ang mataga kilo, ang Maria Rice, 45 pesos ang mata kilo, ang Princess Leia, 56 pesos ang mata kilo, dahil ang yang After Chef, napod mo naman pa siya sa 55 pesos but ang mataga kilo. Then kumainan ka din sa ito akong mga bugas nga mais na sa taga 40 kay 5 pesos ang mataga kilo sa kanipunin pong white magdumapasi sa numero 10 o numero 12. Dayon sa mais nga yalo, nasa tag 40 pesos po ang mataga kilo. Ini magdumapasi na mo na mga nagunagin po yung mga presyo kung matubay ka din sa mga kapin nga entrance din po yung sa nahisipan nga merkado. Samtang kung mayroon po sa itong mga panood-anon, wala po yung kayo po yung dagkong diferensya din mga panahon na naiyak po sa 330 pesos sa mataga kilo. Sa karnis baboy, nasa 400 to 450 pesos yapon ang baka, at nasa 160-190 yapon po ang mahal. Dayo din ito. Nagahin mo na sa pagabiso pa rin itong mga taga-sabda ng mga hipos na, manghinlo na ang itong mga vendors na naapo din po din yung sapato, naapo din po na din sa sidewalk pag dumapote kayo. Mga ambulan vendors, ibawal yun po sila magdumapasin ng magdugay po dahil din kanina natin sa kalsada nga nakahimo po na sa pag-obstruct na sa ato po rin pong kadalayan. Nga maglisod na hinoon po lang ato po mga driver sa lahat po rin pong pag-agis din particular na sa yakapin. Lagi na din po dahil sa may dalan nga Osman. Yeah. Gani-gani nag-imo sila sa pag-pahinomdom nga dapat mahinlogin po dahil po ni ang dalan nga Osman niya po magdumapasin kayo. Din hirwa po no, daghan mga sakyanan nga gapanganin sa adlawan. So dapat pag-unya, mga ututo, mamingaw na gipod ni Uga, makural na po rin po nila kay ginabutangan mga ilang barikada. So patong matiktan mo naman po sila people na nagindig mga panahon nga nag-agitadyo, Borja, Corner, Osman niya, pag-agin nila itong magdumapasin, mingaw na wala kay daghan mga nakaparada ng mga sakyanan tungkol kay ginakural, ginabutangan ilang barikada, ang nahisyudan o sab nga portion o kaling dalan, pit-pid sa merkado. Din po rin sa doon sa mga niagi, ngayon po din, mag-ihimo po din magdumapasin ng parking area sakyanan. Dahil kung may balik ka, hindi nito sa mga pressure po natin sa palaliton magdumapasin na sa mga isda. Ang kaming naligya karon nga tambal, nasa tag 80 at 100 pesos ang matagkilo ang bangus, nasa tag 200 pesos ang dagko, ang pasaya, naging ay tag 100 ang tapok dahil ang kinilo po magdumapasin na sa 280 to 330 pesos ang matagkilo. Ang presyo po na karon nasa galunggong, doon ang mga nagbaligya o tag 120 to 160 pesos ang matagkilo. So po sa naging mga adlaw, nga naanong sa tag 200 yung sagaring mo, makita nyo yun, yung pinakabarato, alam sa tag 180 pesos ang matagkilo. Dahil ang pindaya na nasa tag 160 to 200 pesos ang matagkilo. Ang baligya pong loko, so nasa tag 160 pesos ang matagkilo. Ang bulinaw, alam sa tag 80 pesos nga sa 100 pesos ang matag kilo. Ang tilapia ay nasa 150 to 180 pesos ang matag kilo. Ang baligya po na karon magdumapasid nga kanina maya nasa tag 600 pesos ang matag kilo. Ang sari ay nasa tag 300 to 380 pesos ang matag kilo. Ang baligya sa dakaran po magdumapasid na nilu po nga karaw nasa tag 300 pesos ang matag kilo. Ang ay sa dakaran po na magdumapasid ang kanipong so, na nasa tag 60 to 120 pesos ang matag kilo samtang ang kanina gusto ang nasa tag 60 pesos po ang matag kilo. Dahil kumainan po ka karon sa mga display, karon nga mga utanon din sa gawas sa merkado at doon nga pong mapalit ng mga i-flash na daan magdumapasin ng mga utanon like carrot, sa patatas, kalbasa, kanina pinakbet, kanina pang sahugod sa puntuda sa pansit, yan na din po yung mga pangginagmay, pang sahugod na po mga kalbereta o gupanta nga nasa tag 20 nga to sa 40 pesos ang nga putos. Dahil na napagyapun po magdumapasin ng mga namaligya ka rin na din he, alamas, tag 85, ang kanina yung sabuyo sa ba, 85? 85 pesos ang matag kilo sa sibuyas nga pula. Dahil yun ang ahos na sa 140 pesos ang matag kilo. Dahil tagpilang sinig ito? 100 pesos ang matag kilo. Ang atsal, tag 60-50 pesos ang matag kilo. Last lang yun, sir. Louis A, sir. Sa isinta kay mga gagmay man magdumapasin. Mano itong ngosos mga vendor no, nga nag-iipos ka rin po na din. Ulikipos sila magdumapasin. Kaya nagigibalikan na po sila sa sabda po na din. Nga dapat makahinlo na aron magyan sa ito po mga kaisunan nga motorista o mga publiko po nga transportasyon po magdumapasin. Ang dalan sa mga yakapin. At ito din is may palanya sa service store ng atong syudad. Lagi ka din is may Kugon Public Market. Kinis magduhatay 20 ang jalsado sa balita o servisyo. Magdum Radio.
14: Salamat Magdum Angel Sando, alas 6:09.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
19: Charmy
21: breathable panty liner for every wear confidence.
22: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
13: Magnum Morning News.
14: Para yung tabaygalas mga balita, o karon sa Dumagdom National, itigil lang drama. Gini ang babahayag ni House Prosecutor o Saro Bicol Patalas Representative Terry Ridone. Kalabot sa kabalakan ni Vice President Sara Duterte sa iyang seguridad. Kini maanggi isuan sa warado para sa Quezon City RTC. Tulo sa iha pa sa kasong grave threat matod ni Ridone nga kinangan na sa unaon sa Vice Presidente. Ang pamahayag wala na siya ay pagsaling sa korte o sa kapulisan. Samtang ipamugusab ni Ridone nga ngayon nga tubagon o katubangon ni Duterte ang iyang kaso o gunungo na ang iyang drama-drama tungod kay walay na itabo kundi nakapiansa na apakini sa 360 mil pasos para sa iyang temporaryong kagawasan.
23: Kailangan niya pag-isipan niya, sinabi niya na wala siyang tiwala sa mga korte at sa pulis, no? Kasi basically, yan o yung ngayon bakit yung tatay niya nasa dahil ngayon dahil supposedly unwilling and unable to prosecute, no? Yung pong local court laban sa dating Pangulo. Yun po yung una. Pero pangalawa, tigil na dapat na pangalawang Pangulo yung drama-drama, no? Kasi wala naman nangyari sa kanya ngayon. Yung sinasabi niya nga papatayin siya, hindi naman niya nangyari. Yung tako, nakapagpiansa pa nga siya. In fact, hindi nga siya nagkaroon ng mugshot ay hindi katulad ng mga lahat na iba pang makakusado. Whether senador or whether ordinary mauman. So, tigil na niya yan. Harapin na lang niya yung kaso.
14: Pamahayag gato ni House Prosecutor Rogsaro Bicol Padales Representative Terry Ridone.
24: Gipamugo si National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ang magpagawa sa warrant of arrest sa korte batok ang Vice President Sara Duterte nagpalikod sa parehong isgutanan sa impeachment trial uman makitaan sa probable cause sa pangiklaro ni Matibag nga dili pareho ang basihan sa criminal case o impeachment proceeding kay nakatutok sa culpable violation of the constitutional betrayal of public trust.
25: Yung pong constitutional violation, magkaiba doon sa criminal case. It doesn't necessarily follow na kung walang conviction or hindi na file yung kaso, ay hindi na mag-a-amount dun sa violation ng na dun sa binibigay na basihan ng impeachment.
24: Pamayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
14: Sa ang tamparayan ka ng Gideso, sa House Persecution Team, apabog na o gligong gabayan batok ang Vice President Sara Duterte na parang impeachment trial ng asasinato. Mato ni House Persecution Spokesman Attorney Benjamin Tolosa na natapos na nila ang pagpresenta sa provision sa Article 4 kalabot sa kontrobersyal nga samtang iklaro sa prosecution panel na nagatutok sila sa pagpresenta sa ligo ng dili na ang pag-ihap sa boto sa mga senador.
0: Consistent kami, no, from the very start. Now, we never engaged in vote counting, no. Talagang ang focus ho namin, magpresenta ng matibay na ebidensya. Para kung ano man ho yung maging interpretasyon, sa two-thirds requirement na yan, kung 16 yan or mas mababa, whatever it is, gusto namin masigurado na makukuha ho namin yung numero na yan.
14: Pamahayag Gatoni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
24: Gipamugo si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga kinahanglan nga paligunan ang voters education sa nasud apan dili lang pwede nga taxpayer lamang ang moboto tungod kaya ang kay ang balota ang great equalizer sa usa ka demokratikong nasud. Gidugang pa sa abogada sa demokratikong sistema.
1: Because even if they're qualified, it is not really the qualified who win. Because we need voters' education. Uh-huh. Unless you change the requirements for voting. Kasi some have said, lagyan natin ng ano. Kasi yung mga botante naman natin, hindi naman nagbabayad ng taxes. So, lagyan natin ng taxpayer dapat. Hindi naman pwede yan. Because that's not the essence of the democracy. Because the great equalizer is the ballot. And we have always said, in a democracy, you have to let the ballot be your bullet.
24: Ang pamayaag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
14: Alas 6:06, magkabat na sa 4.1 billion pesos ang damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa bagyong Luis Maymay, Nining ug Habagat. Mato ni Department of Agriculture kundi spokesperson, Assistant Secretary Adnal De Mesa, na nabitay 7,000 kamag-uma o managat ang apektado sa nasangpit nga kalamidad. Samtang, anausap 2 billion ka pesos ang damyo sa Humayan o 73,000 ka hektarya ang og gisunan kini sa high value crops.
2: Mula pa doon sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng at doon sa patuloy na pag-ulan dahil sa Habagat ay umakyat na sa 4.1 billion pesos yung kabuang halaga ng damage sa sektor ng agrikultura at naapektuhan nito ang mahigit kumulang 97,000 na mga magsasaka at mangingisda. Karamihan ng apektado ay sa palay na nakakahalaga ng mahigit sa 2 billion at apektado dito mga 73,000 hectares. Sumusunod dito sa ating mga gulayan at high value crops, 1.4 billion affecting about almost 6,000 hectares. Apektado yung mga lugar, karamihan dito sa Luzon, magmula sa Cordillera, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Southern Tagalog, Mimaropa, Bicol region hanggang sa Western Visayas.
14: Pamahayag ito ni DOE Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
24: Kipa sa botika ni DOH Secretary of House Deputy Speaker Janet Garin nga ang hinay nga paggamit sa pondo sa 2025 ngadto sa 2026 sa DOH mahinay mong hinungdan sa pagubuo silang pondo alang sa 2027 inong diklaro ni Garin nga kung nagaling pamatud-an sa DOH ang pagtuman sa spending plan posibleng madugang ang pahat sa ilang pondo.
3: So they will be having a massive catch-up utilization and implementation of program funded in 2025 and 2026. Kaya ang rason, bumaba yung kanilang pondo. Hindi naman talaga bumaba kasi wish list lang yung 800. Kaya naman ang pondo ay hindi bumaba pero hindi rin ganun kamalaki ang increase. However, the national government has given its commitment na kapag may pakita ng DOH ang mabilis na paggamit ng pondo na nasa tama sa guidelines, no? Ayon sa guidelines at batas, ay madadagdagan sila from the same from the pool of the national government.
24: Ang pamayag ni kani DOH Secretary of House Deputy Speaker Janet Garin. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert!
24: Gibutyag ni Dr. Paolo De Mapelis, adult gastroenterologist, nga taas ang risgo sa diarrhea kung tingulan. Mato ni Dr. Paolo De Mapelis, adult gastroenterologist, nga usa sa hinungdan sa diarrhea ang food poisoning kung din kontaminado sa bakterya ang atong pagkaon.
6: Ang diarrhea kasi, ang number one cause nito, maraming cause eh, no? Pero ang number one cause ay food poisoning. Mm.
5: At ang kasama ng food poisoning ay maraming bakterya, pinamumugaran, contaminated ng maraming bakterya ang ating mga pagkain at tubig. Ngayon, ang mga bakterya kasi, dumadami sila due to two conditions. Number one ay proper temperature, kaya nga diba, linuluto natin, freezer, nire-ref. At pangalawa ay moisture. Mas maraming moisture, mas namumugad ang mga bakterya. Kunyari, wala sila sa ref, nasa labas, maraming moisture, mas dumadami ang bakterya. At dito, bumapasok yung tag-ulan. No? Yung proper temperature, kapag at height naman ng summer, ganun din. Pero ngayon naman, at height ng tag-ulan, ganun din. Pero this time, because of the moisture. So, mas maraming moisture, mas maraming bakterya, mas likely mag-food poisoning.
7: Ang pamayag ni Dr. Paulo De Mapeles, adult gastroenterologist.
14: O garam sa Tumagrib International sa Lebanon, patay ng 4 kamagatao sa airstrike, samtang 20 ang nangangol. Atol sa pinakaulayang tensyon sa Israel, bisan pa man sa kasabutan sa ceasefire sa Lebanon. Nadamay pa ang pag-atake ang Nabati Arab Salim, Nabati Al-Fawqa og si Og Kafar Riman. Subay sa report, 2 ang namatay sa Arab Salim. Samtang ibutay kusam sa Health Ministry, nga 2 sa Nabati Al-Fawqa. Nagubausab ang historical building sa pag-atake sa nga pinag-iyahan sa magsuong Lebanese Member of Parliament. Damaging several buildings, matod sa Israel. Nagihimo dini ang pag-atake agig tubag kini sa pagpalupad sa Hezbollah. Og duha ka drone paingon sa pwersa nini sa bagatang Lebanon. Og ihulagway usab sa maong pag-atake isip usa kadayag na paglapas sa armanong grupo sa Lebanon. Isairan nga nagtala ng 4,300 na namatay sukad niya itong bulan sa Marso.
7: Samtang sa Greece, patay ang duha ka piloto human mahagsa ang usa ka Phantom F4 jet samtang gipaygay ng usa ka air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece. Ang maong fighter jet mahagsa pipinala ka gatos ka metros gikan sa mga saksi gibanabara nga libuan ka mga tawo ang mitambong sa air show ug walay gitaho nga mga naangol. So malas mga opisyal sa Greek Air Force ang mapating lawas duha ka piloto ka namatay nakitaan sa palibot sa Tanagra Air Force Base nga naimutang 60 kilometros sa amihanan sa Athens. Migamit sa 11 ka water dropping planes ug nagtinabang ay ang 85 ka mga bombero rundaling ang mapalong ang kalayong amilbuhuman na hagsa ang eroplano.
14: O garon sa tumagdong business sa gibutyag ni National Food Authority ko na Fed Minister Larry Lacson nga 20% sa bugas nga gipalit sa DSWD gikan sa insya samtang 10% usam sa sagip sa KO Cooperativa. Matod ni Fed Minister Larry Lacson nga dunay igong stock sa mid-rise para ibaligya sa DSWD o mga LGU.
8: Yung sa DSWD, siguro 90 or more than 90% comes from the National Food Authority. Siyempre, alam naman natin bakit 90%, no? Hindi kung yung 100%. Meron tayo na tayong sagip-saka eh, kung saan nakakabili na rin sila kahit paano doon sa mga kooperatiba. So ngayon, wala tayong problema. At in fact, tumataas ang ating stock ng milled rice. Nag-communicate na rin ako sa DSWD. Sabi ko, pwede na kayo ulit na sa amin mas maraming bilhin at napakarami na nating stocks dito sa NCR, ganun din sa Cebu. Nakapagpadala na tayo ng 30,000 bags o isang barko ng bigas doon kasi dalawa lang yung packaging facility na malaki ng DSWD. Nasa Cebu at nandito sa Pasay. So dito naman, nasa 60,000 bags, more than 60,000 bags of milled rice ang ating stock na dito, no? Wala naman tayong naging problema pagdating sa DSWD sa pagsusupply sa kanila. Nga lang itong huling last month bumili sila through Sagipsaka para mapunan nila yung kakulangan nila sa supply. Pero ngayon, we are ready to take on their orders. Tapos sineservisyon natin ngayon yung ating mga local governments na medyo sinalanta nitong mga baha, lalo na dito sa Pampanga, no? Last Friday, kasalukuyan silang nag-withdraw ng milled rice sa ating mga bodega dyan sa region, particular sa Pampanga. Around 8,500 bags ang kanilang winidraw para ipamahagi sa kanilang mga constituents.
9: Pero ang sabi nyo kanina, kahit papaano mayroon na tayong mga
14: Pamahayag ka doon ni National Food Authority kung ang FM Minister Larry Lacson. Samtang, sa ito 46 Street, sa kasdal ng Balogron, sa City Ros Pasos, 49 centavos ang Canadian dollar, 45 pesos, 29 centavos ang dollar, 7 pesos, 97 centavos ang Australian dollar, 44 pesos, 28 centavos, tapon dala 1 pesos, 97 centavos, 44 centavos, euro, 7 Ros Pasos, 66 centavos. Samtang, sa gira sa Iran, tungkol sa nabaray yung kakubot, tutungan-tungan silakan. Ang asatang preso sa Dubai Crude Oil, nakaroon na 100 pesos US dollar per barrel. Kinibisaka kung usaga tos US dollar per barrel. Kinibisaka o 0.40 pesos kung percent kung tanik ni. Sa daan ni nga presyo ng 98.60 US dollar per barrel.
24: Ugaroon sa itong Magnum Entertainment. Boto si Lutlot de Leon para sa iyang anak nga si Janine Gutierrez. Ang, sa boyfriend ini nga si Jericho Rosales. Giulagway pa sa veteran ng aktres ang aktor. Isip usa ka a wonderful man. Mata ni Lutlot nga naguban sila kani ito ni Jericho sa usa ka serye sa TV network kaya nasairan nga nagkasinabot na ang adroha. Gistoryan na siya ni Janine nga mag-uyab na sila ni Echo apan nagingon kini. Nga dilin na kinangalan nga mga yung pagtugot kaniya ang anak tungod kay anak na kini sa insaktong edad. Samtang andam si Lutlot kung ugaling musulod na sa salag sa kaminyoon si Janine og Echo.
10: Oh, I love him!
11: I love him.
10: Yes, very much.
11: And si Echo.
10: He's such a wonderful man.

0: daughter is of age.
1: Yes.
0: You know, hindi na rin kailangan magpaalam sa akin ni Janine. Kung ano man ang desisyon ng anak ko, I'd like to think that I raised my daughter good heart, with hopefully she makes the best decisions for herself, and I trust her. I trust her very much.
1: Handa ka na na isang araw sasabihin nilang dalawa, Ma, magpapakasal na kami.
0: Ay, handa ako. Handa ako. Oh. Handa ako for, handa na ako doon. Matagal na.
2: Ang pamayag ni Lotlot de Leon.
3: Karon sa Tomagdo Sports, dili makadula si Kai Soto para sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games susunod si Mana sa Nagoya, Japan. Kini ang pamahayag sa Gilas Pilipinas head coach sa Team Kon, kundi wala si Soto sa pagdepensa sa Gilas sa titulo ni sa Asian Games. Hilo na dunay dusi ka player nga iparada ang Gilas Pilipinas sa Asian Games. Una nini ang gigahin para kanila ni Soto og naturalized player Justin Brownlee og kung mutunga sa Asian Games apan napugos ang Gilas Pilipinas ka modula og 11 ka player lamang kung wala si Brownlee. Dako unta ang tabang si Soto sa Gilas kung iyang kumudula siya sa maong competition. Hinabati atong Magno Morning News ukaw sa itong headline review. Magnum Lokal, Dolly Tan, Mibutya, Gabayo, Andagan, si Corubia, labi na sa magdumaan sa negosyo. Magnum National, Vice President Sara Duterte, gitambagan sa kongresista. Ngayon hunungo na ang drama, kalabot sa kabala, kasayang seguridad batok sa reklamong grave threats. Magnum International, 4 ka mga tao patay sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Magnum Business, 90% ng bugas sa DSWD, gipalit gikan sa buwatan sa NFA. Magnum Entertainment, Lotlot de Leon, gihulagway isip a wonderful man. Si Jerry Corozales, nga boyfriend sa iyang anak, si Janine Gutierrez. Magno Sports kay Solo, di magadula para sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, sunod si Mana. Hangtulog ma, alas sa Magno Morning News, kini si Magno First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Kia Abelinosa.
3: Sa usa ka kawasog at limang katawa labing kamahanan, maglaman morgano ko sa katawa na matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durug ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:28.
5: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbong ipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro!
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life. Mga higala, kini ang Life Extension Vitamin D3 program kauban si Mr. Jonathan Granada. Para sa mga pangutana, mag-text sa 0961-413-8526 ug atong paminawon si Dr. Michael Smith sa Life Extension Foundation USA.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension

0: Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Mayong adlaw mga higala. Welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Usa na sad ka health condition ang atong pagaisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
3: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
4: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
5: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Unsaon hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
8: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-8526. 2533.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy
18: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nanginahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
8: Taas bang imo blood sugar?
9: Ato na kamay diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: charantine,
9: gagapang mubo sa glucose,
8: visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: gapareong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa iyong lugar.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o disugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Oras, alas 6:43.
3: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pipila ka legal o political analyst doon ay managlahing komento sa posibleng epekto sa nagpadayong impeachment trial labi na sa kasong grave threats bato kang PP Sara Duterte. Desito Region 10, mas may palapad pa sa lang kampanya batok sa naghitag nga fake news sa social media. Sa Magnum National, kanyang Senate President Franklin Rilon wala nakitang abuso sa pagpagawas og warrant of arrest batok ang VP Sara Duterte. Sa Magnum International, Popleyo, nagpadayag sa iyang kasubo sa mga sibilyan nga apektado sa nagpadayong gubat tali sa Russia o Ukraine o sa tungatungang Sidlakan. Sa Magnum Business, pagpaligon sa local production sa Pilipinas, isip pagpangandam sa Super El Nino karon gitutukan sa DA. Sa Magnum Sports, Pinay, Thinistar Alex Yala, nagpadayag sa iyang kaandam sa pagpakayab sa bandilang Pilipinon sa 2026 Aichi Nagoya Japan Asian Games.
4: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, human ipadakop sa korte si VP Sara Duterte. Apan sa aktual, wala mapusasi kay personal man kining nagpiansa sa korte, nagkalain-laing reaksyon ang atong marungog. Sa mga kabalaka sa sigudad ni VP Sara Duterte, mismo ang Vice Presidente nagpanayag niini.
5: Kinausap ako ng mga abogado ko kanina, inupo nila ako at kinausap nila ako at pinresenta nila ang lahat ng mga kanilang posibleng gagawin. At sinabi nila sa akin, ang advice namin sa iyo ay mag-bail ka kasi mas maprotektahan ka ng taong bayan kung nakikita ka nila sa labas. Kesa sa sumamang ka sa pulis at itatago ka at hindi na alam ng taong bayan kung ano yung mangyayari sa iyo sa loob. Yun yung advice ng abogado ko sa akin. Sabi nila, kahit saan man daw ako pumunta, ilagay ko daw itong papel sa aking bulsa dahil marami daw mga kaso na kahit na-lift na yung warrant ay hinaharas pa rin at hinuhuli ng... So yun yung nangyari sa loob. Advice nila, mag-bail ka para nakikita ka ng taong bayan. Kasi kung sumama ka sa pulis, hindi na nila malalaman kung anong gagawin sa'yo sa loob. Tapos, maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula ng 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay.
6: Sagot, kapag namatay ako mamaya ang gabi, kasi naman na nag-hook. Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
7: Talk na lang to you.
6: No. No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari in a minute now.
8: Hindi kami lalapit siya.
9: Masabitin lang kami.
6: Ano niyo? Presidente ito. Asawa ng presidente. Pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ. Sabihin lang ng court. Bigay niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police. Oh. Make it look like an accident.
2: Katong mga pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte, kinsa nahadlok na pagayo sa seguridad, nahadlok na pagayo sa gikamutyag na bahad sa inkinabuhi. Sa bahin ni Pre-Legal Assistance Group member, Attorney Antonio Bukoy, siya nakatuaw, nga it's an irony. Kay si Vice Sara Duterte, kanya turag tigli. Apan karon kagiparehos to na sa korte, ingon sa bihib na ang Vice Presidente.
0: Well, napaka-ironic po, no? Kung baga ba nagka-obligtad na yung sitwasyon. Nung una, siya yung nagbabanta kasi nga I think the reason was nagugat ito dun sa congressional hearings wherein she felt nung nakulong yung kanyang chief of staff na detain dahil ayaw yata makikooperate sa congressional hearings. She was really very mad. Talagang galit na galit siya. At doon siya nag-express ng kanyang damdamin and opinion and sentiment. So ito naman, napakabait naman ngayon nung nakikita natin na Vice President Sara Duterte nung siya ay nagpiyansa itong Sabado lang. So ironic kasi mula doon sa kala mo parang isang tigre, mabangis na tigre, biglang naging isang parang maamong tupa. Pero kung titingnan natin yung konteksto niyan, maintindihan natin yung kanyang yung kanyang pagpapalit ng kanyang stance o kaya ng kanyang behavior. Doon sa una galit na galit siya, pero ito naman parang nakalma na siya at alam niya na siguro tanggap na niya na ang makinarya ang sa pananaw niya.
2: Kalabot sa timing nga nagpagawas ang korte og warrant of arrest bisag ongoing pang impeachment trial. Si House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa, may katinawan.
7: Kailangan ho namin sabihin dito na magkaiba naman ho yung nature ng proceedings ng dito sa criminal case at pati dito sa impeachment proceedings. Mag-iiba din ho yung penalty, iba din ho yung purpose. Sa criminal case, tinitignan ho dito yung criminal liability. No, at kung ma-convict siya dito, kaparusahan dito, ang principal na kaparusahan dito is of course imprisonment. No? Ang dito naman ho sa impeachment, ang tinutuntun dito, yung fitness to remain in office. No? At ang magiging kaparusahan, kung siya ho ay matulang guilty dito, ay yung hong dalawang kaparusahan ng removal from office tsaka perpetual disqualification from holding public office. So, magkaiba namang hong bagay yan, but para sa amin, importante dito, pinapakita na yung mga institution natin, they're working, no? At rirespetuhin namin yung hong judicial proceedings na yan, and at the same time, iba naman ho yung obligasyon namin dito sa impeachment proceedings.
2: Sa issue sa immunity, si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan namugos nga dili immune sa kaso ang Vice Presidente. Kaya ang immunity, pribilehiyo lamang alang sa Presidente.
9: The only one with immunity is the President. Public. Yan lang. All others other than him is not immune from suit.
2: Sa isyo sa special treatment nga matod pagyatag sa mga pulis o gipapiansa pa sa huwis o sa korte bisag adlaw nga Sabado, may pahayag kalabot nini si House Prosecutor Terry Don kalabot nini.
10: Hindi, clearly kailangan magpaliwanag ng PNP dyan sa bagay po na yan. Kasi special treatment po yan. Kumbaga, there's no other way to actually explain it. Kasi halimbawa, si Senator Marcoleta, nagpakita na siya sa Sandigan Bayan, voluntary surrender sa harap ng korte, pero binuking process pa rin siya. Nag-mugshot pa rin siya. Hindi ba? Pero ang pangalawang pangulo, nagpakita sa QCRTC, hindi ho kinuha ng Philippine National Police, hindi ho in-undergo doon sa mandatory standard booking procedure. So clearly, special treatment po yun sa pangalawang pangulo. It doesn't speak well to the rule of law. It doesn't speak well to the quality of justice before everyone. Ibig sabihin, dapat pareho yung pantay, yung pong pagtrato sa ordinaryong akusado, sa senador ng bansa, at sa pangalawang pangulo po ng bansa. Dapat sinubject siya to the exact same booking mandatory procedures as everyone else.
2: Si House Prosecution Spokesman Congressman Mzia Alonto Adiong, nga usa ka dakong mindawan ugalang sa uban, angay unta nga ang Vice Presidente wa iyang suportahan, mitimang usab kalabot sa isyo sa seguridad o hulga sa kinabuhi sa Vice Presidente. kaysa nawad anang pagsalig sa Maturdand ug mismo sa korte.
11: Kaya nga sinasabi ko kung sino yung nagsasabi na tatakot ang sa para sa kanyang buhay. Wait, let's take it seriously. Now, we are taking seriously. What are your reasons? Give us the reasons. Provide the evidence so that the authorities can also look into it. Kasi seryoso ito eh. You're talking of serious threats. Ha? Pangalawa, kung seryoso po talaga, eh dapat hindi po siya nagre-request ng mga travel authorities. In fact, it's not an indication of someone who fears for her life tapos requesting for travel going around many countries, no? Hindi po 'yun yung nakikita natin for someone who prioritizes foreign trips over her own personal security.
2: Igsoon tingog ug pagpakabana. I-comment o i-message sa mga opinion. Kaman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:53. Mga aksyon, kumusta may buntag? Yan si Magnum, June Albino.
12: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
2: Karong adlawa, Lunes, September 7, 2026. Karon sa itong Magnum Red Alert.
13: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
2: Di lang sa alerto sa serbisyo, alerto sa balita, but kinalang alerto sabta sa panahon na binakay wapay puas nagparayon o nagkagalabi magani ang kainit sa adlaw karong panahona. Kaya speakers linya, ang pag-asa weather forecaster nga si pag-asa weather forecaster Kevin Cadiz. Kevin, may buntag.
14: May buntag, sir. May buntag sa itong mga soaking tagpaminaw as of 3 a.m. ganiha at nag-monitoring si tropical storm na international name na Cornwall or si formerly Pilandok na sa kalayon ng 1,155 km east-northeast of extreme northern zone. Na siya na ipaglihok na eastward sa kapatpasan na 10 km per hour. Samtang din sa Tostibok, Mindanao, mga sanate na tas panalangsang pagdagom na ito na sa pangunurong na kalangitan, inubaran sa patak-patak ang pagulan, kilat o kaudalugdog tungod na sa localized thunderstorm. Mga tayhinay nga sa kasarangan nga hangin magikan sa habagat ang kasagpang direksyon o ang karagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagdalug. Ang temperatura sa tandakbayan magigikan sa 25 degrees Celsius pwede na sa 34 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental posibleng maabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw sidlak na ng 5:33 sa buntag ug masalap mo niyang 5:57 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 6:56 a.m. ang kanalang balitang panahon. Gikan diri sa DSC Pagasa, ni si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat, Pagasa Weather Forecaster, Kevin Cadiz.
13: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
2: Sa pagparenta mga aksyon karong buntaga, although sa kato magkakita ang magdumaili, no, bisan pa og na mga pangulan-ulan, pero mubanos gid gapon ang pagka medyo landong nga marag dili init pa. Landong pero may pagkainit. Kana ba nga itong panorama, makita na itong karangitan nga medyo sagabal pag-ayo ang aso. Sagabal ang aso. Kana pagid gapon na sa ato na matikdan, makita na to sa itong naked eye, nga di pagin lamdag atong karangitan, bisan sa kainit sa panahon, tungod lagi usab sa haze or aso nga nagikan sa Indonesia. Nga bawa na karoon pa rin pang lugar atong nagakobserbahan sa atong panibot. Kita ko kagapon ko nga, uy, magabon man pagayo ang bukid. Pero pag tanong to speakers, nasa medyo portion, nga di pon magabon. Di sa kanabang baga kaya ang gabon magdurag ako nagamdan sa gabon maglumis sa bata pa kung kanabang ini kabuntag bitaw mani makita na to nga murag basa-basa unya dayon dili murag nasa kasalip na ng adlaw kini siya murag dili ni siya dili yung gabon ba aso nga murag nagdilag kamatayon bitaw sa gatong kapasagad lang siya ng kaugaligon maunang importante kayo ang kanunay nga pahimagno sa ato mga kanaguan sa mahitugdan ng mga ahinsya sama sa Department of Health, DNR, nga kailan kita mag-amping permanente gamit ang face mask daw aron nga makalikaita sa kadaot dala nining lugar haze o aso nga gikan sa National Generation. Oras, alas 6:57 tanwi sa pagbalik alas sa tamis kutanan mga eksunod karumuntaga una ang may kalabigitan sa mga panlantaw sa mga legal o mga political analyst sa itong dakbayan labas sa tanan may kalabigitan ring epekto ba sa pag-aristo kang Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats nga usasab sa mga nagunang issues kutanan sa usas mga upat ka mga kaso upat ka mga articles sa impeachment nga karong gidungog pa sa atong hukmanan meaning sa ato mismong Senate Impeachment Court. Standby sa mga pagbalik kaman sa panamdom.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
3: Sidyo and Cebu. Ready na ba? Ang laag? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026 Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: bites busog!
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motor Mate na derecho. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motor Mate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motor Mate branch today. Motor Mate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapikin na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Oras alas 7:04.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Magnum 45.
2: Nining bene manabi tama nga aksyon si Attorney Dexter Precioso. Usa sa mga legal analyst ato nagbayan, may kalabigitan nining isyu nga doon ay mga panlantaw nga makaapiktar either maybe negatively or positively baka, no? Pero more on negatively ba? Negatively in the part sa katong di malipay o katong depende, malipay ka o malipay. Ano yung pahitabo ka ni BP Sarno 30? Doon ay mga pagtuo nga mas nakapabugat na sa gatubang kasong sa impeachment ni BP Sarno 30 ang pagpagawas o warad upare sa hukmanan sa kasong grave threat nga may pinakaunang sa upat ka mga articles of impeachment nga gituki sa Senate Impeachment Court. Yes, because ninyo karon si Attorney Dexter Precioso. Attorney, sir, may buntag.
5: May buntag ka ni mo dia Magnum June o sa imo sa tong suking tigpaminaw na may buntag.
2: Attorney, on sa imong panlantaw ani. Actually, natunong magdumailin nung Biyernes, no? Niya dahil Sabado pag yan siya nakapiansa, so medyo kana pangwa pa kay mabukal pag-aayo ang mga karon palugar sugod pagbukal ba no ang mga reaction sa mga labi na sa mga legal minds kalabot ni mga hisgutanan o sa mong panlaw to attorney ning maong makapakurat nga pahitabo. In fact may pinakaunang vice president des Pilipinas nga giparesto sukmanan giswa guardo parest attorney sir
5: kining ako Magnum June no kuan lang ni kanang base sa balaod og sa tong opinion no isip usa ka abogado kung tan-aon manggod nimo ang konstitusyon sa Pilipinas ang 1987 labi na nang nakaputang diya sa Article 7 Section 3 dayag kayo ang konstitusyon sa Pilipinas nag-ingon nga ang vice presidente dunay susama nga qualification sama sa usa ka presidente og pwede og itangtangon siya or papahaon sa siyang pagka vice presidente pinasubay sa mga impeachable offense. So pasabot lugar dili ang pasabot manggod nganong do na tay gitawag nga impeachment nga kaso tungod kini sa nature sa kataas sa posisyon nga gihuptan sa usa ka gobyerno nga kanang public service or empleyado dili sila basta-basta madutlan sa mga ordinaryo nga kaso. That's why ipahawa usa sila sa ilang katungdanan ug ang proseso ni anak mo nang gitawag nga impeachment. So in short, kung ato na siyang kanabang i-analisar pag-ayo, dili pwede o immune ang maong presidente o vice presidente sa kaso nga grave threats kay dili siya impeachable offense. So muna'y punto mo ra bag dili siya basta-basta madutlan sa ordinaryo nga kaso, kailangan usa siya papahawaon sa pinasubay sa impeachment nga kaso. Aya sa pwede pailan og mga ordinaryo nga kaso. So mao man ay dayag og tataw gud diha sa nalatid sa konstitusyon.
2: Nalatid sa unsa ning section gani attorney?
5: Article 7 sa atong Philippine Constitution Section 3. Dayag okay. Kayo diha nga mapapahawa lamang ang vice presidente sa iyang pangatungdanan pinasubay sa impeachment o kung matangtang na siya pinasubay sa impeachment nga kaso, ayha pa siya pwede pailan o ordinaryo nga mga kaso. Ayha pa siya madutlan.
2: Section 3, Article 7.
5: Philippine Constitution, no? 1987, Philippine Constitution. Dayag kayo diha. Nakalatid yun diha.
2: Nakabutang diri sa Section 3, Article 7, mga iksoon, sa atong batakang balaod, nagkanayon, there shall be a vice president.
5: President.
2: There shall be a vice president who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the president. He may be removed from office in the same manner as the president. The vice president may be appointed as a member of the cabinet. Such appointment requires no confirmation. Mao ni ang tibok nga unod sa Article 7, Section 3 sa atong batakang balaod. Balik ko na ako mga igsoon, ha? Section 3, there shall be a vice president who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the manner as the president. Him and in the same manner as the president, he may be removed from office in the same manner as the president. The vice president may be appointed as a member of the cabinet. Such appointment requires no confirmation. Asa sa nasgutan ng artikulo o sa mga section attorney nga nagpasabot, umasabtan ko sa pamahayag nga mura og immune siya sa from suit, kanigin nga immunity from suit, immune siya from suit, samtang nagalingkod pa siya, isip vice presidente pa siya. Dito na siya mahimong kasuhag kaso sama sa grave threats kung ugaling wala na siya sa gahom. Attorney?
5: Naadiha, Magnum Juno, kanang he may be removed from the office in the same manner as the president. Tanawa ba sa
2: but
5: very clear?
2: But what may mention of, sa immunity, attorney?
5: Maunay pasabot, kung but pasabot na common sense magguna sa Magnum Jun,
2: okay.
5: Na kung ikaw palagputon ka pinasubay sa impeachment, dili ka basta-basta nga tuan. Dili ang imong posisyon nga gihuptan, immune from suit. That's why ang makapalagput sa imo, ang impeachment lang para madutlan ka sa kaso.
2: He may be removed from office in the same manner as the president. So mao nang impeachment.
5: Yes, very clear man na siya. Pagatangtangon siya susama sa pagtangtang sa usa ka presidente. Unsay pasabot ni Ana? Ang pasabot ni Ana, ang imong gihuptan nga posisyon taas kayo. Dili ka basta-basta madutlan sa kaso kundi katangtangon pinasubay sa impeachment.
2: Nga kung ugaling ban ang presidente is immune from suit samtang naglingkod pa si presidente, same as ang vice presidente
5: yes.
2: Immune sa from suit samtang nagalingkod pa isip vice presidente. Attorney.
5: Yes, kay pagatangtangon man siya susama sa pagtangtang sa usa ka presidente, unsa may pasabot ana lugar na to kung mo nay sa Bisaya pangaligway ang pagtangtang sa iya susama sa usa ka presidente.
2: Pagkana
5: sa presidente
2: yes,
5: o ang presidente matangtang naman pinasubay sa usa ka impeachment na kaso.
2: Kana sa
5: pagtangtang naman sa og kaso. After matangtang na siya sa iyang posisyon.
2: Kana sa pagtangtang attorney, pero kung when it comes to immunity, di ka dito sa maging immune siya from suit sa panahon nga makalingkod siya, makapulis siya sa bisan unsang nga rason, makapulis siya sa presidente, makalingkod na siya pagka-presidente, ayha pa siya maging immune sa kaso, attorney.
5: Dili man ang giingon mang God, he may be removed in the same manner. Ang pagtangtang sa usa ka vice presidente pinasubay sa susama sa pagtangtang sa usa ka presidente. Mao mang God na siya ang muraog. Kana bang Binisaya kung ato yung i-griniduan og istorya ba? ang pagtangtang sa usa ka vice presidente pinasubay sa susama nga pamaagi sa usa ka presidente. So mao man guna sa ang mura og hubad gyud ana kung himo na sang kana bang ato yung i 1 plus 1 gyud ba? Ang isbutanan.
2: Attorney, ngano ka nga sa Section 3 Article 7 wala gyud emphasize sa mga naghimo ani nga balaod nga ang presidente immune from suit o samtang nagalingkod pa si presidente, in the same manner, ang vice presidente sab is immune from suit. Attorney, ngano ka?
5: Unsa kay logic ani? Magnum John, atong sabton nga ang impeachment nga kaso, mag-focus sa impeachment, no?
2: Uh-oh.
5: Ang impeachment ka kaso, ang ayan kini sa kana magong tanaw na to ba kung atong itinamban og isgot lugar. Kanang imong dihuptan nga opisina, technically, mura na siya bulletproof. So, mao nang ang impeachment, giingon siya tangtangan ka sa imong bulletproof, kaya di man ka madutlan. Tangtangon ang imong bulletproof, ay kapusilon. So, sa Griniduan lugar nga kanabang sa tawag yano nga kanabang lingwahe ba. Sorry sa atong language, pero may lain lugar nga mas dool-dool lugar nga atong example ba. So, ang imo ang gihuptan nga opisina na puno sa bulletproof. Dili madutlan. So mo nang niingon ang balaod, hukasan sa ka sa imong bulletproof or tangtangon ka sa imong gilingkuran, aya ka madutlan sa bisan unsang kaso. Subot pa sabot, kung may kag impeachment, subot pa sabot, naka-bulletproof ang presidente o vice president. O uban nga mga impeachable officers.
2: Oo. At taon ni so unsay epekto ani sa impeachment trial to labi na kulis guta na to gadtong pinakaunang gi toki gidungog sa Senate impeachment court nga grave threats unsa magi epekto to nakapa-aggravate ba ni sa punto o sa argumento sa prosecution nga kuan gyud sadaan ug angay malugar palagputom sa katungdanan ang Vice Presidente tungod sa iyang pagpanghulgas kinabuhi sa tulo ka mga dagko nga mga lugar ngalan sa ato nasod apin ang presidente attorney
5: baliko na ko magnum juno dili na it's not the other way around ang pasabot lugar nga punto balik ta sa basic dili lagi siya ang grave threat is not an impeachable offense. That is very clear under the law. So, pag-file ni mo og kaso sa Vice Presidente, ang point na di kaya kung legal man ang isbutanan, di na lang na ako na itakulog ayo kay na abitaba na sa korte.
2: Makuha so, wala epekto, attorney? Wala epekto?
5: Kung legal nga isbutanan, dili bali siya, dili ni mo pwede. Bisag kung saan pa ni mo og target, kay bulletproof man, di gina madutlan.
2: Okay.
5: I-remove gud ni mo na siya from office, ayaw ka mag-file og kaso nga bisag unsa pa imong muna-unaan.
2: Sa legal nga isbutanan? Pero sa politika? Sa politika.
5: Alay, nanaganay ang politika. It's a matter of wisdom and ilan na ng kuat, magnumjum, nahi po na. Pero whether it is politics or not, musubay gid ta kung sa'y nalatid sa palaon. Anan nga dili makasubay ni Ana, illegal gid na o mahulog na nalanboyin ng mga lakas.
2: Okay. Attorney Precioso, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
5: Sige, mabuntag po.
2: Ang inyo nabati mga agsunod sa legal analyst, ato na kabayan, Attorney Dexter Precioso. Niya sa speakers linya, si Atty. Tony Soriano. Atty. May buntag, sir.
1: Ay, yun. May buntag.
2: May buntag, sir. Sir, lakpitan siya na ako ang naipatig sa Section 3, Article 7, sa ato batikang balaod, na ganayon, there shall be a vice president who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the president. He may be removed from office in the same manner as the president. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation. Nining mga section attorney, kay mo na gigamit sa mga attorney Precioso. Nga, nining nga section ba, section 3, Article 7, tataw ba niya, nakalatid ba, nga ang Vice Presidente is immune from suit samtang nagilingkod pa isa Vice Presidente sama sa pribilehiyo nga gihatag sa balaod ngadto sa presidente, attorney sir.
1: Yun, dunay mga Supreme Court decisions nga ang immunity from suit applies only to the president. Sa vice president down to the impeachable officials dili na applicable. So mo nang nahitabo karon nga ang judge nag-proceed gayud sa pag-investigate and then nag-issue warrant of arrest. Ang impeachment yun o criminal offense, two different things man na. Dili ni mo na ma-merge sa usa ka issue. Kaya impeachment is the removal. Ang criminal case is the penalty of imprisonment. Kana raman yun.
2: Ang imong pamahayag, attorney, medyo mo sukwa isa sa pamahayag ni attorney Salvador Panilo. Nga nakukisag ba, managingon nga na po yung mga jurisprudence na o hukom na ba to sa hukmanan magdumailin sa Supreme Court nga nag-ingon nga appeal ang Vice Presidente immune. Di lang gani ko na kay ang Vice Presidente ra. Appeal lang ang uban pang mga impeachable officials, attorney.
1: Ang gamanage sa atong gobyerno is actually the President lang. Mo issue og orders, etc., etc. So, dapat lugar, according to Precioso, Attorney Precioso, dunay bulletproof. Ang presidente ra, dunay bulletproof with respect to criminal cases. Sa impeachment, pwede man ma-impeach ang president down to the other constitutional officials. But sa criminal cases, June, it's only the president that is immune from any suit while in office. So, ang
2: sir, opinion, yes, sir, June. Nakasakay na daw diri mismo sa second paragraph o second sentence sa Section 3 sa Article 7, matupan ni Atty. Presyoso nga nakasakay na daw niri sa sentence nga he may be removed from office in the same manner as the president. Nga bisag wala nakaplastam niya, may tungon sa immunity from suit sa vice presidente, nagpasabot na nga immune sa ang vice presidente from suit. Kay labi na nga kung mawala ang presidente, muling kung man ang vice-presidente, pagka-presidente, magdabailin. So, murag equally, pareho silang privilegio sa presidente, attorney.
1: Hindi man, naman ay proseso. Kung pananglitan lang makalingkod si vice-president Sara na may mo siyang president, all criminal cases, i-hold good na. Diligid na i-proceed.
2: So, ayaw pa siya mahimong immune from suit,
1: yes,
2: attorney?
1: Yes, ayaw pa siya mahimong immune from suit. Kay presidente naman siya.
2: Uh-huh.
1: So, diligid pwedeng vice president immune gihapon. Tanawa ang balao dyan, wala man kay klaro. So, unsa may kinsa may mag-decide na ang Supreme Court. All of us are giving only interpretation.
2: Uh-huh.
1: So, dili magid na pwedeng ma-final na unless ako bisulti bitaw na ako sa imo. It is always the Supreme Court that decides in its finality. So, kini among panunsit karon dyan, tanan lang ni interpretation. Naka-interpretation. Si Atty. Panilo, na-interpretation. Si Atty. Precision, na-interpretation. Ako, na-interpretation. But following several proceedings kani Atty. Jun, it is only the president that is immune from suit. So, ganting, mahimong presidente si Sara, anytime today or tomorrow, whatever, then any criminal cases, hold na in abeyance, pending it na, it will never progress. Bisan pag wala pa'y buhaton ang atong ang defense nga mo file pa og kaso kay no presidente na siya, automatic na dyun, stop gay na tanan, stop. Dili man siya presidente karon, ipadayon. So, depende po dayon na dyun sa defense o sa accused nga mo file og kaso dito sa Supreme Court. Nga mga sila nga, I am immune because that is according to the Constitution.
2: Hmm.
1: So ang Supreme Court ay mag-decide, yes, immune ka, o yes, adili, dapat proceed ka. Na kung may magang presidente, stop tanan. Wala pa may restraining order dyan. Dapat magpaya sila at petition for the issuance of restraining order dito sa Supreme Court.
2: So sabi doon, attorney, nga ang imo, interpretation lang or mga opinion lang ni imo, ilang ni Panilo opinion, ilang ni Attorney Precioso, opinion lang gini. Sanesgutan nga Section 3, Article 7, og ang makahatag yun og final nga opinion og maoy angay pagasundon mo ang Korte Suprema,
1: yes,
2: attorney.
1: Yes, oo. Para sa ako yun. Because we follow our Constitution.
2: Attorney, nga nung tungtan man sa mga framers sa atong batakang balaod nga malibong sa taba. Ikaw, medyo, opinion lang ng imo. Ang kang Atty. Presyoso, opinion lang. Ang kang Panilo, opinion. Ako sab, agad ko sa inyo mga opinion. So, kano nga waman niya klarohan eh. Atty., para di na maglibog taong din. Di na malangan ba? Di na awayon pa dito sa hukma, taas ka hukmanan, Atty.?
1: Yung kayo pala ka ba ang reason, mga inanag yun, ang kalibutan? Para doon ay trabaho ang upang abogado na may mga Supreme Court justices. Kaya kung klaro na dyan, sa may natong need sa Supreme Court, wala na.
2: Bitaw sab, no? Oo, kay nga nung kailan pa matang Supreme Court na may mga interpret sa balaon, kung panalitan, klaro na niya sa itong batang ng balaon. May punto. Tama sab kasi mong story attorney, no?
1: Oo, sabi mo dyan ng kita lugar mga katawan. Puro lang lagi ta opinion pero naman tayo Supreme Court.
2: And maybe
1: klaro gid kayo kung klaro na ayaw na mo Supreme Court dinato kinanglan.
2: And maybe attorney di talita mag-interview karon.
1: Di na ta mag-interview karon. So wala tay trabaho yun.
2: Wala tay trabaho. Wala. Ako may trabaho.
1: Sakto naman ta na. Magkuhan ka, magsipilya ka dyan. Magsipilyahan gini mo ang kahoy para mo igo. Kung dili ni mo sipilyahan, dili ni mo puto, dili mo na mo igo, na dili na takinan ng karpintero. Kaya isakto naman tanan.
2: So, attorney, ano siya ipikto? Ano ba ipikto ni sa impeachment trial? Di manalis ang grave threats o sa in fact, may pinakauna sa upat ng mga artikulo sa impeachment nga gidungog sa Senate Impeachment Court, attorney.
1: remember ka John, months ago, interbisan ko ni mo, gisultihan na akong one of the serious accusations sa kang Vice President Sara, kaya yung mga grave threats niya.
2: No.
1: Kaya nakita man ganyan ito, personally, ikaw, nakita niya na ito, o gi-admit man na dito sa impeachment hearing, na nagsultigid siya sa maong kaso o sa maong threat. Kinsa may makadinay ana, siya raman gid mismo. Siya raman yun. Pero kato mga other documentation, kato mga et cetera, sa COA or audit, di sulit ma, sayon itong matubag. Pero kinigyan iyang sulti ba na nadungog sa tao, nakita sa TV, that is a very serious accusation sa iya. Muna bitaw, eventually, nakapile og kaso o criminal case against iya. Ang kuhan na ni Jun, ang very useful kayag yun, na ang Department of Justice adunay issue ng memorandum na ang prosecution dili mo file o kaso kung dili walay certainty of conviction. Hmm. In other words, Jun, dako kayo lugar kinang ebidensya ila nakita na dapat gini mo file kay more or less certain sila na makonvict si Vice President Sara.

0: Katabog at Bani Attorney sa kasong grave threats diha mismo sa lugar impeachment batok ang Vice Presidente?
1: Dili man sa Abjun. Ang impeachment is another forum.
0: Yes.
1: Ang criminal case is another forum. No, kung dili siya babugat dito sa impeachment, kay daghan man kayo, four complaints man to, dito siya sa mga lugar ang liquidated expenses niya sa intelligence span. So, dili gid na mapugat. Mura mag-release sa train yun. Ako lang siya, release sa train. Si Vice President Tara ang train. Ang impeachment, another release, ang grave threats. So, kadagad ang si Vice President Sara sa duha ka-release, muna nga kahitabo karon.
0: Mm-hmm.
1: So, ang atong pasabot yun, dili kita matingalag yun na doon ay grave threats. Kaya nakita ang mga nato na nag-threat siya against the three lives of the President. One, Speaker of the House, and the First Lady. Kana mo nang three counts po nang gipile yun, kay tulo man iyang gitreaten.
0: Unya, wa man sab ipangusog ang pagpanghimak, wa man sab i-deny po sa depensa. Ang
1: exactly.
0: ilalang yun ngayon nga whether na ba actual yun nga gihire, nga killer ang Vice Presidente.
1: Exactly yun. Dili man ka kung ikaw Vice President, dili man ka bisaganing mag-joke na nga doon ay bomba sa aeroplano, dakpo na ta. Oh, mas more ka na inyong isulti lugar nga patyong ko na nag-hire na ko o kuhan. Mura na itabod yun, last will and testament niya. Last will and testament kaya ayaw pa pang ipapatay niya kung patay na sab siya, di ba?
0: Pero ito na nga na to, gawa man i-deny sa depensa. Ano man i-deny sa depensa? Tungod ba kayo, wa na sila ika-deny pa? Attorney.
1: Muna gina, yun, dili na, ako bitang gisulti, dili gin kayo na madinay, kaya nakita man gin
0: sa tanong tao. Tao.
1: Siya man mismo, ang na-confirm man gayo yun sa prosecution.
0: Recorded
1: sa
0: pa yun.
1: Recorded na siya gin mismo kanto. Kung bitaw ang MBI, gipangutana, dili ba to split? Dili ba to inana, copy-paste lang?
0: Splice nga mga kwan. Splice.
1: Wala, manggayon. Siya manggayon. According to the defense, so siya na. Na-confirman nga wala splice sa maong TV kwan, proceeding at TV lugar. So, mo nang nahita mo yun. Lohoy lang kay si Vice President Sara. Kaya apparently, ang iyang mga consultants, mura og nagkagalibog ba? Dungod siguro sa dagan niyang consultants diyon. Unsa ang nahitabo? Ikaduha pod, ako lang nakita sa tanaman ta sa impeachment. Mga bata gid kay ila mga gipang dala diha as counsels. Mobitaw na diyon nga sayang ba? Sayang ang iyang proceedings ba? Sayang gyud kay diyon.
0: Attorney, doon ay reaction diri speakers linya. I-rephrase ko lang kay medyo para dili maging morag offensive nga pagka-istorya. Nga itong panahon sa kampanya nila ni Bishop, nila ni Duterte, morag Duterte man ka, di ba? Karon, na mga impression nga, morag you sound anti-Duterte na. In fairness sa lugar sa imo, attorney, gusto nang madungog ka niya. Antod karon.
1: Duterte ko, sarang hapon ko karon.
0: Okay.
1: Except, pwede ba sa nato maprotektahan lugar kung doon ay nagagitabo ng dautan? Sama sa anak nato yun, kung naghilabot atong anak, nagbinuha ato, manangunalan. Mauna yun nga, masabitan, nagsulti ko karoon nga, nasayangan ko ba? Nasayangan kay ko. Pananitan, si Duterte, di ba gisulti ang taka, dapat nagpile na itong mga kaso dito sa Davao nga murder ka Vice President Duterte. Para nakakuha na sila o jurisdiction sa iyang personality sa tao. So between ICC ng warrant, ang warrant sa RTC sa Davao, nakauna man ang Davao ta RTC, dili na siya mapadala dito until mahuman ang kaso din eh. Nawala man agihuin mo. Di ba nakasulti ko sa anak yun?
0: Sa itong mga interview sa niyagi.
1: Yes, for the record, Duterte gapo ko, President Sara, Vice President Sara, President Duterte. But I have to respect also the presidency of BBM because siya may atong leader karon yun.
0: Okay.
1: So muna ko sa problema gid nato bang dili gid nato protektahan ang tao nga dunay possibility nga nakasala. Possibility. We have to protect the country.
0: Okay.
1: Kana lang yun.
0: Attorney Soriano, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
1: Salamat yun.
0: Lagbitan ko lang ning maong text kay basig-basay padpong kong nga.

0: rin naghilig istorya. Ang iyong reaction, matumpasaw sa ka, nagparang atong reaction. Tignan natin ang isang reactor. No? Loud and clear man na, magdumdun, political attack. By all means, tumbahon nila si BP. Kini si Atty. Soriano, sumpay sa iyong text. Kini si Atty. Soriano, klaro man na, anti-Duterte. Sa una pa na, ng mga interview ni mo, June, bisan mo limod pa siya. Kwan sa mga, ipangutana ko na sa naging panahon magdumailin. Check yun, may confirm nga siya. Gamit pa, nag-bowler ba to? Sa pagkandidato pa ni Presidente Duterte kanya to, no? So, yan, kwan na, meet nga siya lugar. Nag-suporta kang sa mga Duterte. Nag-suporta kang Tidy Gong, nag-suporta kang BP Sara. Pero ang iya lang, kaysa usas sab siya kabalaod, mao nga, inis, tahurun ta ang balaod. Kunun sa may na gilatin sa balaod, gimano sa balaod, ato pagasundon. Ug naay ang manubag sa balaod, din manubag sa balaod, Duterte man o Marcos. Sa among pagbalik, kaman sa meron, nung atong gitak na mirabi, ang kasamtangan nga Xavier University College of Law Professor, o kani mayor sa atong bayan, kani gobernador, kani congressman sab, sa First District of Misamis Oriental, Oscar Moreno. Sa among pagbalik, kaman sa perundum, oras alas 7:31.
1: Nahibalo ba mo nga anaay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center, libre ang pagclaim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one brand gyud na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
8: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Gu King, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanons, pinaagi sa mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambot sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: So, di Ranita, napad po pong tuhog. Sakita, yun, di ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yung extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Magnum 45.
1: Ang sunod na minabi mga eksyon, di lang kani congressman, di lang kani gobernador, sabi sa Miss Oriental, di lang kani mayor sa ato ng bayan, but at the same time, siya kanhi House Impeachment Prosecutor niyatong panahon sa impeachment trial bato kang kani Presidente Joseph Irap Estrada. Si kani mayor sa ato ng bayan, Attorney Oscar Moreno. Attorney sir, Mayor, may buntag sir.
2: Ay, John, may buntag.
1: May buntag, sir.
2: Eileen, good morning.
1: Morning, sir. May buntag, sir. Sir, sayon ko nga usaka sa, I don't know, nakugang baka or gilauman na rin mo nga maisuhan yun o warrant of arrest ang Vice Presidente sa kasong grave threats nga gipasaka sa hukmanan o mausay unang itong mangani sa Senate Impeachment Court. Mayor, sir?
2: Well, yun, kanang every act sa usaka public official na ay criminal aspect na asay administrative aspect, no? Bisan mga ordinaryong mga empleyado, mga gobernador, mayor, etc. Simba ko na ay sayo na sila ay criminal aspect. Bribery, malversation, falsification, whatever. For which na ay criminal liability niya na. Aside from that, na asay administrative side, no? Which covers the suspension or removal from office, no? And iha sa atong mga tag-as kayo ng mga officials, presidente, vice president, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and ombudsman, na adya po'y accountability as far as the administrative side is concerned. Pero walay lain nga makadisiplina sa ila to remove them from office. Removal ra ang tuyo diyon. Except only through impeachment. So ang impeachment is both a protection and at the same time as also a mechanism to exact accountability. Say, lagi, no one is above the law. No? Everybody has to be accountable. Now, on the criminal side, ang presidente is immune from suit only during his incumbency. Pero all other impeachable officials, walay immunity from suit. Yan ay gusto ko explain ng immunity sa presidente. Wala man na sa atong batakang balaod except tong 73. The first time nga gigawas ka na ng prinsipyo, jurisprudential na siya, John. Was in 1910, panahon pa sa mga Amerikano. Si Governor General Forbes was accused. Now, ang Korte Suprema sa Pilipinas that time ruled na immune from suit ang presidente. Kaya tuyo para dili siya maperisyo sa iyang pagtrabaho. No? And then, that jurisprudence was carried over even up to now, no? Pero dunay decision John, ang latest decision tong De Lima versus Duterte. Panahon ni President Rodrigo Duterte, he was sued. Ingon ng Korte Suprema, being the president, immune siya from suit, no? Pero kanang immunity, kuha ka na John, only during their incumbency in office. Pero dili sila immune from liability. Kay pagkanaog nila, they can be liable. No? Now, other officials, walay immunity from suit. No? Although mga legislators na ay immunity from arrest. Pero dili sila immune from suit. Immunity from arrest ang ila. So, no, during the Congress, during the regular session, the session of Congress, sunod, up to a certain time, ang imposable penalty is 6 years, no? Immune sila. So, nakasabot ako nga medyo sakitan din ang buot ang mga sympathizers ni Vice President Sara Duterte. Sakit din na. Kaya siyempre, na-impeachment na napanagkaroon great threat, no? Pero, imo sang baliktaron, ngayon nga, di na lang padayunan ka ng great threat kay highest, second highest official siya. Mayingon masyad ang mga tao nga alain din ang sistema sa justisya sa mga dagko ng mga officialist, no? Na kanang grave threat is punishable under the revised penal code. Punishable na siya yun, no? So, kinahanglan mang giyod niya, if that were committed by the president, by President BBM, ang maitabo yun, immune siya during his incumbency until 1998 June 30 or when he retires earlier. Pero pagkanaog niya, he would still be open to prosecution. So, inana lang na yun, no? Sakit tood, pero but we have to realize that ang level of proof na kinahanglan sa criminal case is proof of guilt beyond reasonable doubt. No? There will be enough opportunity for Vice President Sara to prove his innocence. Her innocence nga katong iyang disulti, bunga lang kato sa iyang frustration, etc., etc. No? At the very least, mitigating circumstances siya, pwede pang ma-extenuate siya niya na. Pero, kinanglan, respetuhon yun gihapon ang balaod. Dapat sa mga remedies available through our legal system, no? And then, of course, not only nga ang level of proof has to be beyond reasonable doubt, oportunidad nga maka-explicar, and then available man siya na nga open. So, parang ka na, John, kasabot ko, pwede buhatan o linya nga ginaog-daog, dilingkong-dangan, pero we also have to realize na kung wala na niya buhata, wala akong tayong problema.
1: O ka na nga oportunidad nga manipinsahan pa sa vice-presidente, ang yung mismong kaugalingon magdumain din, na kay hangtod karon ng pabilin pa magyapon siyang inosyente sa mga akusasyon. Attorney, di ba? Kining mayor, di ba?
2: Correct.
1: Kawa pa man siya mamatuloy nga sadaan yun.
2: Bisan sa impeachment.
1: Bisan sa impeachment. Oo.
2: Kay kanakaroon ng atong mga bantayan, atong naobserbahan, sa prosecution pa man. Wala pa sila sa defense. So, paranglitan ka ng confidential funds. Naa sila yung defense sa diha. Ang testimonya ni Colonel Latika. Ang uingon si Colonel Latika, nagpaso man ang gamit sa kwarta. Now, ang problema lang, munang kinanglan ma-overcome na ni Colonel Latika, kay ang problema, dili man siya accountable officer. Pwede ang problema dyan. Sunod, si Vice President Sara man ang naghatag o instruction. As confirmed by the SBO, Ugni, Attorney Michael Poa,
1: Mayor, sir, lakbitan ko lang yung Section 3, ha? Article 7, sa ato batakang balaod, 1987 Constitution. Kaya mo magiging lakbitan sa ni Attorney Precioso nga nag-ingon siya nga same as the President, ang Vice Presidente immune from suit gyapon samtang naglingkod siya isip Vice Presidente. Basahin sa ako, Attorney, ha? Bakit ng Mayor, ha? Nagkano yun. Section 3, Article 7, there shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He may be removed from office in the same manner as the President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation. Nabutan ako niya, asa man ani sa mga proviso o section nga nagapasabot nga ang President, ang Vice Presidente immune from suit. Matupan niya, wala, kanang John. Nakabutang diya, kinikuno nakabutang diri sa Section 3 nga, he may be removed from office in the same manner as the President. Diya kuno, nato basabtan ang pagpasabot nga immune sab ang Vice Presidente kay immune man ang Presidente. Nga kung ang Presidente mawala, mupuli man ang Vice Presidente. So, dala na niya ang immunity nga gihatag lamang alang sa Presidente. Mayor, sir.
2: Yeah, lahi ang removal sa criminal liability. kaya ang removal can only be undertaken through impeachment sa mga kanang mga dagko ng mga opisyales.
1: Uh-huh.
2: Whereas ang gobernador, ang mayor, ang other officials can be removed by the ombudsman, di ba? Ako niya to na ako yung dismissal order from the ombudsman, ako lang di question sa Court of Appeals. So, sunod, ang legislatura, Senado or Kongreso, can also be removed, not by impeachment, but by a vote of 2/3 of all the members of the respective houses. So, nahitabo ni Congressman Barzaga lately. So, muna ang removal, kay tanan magyot officialis yun, gikan sa highest, sa presidente, paingon sa pinakaubos, mga empleyado, naagyay removal, tinunta, the sword of Damocles, the removal, nga kung magtinunta ka, you can be removed. Muna ang itawag nga accountability, pero it does not mean nga kung ang removable siya only by impeachment, na automatically immune sa siya from suit. Because kanang immunity from suit sa presidente is not because of that provision. It is because of the jurisprudence, John. Like I said, katong 1910 na ay jurisprudence, na maumana, John, dayon. In 1973, there was a specific mention in that constitution that president shall be immune from suit, no? Pero din sa 1987, and I think the Constitutional Commission members decided it properly nga dili na ibutang diha ang immunity from suit sa 1987. So there is no such provision in the 1987 Constitution that talks about immunity from suit of the president because jurisprudence na ang mutubag niya na June. No? So talking about the other officials, even the Chief Justice of the Supreme Court dili siya immune from suit, John.
1: Lagi kay labina sa article nga gilakbitan ni Attorney Precioso, Article 7.
2: Oo.
1: Dito duwa na ko, diwa ko na basa may word ng immunity magbain. Dili explicit ba? Nga gilati dito. But, nga no toon mo, na i-klaro toon, Attorney, sa mga framers sa Batakang Balaod, dili kinahanglan. Makapataas lang samot sa tumatikang balahon kung i-emphasize pa niya, kining mayor, sir?
2: Abi ni mo, John, kung ka na, no? Jurisprudence ka na. Ang Korte Suprema felt niya dili kinahanglan. Pero, ang utana ka nga, no? Pero, giplaster ka na in the 1973 Constitution.
1: Oo.
2: Yun.
1: Ngano wa
2: kang Marcos na konstitusyon.
1: Like Marcos. Marcos konstitusyon.
2: Remember 73 na ratify kana sa mga barangay assembly. Naa ka na dito.
1: So murag na to panahon na mayor, murag naging self-serving to. Nga provision?
2: Correct. Yes. Pero sa 87 Constitution, gi-delete na siya. Wala na nang specific grant of immunity. Pero ang jurisprudence has been respected. Kaya nga, no, kana laging kaso sa Duterte, Dilima versus Duterte, and there was a case before that, Makassar, no, where the Supreme Court consistently respected the immunity from suit because of jurisprudence, no? Now, pero kana rasa John, tama rasa sa presidente, no? O tanak ka nga, no? Ang rason yun ako tanaw is, kaya kung grabe na ang offense na nakumit lugar, ang tuyo yun, number one is protection. Para ay protektahan siya, para dili siya maperisyo sa iyang pagtrabaho. Kaya full-time ba yan ang trabaho sa presidente, no? Now, i-compare ka na sa vice president. The job of the vice president is simply to wait for unsa instruction sa presidente. He or she can be appointed a member of the cabinet. Kanang provision imong gibasa, pwede siya i-appoint ng member sa cabinet and ang iyang appointment does not have to undergo ratification or confirmation sa commission on appointment. No? Pero actually, ang role sa vice president is spare tire lang sa atong Batakang Balaod. dito sa Amerika, lahi man ang vice president is also the presiding officer of the Senate. Eh, wala man sila yung Senate president dito sa Amerika. No, muna'y akong nakita ang rason na ang presidente ra gitagaan kinana nga immunity kay Sir Ramaljed ang full-time nga kinahanglan magtrabaho.
1: Sir,
2: kung ang trabaho sa vice president is unsay ihatag sa iya sa presidente.
1: Okay. Yes. Sir, kanang jurisprudence interpretation ra man sa Supreme Court. Ako nasabta, no?
2: Yes.
1: But, yes. What dili ka naa sa utok sa mga nagpanday sa mga batakang balaon ni ato sa kining ato 1987 constitution nga di na to nabutang ang pag-immunity ang presidente total kung panulitan masuspend siya pagka presidente na may vice presidente nga automatic mo take over.
2: Lahi man yun kay sa vice president kung simbako ang vice president is removed, no? Ma-remove ang vice president sa atong batakang balaod karon. Let's say nga na ay judgment of conviction na may succession rules sa atong batakang balaod. The person to succeed is the Senate president.
1: Uh-huh.
2: And then after him, the Speaker of the House. Na ay succession rules yun. So muna nga kung lugar, no? Bigisad maayong nga na ay immunity yun.
1: Ang presidente o ang vice presidente?
2: Bisan gani ang presidente.
1: Mautingali na ang logic kung gaano nga wala. Yes, sir. Sige, sir.
2: Jurisprudence na, no? Nasugda na itong panahon sa mga Amerikano. Si General Governor General Falls. Muna panahon nga, wala man tayo presidente sa atong nasod, pero ang executive, chief executive sa atong nasod, si General Governor General Cameron Forbes. Now, kana si Cameron Forbes yun, nag-attend diha sa pag-abri sa Misamis High School to 1906. Naaya ng istatua ni Velez diha.
1: Mm.
2: Usa sa iyang mga bisita si Governor General Cameron Forbes. Now, but anyway, wala'y presidente niya doon. Nagka-presidente kita only in 1935 and then 1946. No? Pero, he carry over ka na nga jurisprudence even before 73. Pero sa 1973, gibutan niya sa batakang balaod. Pero maunagi, pag-abot sa 1987, to remove the katungkuan lagi kay Marcos Constitution man itong 73.
1: Okay.
2: Itatang katong immunity, pero the jurisprudence still is respected up to now. No?
1: Oh, okay.
2: By the Supreme Court. Not only once, katong panahon ni GMA, panahon ni Duterte was sued by then Senator De Lima.
1: Sir,
2: pero iyon ang Korte Suprema.
1: Yes,
2: he is immune from suit. Naaka na sa atong
1: okay.
2: Respected ka na sa atong batakang
1: sir, nakalakbit ka di pa ng dugay nga. Di sa maayo, nga na ay immunity, not only the Vice President, but also the President. Di maayo. Ang jurisprudence even before sa 1987 na jurisprudence nga mausay gisunod sa Korte Suprema despite the fact wa makalatid na sa atong batakang balaod. Asa may angay mo patigbabo ang atong batakang balaod sa 1987 or ang jurisprudence nga naanadaan even before sa 1987? Attorney sir.
2: No, naaman sa atong batakang balaod that decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. Parte ka na sila sa atong batakang balaod yon.
1: Pero ang decision sa Supreme Court, di po mahimong mukulradik sa unsa gilatid sa batakang balaod, attorney. Mayor, sir.
2: Dili sila pwedeng kontra, pero ang ilang decision nga final sa Korte Suprema, under the Constitution, form part of the law of the land.
1: No? Bisag wala
2: sa atong batakang balaod, sana nga jurisprudence binds the Supreme Court, binds the entire country.
1: Sir, nakalakbit ka rin pala, Dugan, morag di sabgid maayo. Di maayo o na...
2: Personal
1: yes, sir. Yes, sir.
2: Pero naamay, kaya ang tuyo lagi is, para dili ma-perlisyo ang presidente. Kung wala ka ng immunity, wala na yung adlaw nga pwede niya ma-dedicate sa opisina, kaya tanan na lang mo sumbong sa iya. Mm-hmm. Tanan mo tubag sa piskalya, tanan mo tubag sa kongreso, etc., etc. No? Walay undang. Mabiyak nang naay one-year limitation diya sa impeachment, no? Bisan sa uban ng mga impeachable officials para sili na mapirisyo, no? Pero, paano ganda, John? Kay, kung kanalitan, if the crime, quote-unquote, is impeachable, let's say, murder. Let's say the president has committed murder. Ito lang yung discussion lang, John, di ba?
1: Oo.
2: Discussion lang yun.
1: Discussion, yes, sir.
2: Klaro, John. Uh-huh. Klaro nga iyang di-commit ang murder, then, although na ka na immunity nga di-follow sa atong juris,